0: or mapaghandaan. Pero ano ho yung efforts basically? Kasi parang ngayon lang ulit naghahabol ulit kay Zaldico with this development na pagkaka... ano po, huli kay former Speaker Romualdez.
1: Do you think Zaldico is pertinent? He is important, crucial to the case against Speaker Romualdez?
0: Ay, definitely po, Ms. Corina, because again, he's the head of the Appropriations Committee. And of course, tingin ko, imposible ho na wala din siyang resibo o mga naitatago po na dokumento to corroborate with basically whatever evidence na meron ang ombudsman or ang Sandigan Bayan laban po kay former Speaker Martin Romualdez. So he's really an important piece of the puzzle, ika nga po.
1: Okay, pero maaari din namang optics yung kay Speaker Romualdez, mm-hmm. and Zaldico is never coming back. Hindi ko lang alam kung seryoso talaga yung gobyerno na hanapin siya. Pero kung sa ebidensya lang kasi, against the speaker, posible na wala namang makikita dyan eh.
2: Oh. Kaya may mga comments tayong mababasa ko rin na Prof. Eric na scripted lang yan. Mm. No, talagang cynical na rin yung tao no, kapag may ganyang development.
1: Oo, pero ano rin ha, matindi rin yung ginawa sa kanya ha. Yung naglagay ng t-shirt habang nakahiga, that's totally unnecessary, or a mugshot while you're in your hospital bed. So medyo theatrical, pero hindi ibig sabihin na hindi rin tinamaan din syempre ng hiya ang buong pamilya, syempre ni Speaker Romualdez. Maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Eric De Torres.
0: Thank you, Ms. Corina.
1: Thank you po.
3: Thank you.
1: So sa inyong palagay, ano ang nasa likod ng desisyon ng ilang mambabatas na umalis sa Pilipinas habang may hinaharap na kaso? Ang sabi nila, Paolo Ramos, posible naman personal, pero sa tingin ko nagtataguyan sa mga otoridad.
2: Sabi ni Janella Flores, kung may kasong hinaharap tapos biglang umaalis, talagang mapapaisip ka kung personal lang ba talaga.
1: Eduardo Navarro, dapat linawin kung bakit ngayon pa kailangang umalis, otherwise dapat kasuhan na yan.
2: Sabi naman ni Vincent Torres, siguro hindi naman agad ibig sabihin na tumatakas, pero kaduda-duda din yung timing ng pag-alis.
1: Rodel Soriano, kung wala namang tinatago, dapat harapin nila yung kaso at huwag biglang umaalis. Kaya nga sabi ko, at least speaker, hindi umalis.
2: Oo.
1: Hindi ba, no?
2: Umalis lang ng bahay, papuntang ospital.
1: Papuntang ospital, pero hinarap. Hindi ba? Hinaharap. Okay.
2: Salamat sa inyong mga comments. Manatiling nakatutok. Magbabalik ang memo.

0: In a time when every issue has two sides.
1: I think the deeper issue really is.
2: Pero kailangan mong ilatag kasi, what's the agenda?
3: Dapat pecuniary interest sa practice of law because it is a privilege.
0: But here, every voice gets heard.
4: It has its pros and cons. Meron siyang uses eh.
5: Dapat may plano ka kung anong gusto mong ma-achieve.
6: Siyempre siyang magaling.
0: Different views, one conversation. The Spokes on the Bilyonario News Channel. Our brave attempt to reach the world and our bold commitment to serve the global Filipino communities have taken us beyond expectations. Wherever there are opportunities, there are Filipinos. And wherever there are Filipinos, your Bilyonario News Channel will be there. Brave, bold, and beyond. This is BNC, your Bilyonario News Channel.
7: Grabe, nalubog na naman sa baha ang iba't ibang bahagi ng bansa. Kasunod ng mga nagdaang bagyo at walang humpay na pag-ulan na dulot ng habagat.
8: Isang taon na matapos mabunyag ang anomalyang flood control scandal, nakatakdang humarap ang DPWH sa Kongreso para sa kanilang 2027 budget.
7: At nang tanungin namin ang taong bayan, paano dapat gastusin ng DPWH ang kanilang pondo para sa flood control? Ang sabi nila?
9: The funds must be visible, na naka-itemize, is there, saan located, saan nilagay, at when matatapos, when nag-start. So everything must be visible online, which is very accessible nowadays.
10: I would like to have yung accountability and transparency ng government employees natin sa mga flood control projects. And at the same time, kailangan malaman din ng mga tao kung saan talaga napupunta yung mga taxes. Kasi ang laki ng nawawala. And it's unfair for all of the Filipino people na nagtatrabaho para lang sa wala.
11: Sa tingin ko, pag inisip natin ang tungkol dyan sa ganyang problema ng gobyerno, mabubwisit ka lang. Kasi hindi na natin alam kung tama ba o paano ginagawa na nila sa ating...
12: Tutuloy ba yung mga naka-fully paid na nakabinbin na project? Eh, since 2019 pa lang ata, binadara tayo ng mga yan. Kami nga yung daan sa amin, sira-sira. Laging may baha.
7: Kasi imagine, Willard, nakailang taon na rin naman kasi ang administrasyon. Hindi ba? Kung hindi pa umabot dun sa sona ng Pangulo, nung binaha tayo, hindi pa talaga nila aayusin yung mga bako-bako, yung mga binabaha, yung mga... Hindi ba?
8: Parang aasa na lang sila sa resiliency na naman ng tao.
7: I really don't know. I don't know how the DPWH plans its projects. Pero para talakayin ang isyong ito, paano ba gagamitin ng DPWH ang budget nila? Makakasama po natin ngayon Paranaque 2nd District Representative Brian Yamsuan. Welcome back to Memo Kong, Brian.
13: Good morning, Corina. Good morning, Pilat. Good morning sa lahat ng nakikinig at nanonood.
8: Good morning, Kong.
7: So sa bawat departamento po na dumadaan po sa inyo na supposedly kinikilatis at iniisa-isa yung mga line items sa bawat budget na kanila pong hinaharap for approval, ano po ba yung proseso? Halimbawa, gusto po namin ng 3 billion pesos. Okay, saan mo gagamitin? Okay, ito po yung number one, mga infra. Number two, mga tulay. Number three, mga... Tapos, meron pa pong mga isa-isa yan. Magkano ang budget nyo sa pako? Magkano ang budget nyo sa pintura? Hanggang doon po ba ang pagkikilatis?
13: Actually, kung titignan may national budget, line item pa lamang siya. Pero doon sa pagbubusisi niyan, doon mo na makikita doon sa program of work. Yung actual program of work, doon mo na makikita yung hanggang pako kung magkano magagastos para sa isang proyekto. At yan ang pagbubusisi naman na ginagawa ng mga ahensya. Ang Congress, ang ginagawa niya, may oversight function siya, pero at the same time, siya rin yung may power of the purse na nag-aproba sa bawat line item na tinitignan o sinusunukit sa atin ng DBM para dun sa gastusin ng national government for the fiscal year na tinatalakay. So ganyan ang sistema, Corina. So pinag-aaralan unti-unti yan. dumadaan yan sa mga different approving agencies like the RDC, yung Regional Development Council, meron din City Development Council, meron din Municipal Development Council na nagtutugma-tugma ng lahat ng mga kailangan na gastusin for every project na inilalaan ng ating gobyerno sa mga proyekto.
7: So ano po yung para mas malinaw, paano po ang sistema? Halimbawa, nandyan po si Secretary Vince Dison. Sasabihin po niya, can you break it down? Ganun po ba yun? Can you break down how much of the pie or how much percentage of your total budget will go to flood control? May ganun po. Ayan, may pie siya.
13: Meron, meron po. Tama po yung sinasabi mo, Corina. So, like for example, this last year, wala tayong budget. Itong this year pala, wala tayong budget for flood control. Kasi nga, yun yung parang knee-jerk reaction dun sa nangyaring skandalo noong 2025, nung na-discover natin yung mga, nung nagsimula yung mahiya naman kay statement ng ating Pangulo, wala talaga nangyaring flood control projects for 2026. Pero this year, 2027, nakita naman natin yung naging epekto sa ating bansa doon sa pagkakawala ng mga proyektong yun. Nagdagdag sila ngayon na almost 104 billion na worth of flood control projects na talagang masinsinan ng tinalakay, masinsinan ng pinag-aisipan para nang sa ganun, walang masasayang na proyekto ng taong bayan. At yung implementing agency nito, Corina, nilagay na sa central ng DPWH para mamonitor talaga nila yung mga pag-implement ng mga proyekto.
7: Ano po ang pagkakaiba sa mga implementing agencies noon at ngayon?
13: Ngayon, mas masinsinan ng tinatalakay dun sa Kongreso pa lang at sa DBCC pa lang. Pinag-uusapan na ako sino talagang gagawa. Kasi importante yun kasi di ba yung mga contractors yung na naging issues, issue natin last time. May mga contractor na gumawa, medyo shady, medyo naging ghost project. So ngayon, ini-insure na natin na yung mananalo sa mga bids ay talagang yung mga karapat-dapat na kumpanya. At syempre, dinagdagan na rin natin ng mga foreign assisted projects na nakikita natin. Like for example, yung sa Marikina, DICA funded siya. Yung dito sa, ano din, sa Timos Cavite, ganun din yung kanilang facility doon na parang watershed yung retarding basin nila. Ginawa din yun ng JICA. So, yun ang mga nakikita natin na pwede nating sundan na sistema, na mekanismo para ma-insure natin na hindi nasasayang yung pera ng taong bayan.
8: So, kung Brian, as it stands, walang posibilidad na bawasan ang pondo ng DPWH or i-hold ang anumang portion ng budget nila?
13: Pwede pa rin. Pwede pa rin. Kasi hindi pa naman tapos ang budget deliberations. Meron pang darating na BARCI, yung Budget Amendment and Review Committee. May plenary debates na mangyayari itong Lunes. And at the same time, meron pa rin ginagawa din ng Senado, ongoing din ng kanilang mga budget deliberations sa mga agencies. At pagka nag-bicam naman kami ng dalawang kapulungan, doon namin pag-uusapan kung yung mga hinain ng national government ng mga proyekto kung na DBM ay karapat-dapat pang bigyan talaga ng karampatang pondo doon sa mga hensya. At ngayon, siyempre, ano pa rin sa adjustment period sa nakikita natin nangyayari sa bansa natin ngayon doon sa mga kalamidad na na-experience natin the past few weeks, past few months, kailangan din natin tignan. At siyempre, kailangan din namin paghandaan yung Super El Nino na darating sa last quarter ng taon na to hanggang February next year. So kailangan tignan din namin yung budget ng Department of Agriculture kung sapat ba yung ating food security program para ma-ensure na yung impact ng Super El Nino naman masasek din natin. Sinesek namin ngayon yung mga food storage facilities kung tama ba, maayos ba, marami ba para sa ganun makapag-store tayo ng mga pagkain ng mga kababayan natin na hindi tayo magkakaroon ng food shortage pagdating

0: ano eh, ng mga shortcut, no? Sa tingin po ba ninyo, dapat na ikonsidera ang pagpasok ng bidding ng mga foreign construction companies?
1: Kailangan nating palitan yung konstitusyon na ano, Corina, kasi di ba may 60-40 tayo na provision sa ating konstitusyon na kailangan pag may gumagawa, kailangan 60% owned by Filipino, 40% by the foreigner. Kailangan natin tignan yun. Kaya nga yung mga iba talaga sinususog nila yung pagpapalit ng konstitusyon. Doon man lang sa economic side of things, kasi importante rin na sa nakikita nga natin, gaya ng nasabi mo, importante na tignan na rin natin anong mekanismo yung kailangan at pwedeng magawa para unti-unti natin maisaayos yung programa na at mga proyektong ginagawa ng gobyerno. And sa nakita natin, talagang grabe yung effectiveness talaga ng mga foreign contractors.
0: Foreign assisted, no?
1: Oo, pero meron naman tayong foreign assisted projects na meron naman tayong sistema at mekanismo na pwedeng gawin. And I think, siguro, we should look into that and take into consideration yung mga pwede pa nating mga pagpartneran na mga bagay, lalo na yung mga big ticket projects. Yung talaga naghahalaga ng malaki. Gaya nung sa amin, sa Paranaque Spillway, sigurado yan na ang mag-i-implement niyan, JICA yan, or other companies na talagang may expertise sa gatong klaseng mga project. Kasi 90 billion ang worth ng project, tapos 10 years yun bago magawa. At siyempre, kailangan yung data at yung information na kailangan nila ay magawa ng tama. And yung feasibility studies, medyo mahal talaga yon. So I think, yun yung mga ganong bagay ang kailangan talaga i-partner natin. Yung mga big ticket projects na kailangan natin for the future.
0: Sir, you say that the Constitution has to be amended, but nakapasok po ang JICA, no? So how did that happen?
1: Through the foreign assisted projects natin, may mekanismo nga tayo na pwede magamit para makipag-partner. So, may cost sa ating government pero mas maliit lang. At kailangan lang talaga doon through a enabling law. Kaya nga, yung sa aming mga budgets, di ba, pag magpapasa kami, makikita mo doon yung tawagin namin to FAPS, Foreign Assisted Projects. Nilalagay namin siya doon sa line items para lang sa ganun, ma-ensure na yung mga agreements na ginawa natin with foreign government, eh may implement ng tama. At siguraduhin na may tapat na pondo to assist din dun sa, may certain percentage kasi tayo na ibinibigay dun sa mga ganitong klase mga proyekto.
0: Yung nangyari po dito sa Bridge sa Isabela, I just don't, it escapes me right now, but has anybody claimed, meron na po bang may kasalanan? Has anybody claimed fault for what happened to the bridge in Isabela? Sabi po sa amin ni Governor Albano, dapat po yan hapon ang gagawa. Kinuha pong pilit ng DPWH. Kaya ayun, wala pang tatlong buwan yata, ay gumuho na this iconic bridge in the north. Meron na po bang nalaman tungkol sa sino dapat ang managot?
1: Ongoing yung investigation nila, and I think meron na silang natukoy na talagang salarin dun sa nangyari sa Isabela. And I will leave that to Secretary Vince Lincoln to announce para nang sa ganun, malaman natin yung details talaga kung what transpired. Kasi nireview na rin yung geotagging niya, nireview na kung paano nakompleto, tinitignan na rin yung program of work, kung talagang suffice ba yung mga materials na nailagay dun sa bridge. At tingin ko naman with Secretary Vince, kayanin na nilang masabi yan in the near future kung sino talaga may sala dun.
0: The issue of that bridge in the north has been months ago. Hanggang ngayon, wala pang masabi sino yung contractor po niyan. I mean, if it takes that long for that bridge in Isabela, for the details of what happened there to come out, eh ano pa ito, mga iba pa. Pero may mga favorite silang contractor na napakulong na nila, no? Oo. Pero out of the 15, sino ba nagsabi sa atin? 0.5 pa lang. Doon sa 15 top contractors na binanggit po sa listahan ni PBBM, ang pinanagot. Hindi ba? Hindi pa natin alam kung sino-sino pa yung ibang nandyan. Oo. Imagine the Isabela Bridge, wala pang findings.
2: More than a year na pala yun since nangyari.
0: More than a year. Sir, baka pwedeng haharap pa po ba si Secretary Vince sa inyo sa Kongreso?
1: Opo, sa plenary deliberation starting Monday, so tignan lang namin kung ano ang schedule ng DPWH. We'll make sure, Corina, na maitanong to during the plenary

0: deliberations para na sa ganon, makakuha tayo ng tugon doon sa katanungan natin regarding dyan sa issue ng Isabella Bridge.
1: Kasi, siyempre, iisipin mo, sino kayang nalalagyan sa DPWH kaya hindi lumalabas ang impormasyon? Mm-hmm. Iisipin mo yun eh. Kasi ang tagal na, more than 1 year, and that was a horrible accident, mm-hmm. hindi ba? So kahit itong nangyari sa Tarlac, mm-hmm. na may namatay, may nawawala pa hanggang sa ngayon.
2: Yung accountability, hindi pa napag-uusapan patungkol dyan. How satisfied are you kung Brian sa pace ng investigasyon tuwing ganitong may sakuna at involved ang public works?
0: Actually, siyempre, lahat tayo naiingit, lahat tayo makawalan na papel sa pangyayari. Pero kailangan yung mekanismo nandyan. Kaya nga, gusto namin talaga ma-review yung portal ng DPM, pati lang digital information and monitoring mag-evaluation, pati na yung portal ng DPWH. Kasi kailangan real-time reporting. Kaya nga ipupush namin yung karagdagang pondo ng Philippine State Agency. Kasi importante na makakita tayo ng clear picture. Kasi maganda yung presentation na ibinigay nila sa akin nung courtesy call sila. Kasi doon, may kita mo, nakaka-backtrack sila nung mga nangyari in the past. So may data sila dyan, may kita. Kunyari, nakita mo sa project, completed na ng 2022. Pero pag binaktrack mo, ni walang nagsimula noong 2022 at ngayon lang 2025 natatapos halos. Kumbaga naghabol dahil nakita lang may investigasyon na, naghabol yung kung sino man yung contractor ng mga proyektong yon, hinahabol nila. And I think yung ombudsman din, nagagamit na nila ang Philippine Space Agency to backtrack and monitor yung mga issues na nangyayari dito sa ating bansa, especially doon sa mga projects, especially yung mga big ticket projects na nakikita natin na nakalagay sa mga line items. Kaya essential yung data, essential yung monitoring, and at the same time, essential na yung oversight functions namin bilang Kongreso, magamit namin ng tama para nang sa ganun, maayos natin lahat nito. And also, nakabinbin na rin to sa ano sa Kongreso ngayon, sa Senate, na pasan na namin yung Right to Information Act, which will allow yung ating mga kababayan to have access to public documents na kinakailangan para yung ating mga civil service organizations magamit rin nila ito para nang sa ganun malaman na talaga kung ano yung mga diferensya sa mga nakikita lang anomalya na nangyayari sa mga proyekto natin.
1: Eh unahin na po ninyo ang COA. Kasi ang COA hindi po nilalabas lahat. Hindi talaga nila nilalabas. Hindi ko nga alam bakit dapat there should be a separate hearing on who is responsible. In COA, they look complicit, if you ask me, and if you ask former COA chair Heidi Mendoza, hindi ba?
2: Kasi mahalaga yung reforma na yun kasi kumbaga kailangan pa talaga i-request ng tao at nire-reject pa nga minsan yung request eh.
1: Nagpadala na nga tayo ng listahan, sino ba ang nabigyan na ng mga notices of disallowance? Mm. Hindi pa rin nila yata, ewan ko, hindi pa nila pinapansin. Oh. Sir, you mentioned a while ago yung satellite, ano nga ba yun? Philippine
2: Space Agency.
1: Okay. Dito pala, Willard, kinikwento kanina ni Kong, pwedeng makita kaagad yung the facts because the images will not lie. So, ngayon po ba, palagay nyo, pwede nang gawing parte talaga ng standard operating procedure to check if work is really being done or accomplished or not?
0: Actually, ngayon, Corina, ginagawa na yan kasi ang requirement na ngayon for DPWH projects, maliwanag, Certificate of Implementability, kasama na rin yung actual program of work at syempre yung pangatlo doon, yung geotagging. So essential ang Philippine Space Agency para malaman talaga kung kailangan ng proyekto. Kasi di ba nakikita natin, naririnig natin phase 1, phase 2, phase 3 projects, di ba? Minsan wala naman talagang project, nilalagyan lang ng phase 1, phase 2 para doon lang na doon at binabagsak yung mga proyekto. So ngayon, with the geotagging, makikita natin kung ano na yung progreso ng mga proyekto na nakikita natin sa buong mga projects sa buong Pilipinas. So with the geotag at yung hinihinging increase ng Philippine Space Agency na almost 130 million, yun na magpapalinaw ng mga proyekto kasi yung pixel noon mas matindi. 30 centimeters yung reach. Kumbaga, in scientific terms, mas maliwanag. So mas makikita mo ilang truck ang pumasok, ilan ang backhoe na nandun, ano yung ginagawa, pati yung ilang construction workers nga, makikita mo na yun eh.
1: Parang CCTV po.
0: Parang CCTV na galing space talaga. Parang Google Maps siya na better version.
1: Ayun,
0: so, kailangan talaga
1: million.
0: Natin itong mga to. Kung gusto natin ng transparency and accountability, this is the best ano talaga tool. And we have the best scientists din. Alam mo, Corina, nakakalungkot, no? Yung itong mga taga-Philippine Space Agency, nagsasakripisyo sila sa gobyernong sweldo na samantalang sila nire-recruit sa NASA na pwede silang kumita ng mga 7-digit figures na para sa pamilya nila. Pero ito ginagawa nila para sa bayan, mga UP scholars to, mga summa cum laude, mga pinaaral talaga ng bansa. Pero I really appreciate kung anong ginagawa nila na nagtsatsaga na nandito sila just to really make sure na kasama sila dun sa pagbabago na iniisip natin, yung bottoms-up governance na hinihingi natin para sa ating mga kababayan.
1: And 130 million pesos is not much kung yan lang po ang hinihingi ng Philippine
0: Space. Transparency, tama.
1: Yes, Philippine Space Agency. Okay, sir, sa mga panahon ngayon, kung susumahin po ninyo ang mga kaganapan sa isang kanta, anong kanta po yun? Pwede bang ikanta ninyo sa amin? Marami mo, yan, ha? Marami pwede pagpilian.
0: Oo, oh, pareho tayo, Corina. Marami tayong kanta na iisip dyan. Pero ako, Gary B. fan ako. So, lumaki ako sa era ni Gary B. So, isang kantang naiisip ko, yung eto na naman, di ba?
1: Ah.
0: Nawawala, bumabalik, eto na naman. Di ba?
1: Ayun, oo nga naman.
0: Isa pa.
1: O, isa pa.
0: Di ba? Diba? Nandiyan ka na naman. Tinutukso, di ba? So, maraming kanta talaga na magsusuma. Pero ang the best na pwede mangyari sa atin, honestly, yung classic pa rin. Yung pangarap ng bawat Pilipino, yung umagang kay ganda, di ba? Basta tayo magkakasama, di ba? Basta
1: sir,
0: tayo'y magkasama, laging mayroong umagang kay ganda. Yun ang pangarap natin na mangyari sa bansa natin, Corina, actually.
1: Ayun.
2: Napagang sessions with Brian Yamsuan.
1: Oo nga.
0: Oo, tama. Mamaya pang 10:30 yung akin.
1: Oo, pampaganda lang ng mood yun,
2: oo,
1: sir.
2: Ma.
1: Oo, maraming yes. Salamat po sa inyong oras, Kong Brian Yamsuan.
0: Maraming salamat, Corina. Maraming salamat, Willard. And maraming salamat sa lagi niyong pagtangkilik. At maraming salamat sa ating mga nakikinig.
2: Thank you, Kong.
1: At ngayon, nalinawan na po tayo sa isyong ito. Paano nga ba dapat igastos ng DPWH ang kanilang pondo para sa flood control? Ang sabi nila, Anthony Minguez, budget should be handled with utmost transparency and accountability to ensure that funds are utilized effectively for the benefit of the public. And this can be achieved through regular audits. Pwede bang dagdagan ng transparency yan? And assessments.
2: Sabi ni Johnson Gotamco, no advance progress billing certified by outside private entity. If the project is deemed substandard or ghost, all property and money of all signatories will be forfeited in favor of the government, including the spouses, parents, and children, and all licenses be revoked and lifetime ban from government service plus jail term.
1: Erwin Benavides, sundin lang ang tamang proseso ng gobyerno na walang padrino na politiko or sa empleyado ng gobyerno sa mga proyektong sigurado gaganda ang resulta niyan.
2: Sabi ni Jason Matinig, transparent dapat. May public website dapat ang gobyerno at may kategorya. Nakiklik kapag DPWH, tapos pag-open makikita lahat ng projects, transactions, lalawigan, sino ang mayor, governor, congressman, mga engineers at signatories, ang senador at presidente.
1: Totoo naman yan eh. Manuel Angkla, abolish the DPWH. Privatize infra project management in coordination with LGU. Sabi ko nga, talagang hindi nila iniisip na i-decentralize, ano?
2: Oo.
1: Talagang ganong kalaking pera, ibibigay lahat sa DPWH.
2: Gagawin monopolyo.
1: Ang sama nga ng record eh. So, tuloy-tuloy pa rin, ibibigay pa rin sa kanila.
2: Kung may election monitor, dapat may construction monitor na rin galing ibang bansa.
1: Galing ibang bansa, or if the Philippine Space Agency will just be given that 130 million pesos, then they can be part of the process. There's transparency. Yeah.
2: Invest in science, diba?
1: Unless ayaw nila.
2: Yeah.
1: Diba, ayaw nilang ma-CCTV yung mga proyekto.
2: Nagawa sila ng maraming dahilan.
1: Correct.
2: Manatiling nakatutok, magbabalik ang memo.

0: Sa gitna ng sunod-sunod na sakuna at matitinding panahon na nararanasan ng bansa, gaano nga ba kahanda ang mga Pilipino? Kapag dumating na yung totoong malakas na bagyo o iba pang mga sakuna, kasi ngayon, habagat pa lang.
1: Wala pa yung mga super typhoon. Kaya naman napakahalaga ang napapanahong impormasyon para makapaghanda ang mga Pilipino at makalikas kung kinakailangan.
0: Nang tanungin namin ang aming mga manonood online, handa ba sila pag nagkaroon ng malakas na bagyo o sakuna? Ang sabi nila, Ronaldo de Jesus, palagi kaming nakikinig sa mga babala at weather update para may oras kaming makapaghanda at malaman kung kailangan bang lumikas. O maganda naman yun.
1: Sabi ni Maria Isabella Cruz, oo, nakapaghahanda naman kami bago dumating ang bagyo at alam na namin kung saan lilikas.
0: Freddy Laurel, oo, handa kami lalo na sa pagkain, tubig at mga gamit na kailangan pag may bagyo.
1: Sabi ni Marites Santos, sa barangay namin may evacuation center naman. Pero hindi ko alam kung sapat ba yun kapag sobrang lakas ng bagyo.
0: Oo nga, Ricardo Garcia. Oo, kasi maaga naman yung mga babala, kaya if ever, may oras pa kami maghanda at lumikas. Pero yung paglilikas, isang bahagi lang po yun eh. Hindi ba? Ang iba pang kailangan paghandaan, handa na ba kayo masira lahat ng kabuhayan mo? Kung ikaw ay magsasaka halimbawa.
1: Oo.
0: Or magiba ang buong buhay, ang buong bahay mo.
1: Tapos yung mga alagang hayop din.
0: Yes, oo. Handa ba kayong ilikas ang inyong mga alagang hayop? Kailangan meron na talagang sistema ang bawat LGU dyan. Kasi kawawa. Anyway, para talakayin ang isyong ito, kasama po natin ang administration ng PAGASA, Dr. Nathaniel Servando. Welcome to Memo po, Dr. Servando.
2: Magandang umaga po, Ms. Corina at Mr. Willard. Maraming salamat po sa pagkataon pong ito.
0: So kayo po ang boss ni Benison Estareja?
2: Yes po, magkasama po kami. Isa siya sa mga senior forecasters na.
0: Ayun. Okay, sir, eto na. So, kayo po'y malapit na nakikipag-ugnayan po sa NDRRMC. Kung sakali pong magkaroon ng bagyo talaga, storm surge, iba pang mga weather-related hazards, baha, na mas matindi pa sa ating nararanasan ngayon dahil parang matindi na yung nararanasan natin ngayon kahit habagat pa lang po ang dumadaan sa atin.
2: Yes po, mahalaga ang aming pagkikipag-ugnayan or coordinate sa iba't ibang ahensya, lalong-lalo na sa National Disaster Risk Reduction and Management Council through the Office of Civil Defense. Kasi po, bagamat ang PAGASA ang nagbibigay ng mga forecast and warnings, ang mga actions or response ay well-coordinated at ito po ay nangyayari through that council. Yes, and maging sa dissemination ng mga mahalagang information kapag may mga sakuna gaya ng malakas na bagyo.
0: How early, sir, can you advise kung may darating po na, say, super typhoon?
2: For tropical cyclones, lalo na typhoon, we have this so-called tissue threat potential, isa sa mga tools na ginagamit namin na as early as 2 weeks, no, makikita namin kung may namumuo o may papasok sa Philippine Area of Responsibility. So as early as 2 weeks, kami po ay nagbibigay ng magbabala at ito'y mahalaga upang mas maagang makapaghanda ang ating mga kababayan, no, kung anong dapat gawin, lalong-lalo na kung ito'y talagang mapinsala. Makikita naman po ito sa aming mga ginagamit na mga equipment, no, gaya ng mga satellite images and radars. Then kapag medyo malapit na, of course, nandiyan na yung pagtaas ng mga storm wind signals, storm surge warnings at iba pang mga warnings na dapat ipalabas. Dahil ang malakas na bagyo ay may mga dalang mga hazards, no, hindi lamang hangin kung hindi malakas ang mga pag-ulan at yung storm surge nga isa sa mga mapinsalang hazard dito.
1: Dr. Servando, pagdating naman sa pag-project ng heavy rainfall, how early can PAGASA make the forecast? Oras lang ho ba meron ang PAGASA sa lead time para at least ito yung magiging basehan ng mga LGU at mga lokal na pamahalaan para magsuspindi ng klase?
2: Tungkol naman po sa heavy rainfall warning, ito po ay color-coded. At ito ay may dalawang sistema. Ito po yung depende sa validity ng forecast. Mayroong isa yung tinatawag naming rainfall outlook or rainfall advisory. May validity ito na hindi lamang 24 hours but even hanggang 3 days. No? So ito yung ginagamit talaga, lalo ng 24 hours. Ginagamit kung kailangan magkaroon ng suspension sa klase maging sa work, no, in the government. Pangalawa, mayroon din itong localized, no, na rainfall warning system namin. Ito naman po ay may validity na 3 hours lamang at every 3 hours ito ay ina-adjust dahil may mga weather systems na biglang darating at minsan ilang oras lang matapos na rin. So ito ay para mabigyan ng babala na ang mga potentials na maaring mangyari kapag tuloy-tuloy ang mga malalakas na pag-ulan, kagaya na po ng pagbabaha, kapag ang lugar ay medyo flood prone. So ito yung naririnig natin sa ating mga cellphones, no, kapag naging orange, naging red sa at of course naka-identify dito yung mga specific na lugar, hindi lamang provincial wide, no, maging municipality, city level. So yung sa suspension ng for example, binabasihan sa pag-suspend ng work at klase as early as in the afternoon pa lang, a day before, may mga assessment na, pre-disaster risk assessment, ang NDRRMC through the Office of Civil Defense, kung saan ang PAGASA ay nagbibigay ng weather update. At ito yung basihan ng paggawa ng recommendation. Kasama na po yung mga information on the ground, mga inputs coming from different regional offices, no? So ganun ang proseso.
0: Pero kailangan po ba talagang hintayin pa ang gobyerno? Kasi kuminsan yung gobyerno po ang mabagal eh. Na syempre maghihintay ka muna ng ano, hindi ba, ng abiso mula sa PAGASA. Pero kailan sila dapat magsumikap na yung voluntaryo na silang magsimula ng paghahanda ng paglilikas? Kasi meron kang gamit, meron kang mga anak, meron kang mga hayop na mga alaga. Hihintayin pa ba talaga natin ang local government, halimbawa na, eto na mga sasakyan ninyo, lumikas na kayo dyan?
2: Of course, maliban sa ang local government units ay may discretion to suspend in, classes or work in their area. Of course, in every households naman ay may option, no, kung ano dapat gagawin, no? Kung talagang tuloy-tuloy ng mga pag-ulan at nakikita natin na bumaba sa labas, of course, ang pagkilos or action ay, at of course, ang response ay hindi lamang responsibility ng pamahalaan, kung hindi bawat household, no, pamilya ay may dapat, no, mag-ano din. It is a shared responsibility na dapat ay kumilos din sa para sa kaligtasan, no, ng kanilang mga anak or ng kanilang mga tahanan.
1: Oho. Dr. Servando, paano ho dapat maghanda, speaking of preparation, ang mga komunidad na paulit-ulit na nakakaranas ng baha, landslide o storm surge?
2: Mahalaga po yung early warning system. Unang early warning system, hindi lamang po ito. Of course, mahalaga ang ilangang regular na pagmo-monitor ng mga information na pinapalabas ng ahensya kagaya po ng PAGASA, no? Kailangan sana official na information dahil po ito ay nakakatulong or maging gabay sa kanila kung ano man ang magiging action. But Mahalaga din po kung may mga advice coming from the respective local government units kung ang antas ng hazard ba ay kailangan ng lumikas, no? Para maiwasan ang magiging matinding epekto nito. Of course, sa paghahanda, nandiyan po yung hindi lamang information but of course kung kailangan alamin kung in case na yung kailangan mag-evacuate, saan ang tamang daan, or dapat alamin kung saan ang pinaka-safe na lugar. Sa mga households naman, mahalaga yung kailangan may mga emergency plans, no? Mga emergency kits, mga go bag, no? Of course, mahalaga siguro yung palagi may mga emergency funds. Kasi hindi natin kuminsan, no? During emergency, kapag tayo ay handa, madaling makakilos, no? Makarecover.
0: Ayun. Okay, well, pwede lang natin pag-usapan. Ewan ko lang kung gagawin talaga ng mga tao yan, di ba?
1: Oo, kasi yung go bag, Dr. Servando, Corina, tagal ko ng planong gawin, go bag. Oo. Pero hindi ko nasisimulan.
0: Hindi mo alam kung ano ilalagay mo, di ba?
1: Oo, mahalagang paalala yan.
0: GPT mo kaya nga.
1: Biskuit. Google natin.
0: Di ba? Kailangan po talaga may go bag ang lahat, lalo na kung parati ayan silang binabaha.
1: Oo, yan, kailangan may drinking water, ready to eat food, first aid kit, flashlight with extra batteries, power bank na rin.
0: Correct. Oo. Oo, marami pa yan. Kailangan po talaga pinaghahandaan yan. Maraming salamat po sa inyong oras, Pag-asa Administrator, Dr. Nathaniel Servando.
2: Maraming salamat din po, Ms. Corina at Mr. Willard, sa pagkataong ito. Magandang umaga.
1: Thank you, sir.
0: So kung ikaw ang papipiliin, ano ang kailangang i-memo na yan?
1: Ay. Go ako, bag. Gumemo ko sa sarili ko, ihahanda ko na yung go bag.
0: Oo, i-memo na yan. Gumawa na po kayo ng mga go bag ninyo sa bahay. Mm. Kasi ito po, habagat pa lang. Wala pa po yung talagang bagyo. Hindi ba? So, meron pa yung mga bulkan na medyo nag-aalboroto na naman. So, kailangan po talaga, tsaka yung mga hayop po, mga alaga po natin, kailangan kasama po yan sa plano ano, ng paglilikas. At ang isa pang i-memo, pagka pinaghihinalaan at tsaka ibinabanta sa publiko, eh, siguro kailangan i-hold departure order na po ninyo o kaya kasuhan na whether or not na ito ay umusad o hindi. Keso naman, nauunahan po tayo ng pag-alis ng mga tao, hindi ba? So,

0: I don't know. I guess that's another amendment to some rule or in the constitution, in the law. Pero kesa tayo po, kasi these are all learning curves, yeah. Diba? Na ganun.
1: Lalo na yung mga grabing mga kaso, no? Yung mga big time cases, plunder, graft,
0: yes.
1: And cases that involve lives. Yung
0: yes.
1: Murder, halimbawa.
0: Mm-hmm. Crimes against humanity.
1: Yeah.
0: Yung mga ganyan.
1: Uh-oh.
0: Okay, so ano nga ba yung first topic natin?
1: Impeachment.
0: Impeachment.
1: Tsaka
0: yung mga budget, hindi ba?
1: Kaso.
0: Mm-mm. Ngayon, ito, yung sa DPWH naman.
1: At ano yung kanta na pinakabagay?
0: Hindi, para sa akin, ibigay na ang 130 million ng Philippine Space Agency. Dahil dyan po, wala na pong pwedeng magsinungaling. Mga summa cum laude na mga scientist mula po sa UP ang naghihintay lamang na sila'y mabigyan ng pagkakataong magsilbi sa bayan. Ayan na. So pag hindi pa yan naibigay sa kanila, pag hinalaan mo na talaga ang gobyerno, itong mga congressman na ito, mga senador, na ayaw talaga ninyong mamonitor ang mga flood control projects o lahat ng proyekto, classroom, bridges, etc. Because the Philippine Space Agency is volunteering a solution, siguro naman you should listen. Diba?
1: At very related dyan, Corina, yung pag-guest ni Dr. Servando ng Pag-asa. Invest in science. So, dapat suportahan yung capability ng Pag-asa ng NOAA Center na may datos kung saan yung mga lugar na flood-prone para yan yung tututukan ng nararapat na proyekto.
0: Oo, parang hindi na natin naririnig yung Project NOAA, no?
1: Mm.
0: Oo. Transparency.
1: Yeah.
0: Tungkol sa mga nakaraang mga proyekto na tinigil nilang lahat kaya tayo binabaha. Pero 0.5 pa lamang sa 15 sa listahan ng mga big-time contractors ang nakasuhan yata or napakulong.
1: Oo.
0: Ano nang nangyayari doon? Yung nangyari sa Isabela, ano nang nangyayari doon? Wala na, nagkakalimutan na lamang. Ayaw po namin po na lalo kayong bahain ng problema. Good vibes tayo! Umasa po tayo na may matitino pa rin sa gobyerno. Yan po mga kababayan, sana'y nakadagdag kami. Sa paglilinaw ng mga issue, tandaan na naman ang ating pinagdadaanan, tayo din ang pwedeng gumawa ng paraan. Walang manlilito kung hindi po tayo magpapalito.
1: At walang mga api kung di tayo magpapaapi.
0: Live po tayo sa Mellow 947 BFM at nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494, Lunes hanggang Biyernes mula 7:30 hanggang alas 9 ng umaga. Ako si Corina Sanchez Rojas.
1: At ako si Willard Cheng.
0: Hanggang sa Lunes, happy weekend! Ito ang Memo.

0: na bawasan o suspindihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo dahil sa krisis sa langis. At naipasa ito sa loob lang ng 5 araw sa Senado, March 17, at sumunod na araw, March 18 naman sa Kamara, bago naging ganap na batas sa loob lang ng 2 linggo noong March 25. Ipinatupad ito ng Pangulo sa LPG at kerosene.
1: Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene.
0: Pero walang banggit kung bakit hindi ginamit ang kapangyarihan sa gasolina at diesel. Bagay na ayon sa ekonomistang si Emmanuel Leco ay dapat nang gawin ng Pangulo.
2: Sabi naman ng ating mga finance manager, paano yan? Pagka tinanggal ang excise tax, mawawala ng pondo ang gobyerno na ibibigay naman doon sa mga ginagamit nilang pang-ayuda. Pero akong tingin ko doon, kumita na ang gobyerno doon sa matataas na presyo. Yung excise tax at saka yung value-added tax, kumita na ang pamahalaan. Kasi ano ito eh?
3: Yeah.
2: Add-on, right. Based on the value. So, malaki na. So, pwede na rin tanggalin. And then, pagka napigil natin yung presyo ng petrolyo, maaari din tayong makapagpigil ng presyo ng mga iba pang produkto.
0: Sa planong industrial hub naman sa New Clark City sa Tarlac, sa ilalim ng PAC Silica Initiative ng Amerika, kailangang matiyak ng pamahalaan kung may sapat na kuryente ba at tubig para punan ang kakailanganing supply para sa gamit at pagpapalamig ng AI chips at data center sa isang bansang nakakaranas pa rin ng power interruption at kapulangan ng tubig, lalo kapag tag-init. Nauna nang sinabi ng BCDA na hindi aasa sa community water supply at groundwater ang hub, at sa halip ay sa ibang paraan gaya ng rainwater harvesting, storage, treatment at recycling. Ibang usapan pa ang posibleng epekto nito sa kapaligiran, ang pagsang-ayon ng mga residente at indigenous peoples sa proyekto. Sa lahat ng ito, the devil is in the details, ika nga, pati na rin kung paano maaabot ang mga pinangako at kung tunay na makikinabang ang publiko. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain.

0: Magandang gabi, ako si Raya Capullo.
1: Ako naman si Dexter Canino. Basura na naman, hindi pa rin titigil ang MNDA sa paglilinis ng garbage truck redemptorist channel sa Paranaque City.
0: Sinusulong ang 20% discount sa internet load para sa mga estudyanteng sumasailalim sa online learning.
1: Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino.
2: Politico Nightly.

umaga, mga kababayan. Live tayo sa Melo 947 BFM at nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWA Arabante Radyo 1494. Good morning! Ako po si Corina Sanchez Rojas. Dito na po tayo sa Usapang Totoo. May konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo.

0: Bakit ba ganito na sa Pilipinas? Parang naging racket na ang pangungurakot sa kaba ng bayan. Nakakashock talaga na araw-araw meron po tayong nadidiscovering bago na kailangan nating imbestigahan na naman. Habang iba nating kababayan ay inaangat ang bandila ng Pilipinas sa ibang bansa, meron naman mga nilulugmok tayo sa kahihiyan at ninanakawan pa. Aba, kung may degree kaya ang mga kawatan, Willard, ano sa tingin mo ang tawag sa kanila?
1: May honor pa nga eh, magna. Diba?
0: Magna. Magna na ako. Hindi ba? Ano ba yan? O kaya, halimbawa, Masteral in Cupidnomics.
1: Meron ding ano, doctorate. Doctorate in corruptancy.
0: Imbis na accountancy, corruptancy. Okay. Ang dami namin naiisip ngayong umaga, ha? Bayaran nyo kami. Okay. Ang ating memos, speak word for the day, ay para sa kanila.
1: Tanga.
0: Ano yan?
1: Garapal.
0: Garapal. Hindi garapal. Graftapal.
1: Graft.
0: Graftapal. Mga magnanakaw na hindi na nahihiya. Lahat po yan bubusisiin. Lahat alamin. Lahat babalansihin dito sa Memo.

0: Makakasama natin ngayon Dr. Eric De Torres, isang political analyst. Welcome back to Memo, Dr. Eric.
1: Good morning, Ma'am Corina, Sir Willard. Good morning po.
2: Good morning.
0: Opo, kayo po ba nagtataka na rin?
1: Naku, kasama po tayo ng ating mga kababayan po. Ano, kasi parang all of a sudden, nakikita natin yung ibang mga personalidad na nadadawit, parang tila baga ho, napapansin natin every now and then. Una, may dahilan para bakasyon, umalis. Tapos later on, parang hindi na ho sila nagbabalikan. Or kung hindi man, in-extend po yung kanilang mga leave or yung travel po nila abroad.
0: Okay, in the case of Pia Cayetano and Alan Peter, are you suspecting something else? Well, other than just R&R?
1: Well, of course, yung pattern. Kasi kung makikita po natin, nung nakalipas na halos 2-3 linggo, naka-zero in at nakatutok sa Taguig City yung mga takbo ng mga bagay-bagay. And one could only speculate, Ms. Corina, na yun nga, yung bang pag-alis nila has something to do with, probably yung pwedeng paparating. Of course, we could only second guess, but yung sitwasyon at saka yung haka-haka, mas dumadami at nag-speculate yung taong bayan because of the pattern in the scenarios, basically, of what transpired for the past 2 weeks.
0: Right. Kasi ang kinatatakutan yata nila, Willard, is not necessarily the case that will be filed against them. It's being incarcerated. Lalo na kung yung human trafficking, hindi ko alam, non-bailable pala yan. So kailangan talaga, habang nililitis ka, you have not been proven guilty and yet behind bars. Imagine the image and the mugshot.
2: Oo.
0: Yun ang iniiwasan nila.
2: Lalo na itong mga politiko, ilang taon nilang kumbaga namuhunan para sa imahe nila, di ba?
0: Oo, laki ng gasto sa political ad.
2: Ayaw nilang makitang meron silang mugshot.
0: Correct. Oo. At magagamit yan sa pag... Sabagay, nanalo ulit si Jinggo, si Senator Jinggoy, at saka si Senator Bongrib. Well, hindi, pero... Anyway, so sa tingin po ba ninyo, halimbawa yung mga umalis ay babalik pa? Saldico, Harry Roque, sino pa? Bato de la Rosa nawawala. Di ba? Atong Ang, si Loren Legarda, Leandro Leviste, and Saldico, and now 2 more. Magsasampu na sila.
1: Ang dami na po.
0: Opo.
1: Well, sana no, yung full force sana ng Estado na sana magawa po natin na... mapabalik sila at saka mapanagot, lalo na isa din sa importanteng personalidad si Saldico. Depende rin din dun sa personalidad kung kanino nakalinya. So kung halimbawa po kung nakalinya sa ganitong side, most likely by 2028 at pag nagbago yung administrasyon, maaaring bumalik sila. Pero kung nandun naman po sa kabilang side, yun, sana yung full force ng batas natin, mapanagot po itong mga personalidad na ito. Lalo na si Saldico, hindi po biro yun ding kanyang kinasasangkutan. At isa siya sa key figures ng buong, kumbaga siya yung missing puzzle po dito.
2: Speaking of Saldico, Prof, anong masasabi ninyo patungkol sa sinseridad ng administrasyon na hanapin talaga siya at pauwiin at mag-testify laban sa mga malalaking personalidad na mas malaki pa kaysa sa kanya?
1: Well, we have to commend this administration na yung pagsampa muna ng kaso ay former Speaker Martin Romualdez. Pero yung taong bayan din kasi, sir, nagtatanong at nag-aantay, mapoprosecute ba talaga? Mapapanagot ba talaga? Kasi one thing na yung pagsampa ng kaso, pero a lot of people are actually waiting. Magtutuloy ba? And talagang malaking development kung mapabalik dito at talagang, magsampa ng kahit na anong cases at ma-extradite dito si Saldico.
0: Pero kaya nga, sa inyo pong pag-aanalisa, sa palagay po ba ninyo, moro-moro lang yan? Meaning, hinahanap ba talaga? O hanap-hanapan lang? Yung para lang for optics?
1: Sana po, naniniwala pa rin din naman tayo ng kahit na papaano po na talagang ginagawa.

0: ginagawa ho nila yung kanilang ano tungkulin, yung kanila hong pagsusumikap na mapanagot ito. Kasi at the end of the day, redemption ito doon sa lalo ng pagsadsad ng popularidad at yung ano imahe po ng administrasyong ito, Miss Corina, ano. Pero sa kabilang banda, one cannot also cannot accept the fact na baka po talaga yun nga po moro-moro, lalo na yung justification na pagha-hospital arrest at pag-shoot up ng kung anong mga sakit, kasi yun nga po dati wala naman, malusog, tapos biglang pagdating dito ang dami hong mga excuses. So sana po ano, wag naniniwala pa rin din naman tayo na talagang ginagawa ho nila yung tungkulin nila.
1: So napag-uusapan din po yung kaso ulit, no, ng presiding officer mismo na si Chief Escudero. Parang medyo lihis ito doon sa hinala ng marami na nagkaroon na ng usapan. Kasi bago mangyari yung naging presiding officer si Senator Chief, meron din pong mga kaso, ano? May ghost project, merong campaign contribution. And then suddenly, he is with the administration and is presiding officer. So, ano sa palagay ninyo, tutuluyan din nila si Senator Chief?
0: Well, Miss Corina, no, kung titignan natin komposisyon ng 12 nung 2022, ang dami actually, Miss Corina, ng mga ano, excess baggage o mga issues sila. So, ang tinitignan natin dito talaga is, ayan, nakatagni kasi dyan, Miss Corina, yung pagbuhay dung threshold ng voting. Ngayon, pagdedebatihan na siya. So, ngayon, tinitignan natin, ano yung tinitignan nila dito kung kukunin ba na mas mababa? And at the end of the day, yung mga komposisyon na ito is sila yung very fragile or volatile na sampahan ng kaso. Kasi may mga unresolved issues or cases sila before. And katulad niyan, ano, napakabigat. Kasi kapag ka sila ay automatic na hinuli, yung imahe, yun nga, yung image na binuo nila ng mahabang panahon, that they will be, ano, yung may mugshot, may t-shirt sila ng detainee. So, lahat yun, ano, masakit para at may epekto sa kanilang imahe bilang mga politiko.
1: Mm. Kasi bigla na alala ko, Willard, hindi ba si Senator Chief Escudero yung biglang nagdeklara na 16 is the threshold. It is 2/3 of 24. Parang madiin niyang sinabi yon. Pagkatapos, ngayon, pinag-uusapan na nga ang pagpapababa ng threshold na yan. At baka umabot pa ng Korte Suprema. Pero bakit pa kailangan paabutin ng Korte Suprema if they already committed?
2: Sa simula.
1: Ito po yung mga backdoor na usapan. Ah. Hindi po natin pinag-uusapan yung merits of the case. Or, you know, yung iboboto talaga nila. Pero yung usapan sa likod ng telon, may katotohanan naman talaga yun eh. So hindi kaya ayaw bumigay ni Senator Chief Escudero doon sa pagpapababa ng threshold, kaya biglang nabubuhay ulit yung kaso laban sa kanya.
2: At saka sigurado, nagbibilangan na rin sila.
1: Oo.
2: Kung ilan na ang boto so far na meron sila.
1: Kaya
2: para
1: na
2: ma-convict si
1: ano
2: VP.
1: Ano bang mathematics po doon? Oo. Ilan na po ba ngayon? Kasi kung kung nawala na Senador Legarda, hindi na babalik. Ilan na lang po ba yan?
0: So, ano po, ano? Lumalabas po, 20 na lang po sila. Ngayon, yung sa 20 na yan, yung 2/3 ng 20, yun ho yung kukunin nila. Assuming na magtagumpay. Kasi yung isa ho dyan, yung technicality na pag inakyat ho yan sa Supreme Court. Kaya nakita niyo yung play ng framing. Nag-imbita sila ng 4 na talagang legal luminaries para desisyonan at para ano, magbigay ng advice sa Senate Impeachment Court kung ano yung talagang nararapat. Kasi may basis na yung 4, hindi na nga maaring hindi bumalik. May mga problema, may mga kaso. So, yun yung tinitignan ngayon na naratibo in terms of paano talaga ito i-frame ng maayos na hindi may malaking epekto. Kasi ngayon, as of now, kung titignan natin yung people sentiment, ano, medyo naaapektuhan na yung credibility ng buong impeachment case, impeachment trial, because eto, dapat nung una pa lang, on the outset, niresolve na yan eh. Pero niresolve na nga dahil sinabi na ni Senator Chief

0: sino yung mga swing, ikaw nga kung sa America, yung swing votes dyan. So nakikita natin na very volatile dyan is the Villar siblings because, of course, alam natin na medyo kung napapansin natin yung pattern, no, medyo pinupush-push yung boto ng konti sa mga Villar with regard to their previous cases, di ba? So nakikita natin, tas recently yung Cayetano brothers, siblings naman. So yun, baka ang matira si Senator Robin. So kung titi, di ba? Kung kasi wala naman siyang, kumbaga kung titignan natin yung profile niya, walang kahit na ano. So even Senator Bongo, yung ICC, may mga naririnig tayong balibalita diyan. So yun, very very volatile yung ano, yung natitirang nasa minority. So kaya tinitignan din natin, are they looking at the post 2028 scenario of, you know, basically survival. Kasi kung talagang ma-survive, tingin ko ni VP Sara ito, na itong impeachment trial, talagang very, very strong yung kanyang ano, dating for the presidency. Kasi kung mapapansin natin, Sir Villard, Ms. Corina, hindi natitinag yung numbers niya. Plus yung perception ng public, yung talagang parang napagtutulungan. And yung kultura nating mga Pilipino, may ganong aspect tayong underdog, yung api-apihan. So, yun, mas dapat maging mapanuri tayo beyond basically what we are seeing right now.
1: Ayun, 2/3 of 20 is 13. Parang 13. Tingnan mo, mag-mathematics
2: ka dyan. No?
1: Is it 13 or 14?
2: Kasi 21, no? Pag
1: so
2: 14.
1: They only need one more. Mm. Kung 12 na sila ngayon, they actually only need one more. If it will be based on 20 and not 24. Yes. Diba? Mm. Okay, so kaya pinag-uusapan ngayon yung swing vote. Mm. Okay, so it could be anybody. Pero palagay ko dun po sa inyong tingin na walang kredibilidad, parang feeling ko talagang wala naman eh. To begin with, it isn't a criminal court, it's a political. Palagay ko, tingin ko lang naman po ito, kahit na ano ang kanilang iboto, kahit na ano ang kanilang ihihain sa Korte Suprema, tatanggapin ng tao yun eh. Kasi ang taas ang bilihin eh. Kailangan namin kumayod, wala na kaming oras para makialam pa sa ilan ba talagang senador ang dapat bilangin.
2: Oo. Hindi naman sila nanonood talaga ng trial, hindi gaya dati ano.
1: Yes.
2: Inaabangan talaga siya ngayon talagang ang oras ng tao na nakatutok sa trabaho nila.
1: Correct. And it's not enough to create a tipping point. Kung ano man ang mangyayari diyan. O sige, sabihin la. Ay, nako, luto, luto, luto. O ngayon, anong gagawin ninyo? Ganun pa rin. Hindi ba?
2: Anong masasabi niyo sa ganyang attitude, ano, Prof. Eric? Kasi yung taong bayan, kumbaga hindi sila masyadong interesado, sasabi natin.
0: Actually, Sir Willard, no, pagod na tingin ko yung taong bayan. Eh. Sa lahat ng nangyayari, kasi sa sobrang ingay ng politika, hindi mapagtuunan ng pansin yung ekonomiya. And yung tingin kong mindset ng mga taong, ng ating mga mamamayan ngayon, imbis na ipanood ko, itrabaho ko na lang. Mas magtrabaho ko mabuti, overtime, kumayod, kasi ang hirap ng buhay eh. So, yun yung nakakalungkot kasi kinakain ng practicality yung totoong nangyayari. And plus, ang labanan ngayon talaga is nasa social media. Nandun yung labanan ng narrative kesa dun sa talagang physical. Kasi nag-shift doon yung discourse sa social media. Maari yung iba, doon ipinapahayag yung sentiment. Pero would it be enough to create, let's say, either a tipping point or a critical mass para talagang, you know, magkaroon ng clamor for change of leadership. Yun yung tingin kong pinakamalaking hamon ngayon eh. Plus, of course, wala yung support from the, you know, elites and the business sector, yung elite class. Kasi para mas maging successful ang isang ganyang klaseng movement is consolidated yung support. Doon, nung before, alam natin yung kung sino yung kalaban, alam natin yung pinaglalaban natin. Ngayon, divided sobra yung atin pong bansa.
1: Ayun. Nako, ewan ko ba? Eh kung lalala pa po yung mga reklamo o kasong kinakaharap nila, gaano kahirap para sa gobyerno na mapabalik sila sa bansa? Kasi we were talking earlier about kung may kaso, since yan ang modus nila, edi hold departure order na. Ang hold departure order po ba kailangan? I'm not so sure about standard procedure, but if they are a flight risk, Gaano po ba kahirap para ipa-hold departure ang mga taong ito?
0: Well, dapat po muna, Ms. Corina, is magkaroon ng formal charges po talaga. Mm. Yun po yung talagang initial requisite dito. Eh. So,

0: kung syempre po wala pong formal charges. And ang tanong din ho dyan, medyo maingat din po yung ating mga authorities para yun nga po eh, airtight at saka talagang mabigat po, sigurado po yung kasong isasampa po sa kanila. Kasi kung speculative lang for the purposes ng makakuha ng whole departure order, pero hilaw naman po yung mga evidences in yung case na ipafile, wala po eventually din mangyayari o baka madismiss din po. So yun din, may maiintindihan po din natin yung ating mga authorities na they're very cautious din para sure na kapag nag-file sila ng case, mataas po ang tendency po talaga na talagang ano, madinig at saka mag-withstand sa korte po talaga.
1: Mm-mm. Pero kung umabot sa paglabas ng warrant of arrest, paano na ngayon yan? Kung wala pong extradition treaty sa Pransya, ha? Kasi doon po sila pupuntahan. Saan ba nagpunta si Pia at si Alan? Sa Singapore. Malay mo, in transit lang yun. Okay, so paano po yun?
0: Well, yun din ho yung pinagtataka natin. Ever since na umalis si former Representative Zaldico, eh dapat po matagal na ho nilang tinatrabaho yung, ano, yung extradition na yan. Alam naman natin na wala ho tayong treaty with France, assuming na nandun ho talaga siya. Eh dapat po, eh, from there up to now, eh ano ho yung pagsusumikap ng atin pong gobyerno. Naalala ho natin, pumunta pa ang DOJ doon dahil parang nakatakas o nalagpasan po sila. So from there hanggang ngayon, ilang buwan na ho yun nakalipas, ano po yung ginawa din nila para ma-assure na nasaan yung movement niya? And of course, pwede ho nating sabihin na classified ito kasi baka malaman or mapaghandaan. Pero ano ho yung efforts basically? Kasi parang ngayon lang ulit naghahabol ulit kay Zaldico with this development na pagkaka ano po huli kay former Speaker Romualdez.
1: Do you think Zaldico is pertinent? He is important, crucial to the case against Speaker Romualdez?
0: Ay, definitely po, Ms. Corina, because again, he's the head of the Appropriations Committee. And of course, tingin ko, imposible ho na wala din siyang resibo o mga naitatago po na dokumento to corroborate with basically whatever evidence na meron ang ombudsman or ang Sandigan Bayan laban po kay former Speaker Martin Romualdez. So he's really a ano important piece of the puzzle, ika nga po.
1: Okay, pero maaari din namang optics yung kay Speaker Romualdez and Zaldico is never coming back. Hindi ko lang alam kung seryoso talaga yung gobyerno na hanapin siya. Pero kung sa ebidensya lang kasi against the speaker, posible na wala namang makikita dyan eh.
2: Oh. Kaya may mga comments tayong mababasa ko rin na Prof. Eric na scripted lang yan. Mm. No, talagang cynical na rin yung tao no, kapag may ganyang development.
1: Oo, pero ano rin ha, matindi rin yung ginawa sa kanya ha, yung naglagay ng t-shirt habang nakahiga. That's totally unnecessary. Or a mugshot while you're in your hospital bed. So medyo theatrical. Pero hindi ibig sabihin na hindi rin tinamaan din syempre ng hiya ang buong pamilya syempre ni Speaker Romualdez. Maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Eric De Torres.
0: Thank you, Ms. Corina.
1: Thank you po.
2: Manatiling nakatutok. Magbabalik ang memo.

0: Makakasama po natin ngayon Paranaque Second District Representative Brian Yamsuan. Welcome back to Memo Kong, Brian.
1: Good morning, Katrina. Good morning, Bidad. Good morning sa lahat ng nakikinig at nanonood.
2: Good morning, Kong.
0: So, sa bawat departamento po na dumadaan po sa inyo na supposedly kinikilatis at iniisa-isa yung mga line items sa bawat budget na kanila pong hinaharap for approval, ano po ba yung proseso? Halimbawa, gusto po namin ng 1 billion ng 3 billion pesos. Okay, saan mo gagamitin? Okay, ito po yung number one, mga infra. Number two, mga tulay. Number three, mga... Tapos, meron pa pong mga isa-isa yan. Magkano ang budget nyo sa pako? Magkano ang budget nyo sa pintura? Hanggang doon po ba ang pagkikilatis?
1: Actually, kung titignan yung national budget, line item pa lamang siya. Pero doon sa pagbubusisin yan, doon mo na makikita doon sa program of work. Yung actual program of work, doon mo na makikita yung hanggang pako kung magkano magagastos para sa isang proyekto. At yan ang pagbubusisi naman na ginagawa ng mga ahensya. Ang Congress, ang ginagawa niya, may oversight function siya, pero at the same time, siya rin yung may power of the purse na nag-aproba sa bawat line item na tinitignan o sinusunukin sa atin ng DBM para dun sa gastusin ng national government for the fiscal year na tinatalakay. So ganyan ang sistema, Corina, so pinag-aaralan unti-unti yan. Dumadaan yan sa mga different approving agencies like the RDC, yung Regional Development Council, meron din City Development Council, meron din Municipal Development Council na nagtutugma-tugma ng lahat ng mga kailangan na gastusin for every project na inilalaan ng ating gobyerno sa mga proyekto.
0: So ano po yung para mas malinaw, paano po ang sistema? Halimbawa, nandyan po si Secretary Vince Dison. Sasabihin po niya, can you break it down? Ganun po ba yun? Can you break down how much of the pie or how much percentage of your total budget will go to flood control? May ganun po. Ayan, may pie siya.
1: Meron po. Tama po yung sinasabi mo, Corina. So, like for example, wala tayong budget for flood control. Kasi nga, yun yung parang knee-jerk reaction dun sa nangyaring skandalo noong 2025 nung na-discover natin yung mga at nagsimula yung mahiya naman kay statement ng ating Pangulo, wala talaga nangyari flood control projects for 2026. Pero this year, 2027, nakita naman natin yung naging epekto sa ating bansa doon sa pagkakawala ng mga proyektong yun. Nagdagdag sila ngayon na almost 104 billion na worth of flood control projects na talagang masinsinan ng tinalakay, masinsinan ng pinag-aisipan para nang sa ganun, walang masasayang na proyekto ng taong bayan. At yung implementing agency nito, Corina, nilagay na sa central ng DPWH para ma-monitor talaga nila yung mga pag-implement ng mga proyekto.
0: Ano po ang pagkakaiba sa mga implementing agencies noon at ngayon?
1: Ngayon, mas masinsinan ng tinatalakay dun sa Kongreso pa lang at sa DBCC pa lang. Pinag-uusapan na ako sino talaga ang gagawa. Kasi importante yun kasi di ba yung mga contractors yung na naging issue natin last time. May mga kontrakto na gumawa, medyo shady, medyo naging ghost project. So ngayon, ini-ensure na natin na yung mananalo sa mga bids ay talaga yung mga karapat-dapat na kumpanya. At syempre, dinagdagan na rin natin ng mga foreign assisted projects na nakikita natin. Like for example, sa Marikina, DICA funded siya. Yung dito sa, sa Timos Cavite, ganun din yung kanilang facility doon na parang watershed yung retarding basin nila. Ginawa din yun ng JICA. So, yun ang mga nakikita natin na pwede nating sundan na sistema, na mekanismo para ma-ensure natin na hindi nasasayang yung pera ng taong bayan.
2: So, kung Brian, as it stands, walang posibilidad na bawasan ang pondo ng DPWH or i-hold ang anumang portion ng budget nila.
1: Pwede pa rin. Kasi hindi pa naman tapos ang budget deliberations. Meron pang darating na BARC, yung Budget Amendment and Review Subcommittee. May plenary debates na mangyayari itong Lunes. And at the same time, meron pa rin ginagawa din ng Senado, ongoing rin ang kanilang mga budget deliberations ng mga agencies. At pagka nag-bycam naman kami ng dalawang kapulungan, doon namin pag-uusapan kung yung mga hinain ng

0: ng government ng mga proyekto tulad ng DBM ay karapat-dapat pang bigyan talaga ng karampatang pondo doon sa mga ahensya. At ngayon, siyempre, ando pa rin sa adjustment period sa nakikita natin nangyayari sa bansa natin ngayon doon sa mga kalamidad na na-experience natin the past few weeks, past few months. Kailangan din natin tignan. At siyempre, kailangan din namin paghandaan yung Super El Nino na darating sa last quarter ng taon na to hanggang February next year. So kailangan tignan din namin yung budget ng Department of Agriculture kung tapat ba yung ating food security program para ma-ensure na yung impact ng Super El Nino naman masasek din natin. Sinisek namin ngayon yung mga food storage facilities kung tama ba, maayos ba, marami ba para sa ganun makapag-store tayo ng mga pagkain ng mga kababayan natin na hindi tayo magkakaroon ng food shortage pagdating ng Super El Nino.
1: Parang ano po, napapansin po namin ni Willard na yung mga proyekto po na may partnership with foreign construction firms from, say, Japan, I'm not sure what else, maybe Singapore, maybe Germany, maayos. Kasi mukhang yung mga Hapon talagang hindi magpapalusot ng ano eh, ng mga shortcut, no? Sa tingin po ba ninyo, dapat na ikonsidera ang pagpasok ng bidding ng mga foreign construction companies?
0: Kailangan nating palitan yung konstitusyon na Corina, kasi 'di ba may 60-40 tayo na provision sa ating konstitusyon na kailangan pag may gumagawa kailangan 60% owned by Filipino, 40% by the foreigner. Kailangan nating tignan yun, kaya nga yung mga iba talaga sinususog din yung pagpapalit ng konstitusyon. Doon man lang sa economic side of things, kasi importante rin na sa nakikita nga natin, gaya ng nasabi mo, importante na tignan na rin natin anong mekanismo yung kailangan at pwedeng magawa para unti-unti natin maisaayos yung programa na at mga proyektong ginagawa ng gobyerno. And sa nakita natin, talagang grabe yung effectiveness talaga ng mga foreign contractors.
1: Foreign assisted, no?
0: Oo, pero meron naman tayong foreign assisted projects na meron naman tayong system at mekanismo na pwedeng gawin. And I think, siguro, we should look into that and take into consideration yung mga pwede pa natin mga pagpartneran na mga bagay, lalo na yung mga big ticket projects yung talaga naghahalaga ng malaki. Gaya nung sa amin, sa Paranaque Spillway, sigurado yan na ang mag-implement niyan, JICA yan, or other companies na talagang may expertise sa gatong klaseng mga project. Kasi 90 billion ang worth ng project, tapos 10 years yun bago magawa. At siyempre, kailangan yung data at yung information na kailangan nila ay magawa ng tama. And yung feasibility studies, medyo mahal talaga yon. So I think, yun yung mga ganong bagay ang kailangan talaga i-partner natin. Yung mga big ticket projects na kailangan natin for the future.
1: Sir, you say that the Constitution has to be amended, but nakapasok po ang JICA, no? So how did that happen?
0: Through the foreign assisted projects natin, may mekanismo nga tayo na pwede magamit para makipag-partner. So may cost sa ating government pero mas maliit lang. At kailangan lang talaga doon through a enabling law. Kaya nga, yung sa aming mga budgets, di ba, pag magpapasa kami, makikita mo doon yung tawagin namin to FAPS, Foreign Assisted Projects. Nilalagay namin siya doon sa line items para nang sa ganun, ma-ensure na yung mga agreements na ginawa natin with the foreign government ay ma-implement ng tama at siguraduhin na may tapat na pondo to assist din dun sa may certain percentage kasi tayo na ibinibigay dun sa mga ganitong klase mga proyekto.
1: Yung nangyari po dito sa Bridge sa Isabela, I just don't, it escapes me right now, but has anybody claimed meron na po bang may kasalanan? Has anybody claimed fault for what happened to the bridge in Isabela? Sabi po sa amin ni Governor Albano, dapat po yan Hapon ang gagawa. Kinuha pong pilit ng DPWH. Kaya ayun, wala pang tatlong buwan yata, gumuho na this iconic bridge in the north. Meron na po bang nalaman tungkol sa sino dapat ang managot?
0: Ongoing yung investigation nila, and I think meron na silang natukoy na talagang salarin dun sa nangyari sa Isabela. And I will leave that to Secretary Vince Lincoln to announce para nang sa ganun, malaman natin yung details talaga kung what transpired. Kasi Ni-review na rin yung geotagging niya, ni-review na kung paano ka-kompleto, tinitignan na rin yung program of work, kung talagang suffice ba yung mga materials na nailagay dun sa bridge. At tingin ko naman, with Secretary Vince, kayanin na nilang masabi yan in the near future kung sino talaga may sala dun.
1: The issue of that bridge in the north has been months ago. Hanggang ngayon, wala pang masabi sino yung contractor po niyan. I mean, if it takes that long for that bridge in Isabela, for the details of what happened there to come out, eh ano pa ito, mga iba pa. Pero may mga favorite silang contractor na napakulong na nila, no? Oo. Pero out of the 15, sino ba nagsabi sa atin? 0.5 pa lang. Doon sa 15 top contractors na binanggit po sa listahan ni PBBM ang pinanagot. Hindi ba? Hindi pa natin alam kung sino-sino pa yung ibang nandyan. Oo. Imagine the Isabela Bridge, wala pang findings.
2: More than a year na pala yun since nangyari.
1: More than a year. Sir, baka pwedeng haharap pa po ba si Secretary Vince sa inyo sa Kongreso?
0: Yeah. Opo, sa plenary deliberation starting Monday, so titignan lang namin kung ano ang schedule ng DPWH. We'll make sure, Corina, na maitanong to during the plenary deliberations para nang sa ganun, makakuha tayo ng tugon doon sa katanungan natin regarding dyan sa issue ng Isabela Bridge.
1: Kasi, siyempre, iisipin mo, sino kaya ang nalalagyan sa DPWH kaya hindi lumalabas ang impormasyon? Mm-hmm. Iisipin mo yun eh. Kasi ang tagal na, more than one year, and that was a horrible accident, hindi ba? So kahit itong nangyari sa Tarlac, na may namatay, may nawawala pa hanggang sa ngayon.
2: Yung accountability, hindi pa napag-uusapan
1: wala
2: patungkol
1: pa eh.
2: Dyan.
1: Oo.
2: How satisfied are you kung Brian sa pace ng investigasyon tuwing ganitong may sakuna at involved ang public works?
0: Actually, siyempre, lahat tayo naiinip, lahat tayo mawawalan na papesta sa nangyari. Pero kailangan yung mekanismo nandyan. Kaya nga, gusto namin talaga ma-review din yung portal ng DBM, pati ba digital information and monitoring mag-evaluation, pati na yung portal ng DPWH. Kasi kailangan real-time reporting. Kaya nga ipupush namin yung karagdagang pondo ng Philippine State Agency. Kasi importante na makakita tayo ng clear picture. Kasi maganda yung presentation na ibigay nila sa akin nung courtesy call sila. Kasi doon, may kita mo, nakaka-backtrack sila ng mga nangyari in the past. So may data sila dyan, may kita. Kunyari, nakita mo sa project, completed na ng 2022. Pero pag binactrack mo, ni walang nagsimula ng 2022. At ngayon lang 2025 natatapos halos. Kumbaga naghabol. Dahil nakita nila may investigasyon na, naghabol yung kung sino man yung contractor ng mga proyektong yon, hinahabol nila. And I think yung ombudsman din, nagagamit na nila ang Philippine Space Agency to backtrack and monitor yung mga issues na nangyayari dito sa ating bansa, especially doon sa mga projects, especially yung mga big ticket projects na nakikita natin na nakalagay sa mga line items. Kaya essential yung data, essential yung monitoring, and at the same time, essential na yung oversight functions namin bilang Kongreso, magamit namin ng tama para nang sa ganun, maayos natin lahat nito. And also, nakabinbin na rin to sa ano sa Kongreso ngayon, sa Senate, na pasan na namin yung Right to Information Act, which will allow yung ating mga kababayan to have access to public documents na kinakailangan para yung ating mga civil service organizations, magamit rin nila ito para nang sa ganun, malaman na talaga kung ano yung mga diferensya sa mga nakikita lang anomalya na nangyayari sa mga proyekto natin.
1: Eh, unahin na po ninyo ang COA. Kasi ang COA, hindi po nilalabas lahat. Hindi talaga nila nilalabas. Hindi ko nga alam bakit dapat there should be a separate hearing on who is responsible. In COA, they look complicit, if you ask me, and if you ask former COA Chair Heidi Mendoza. Oo. Hindi ba?
2: Kasi mahalaga yung reforma na yun kasi kumbaga kailangan pa talaga i-request ng tao at nire-reject pa nga minsan yung request eh.
1: Nagpadala na nga tayo ng listahan. Sino ba ang nabigyan na ng mga notices of disallowance? Hindi pa rin nila yata, ewan ko, hindi pa nila pinapansin. Oo. Sir, you mentioned a while ago yung satellite. Ano nga ba yun? Philippine
2: Space Agency.
1: Space Agency. Okay. Dito pala, Willard, kinikwento kanina ni Kong, eh pwedeng makita kaagad yung the facts because the images will not lie. So, ngayon po ba, palagay nyo, pwede nang gawing parte talaga ng standard operating procedure to check if work is really being done or accomplished or not?
0: Actually, ngayon, 20

0: na ginagawa na yan kasi ang requirement na ngayon for DPWH projects, maliwanag, Certificate of Implementability, kasama na rin yung actual program of work, at syempre yung pangatlo doon, yung geotagging. So essential ang Philippine Space Agency para malaman talaga kung kailangan ng proyekto. Kasi di ba nakikita natin, naririnig natin phase 1, phase 2, phase 3 projects, di ba? Minsan, wala naman talagang project, nilalagyan lang ng phase 1, phase 2 para doon lang na doon at binabagsak yung mga proyekto. So ngayon, with the geotagging, makikita natin kung ano na yung progreso ng mga proyekto na nakikita natin sa buong mga projects sa buong Pilipinas. So with the geotag at yung hinihinging increase ng ano ng Philippine Space Agency na almost 130 million, yun ang magpapalinaw ng mga proyekto kasi yung pixel noon mas matindi. 30 centimeters yung reach. Kumbaga, in scientific terms, mas maliwanag. So, mas makikita mo ilang truck ang pumasok, ilan ang backhoe na nandun, ano yung ginagawa, pati yung ilang construction workers nga, makikita mo na yun eh.
1: Parang CCTV. Parang CCTV po.
0: Parang CCTV na galing space talaga. Parang Google Maps siya na better version.
1: Ayun,
0: so, kailangan talaga
1: million?
0: Natin itong mga to. Kung gusto natin ng transparency and accountability, this is the best talaga tool. And we have the best scientists din. Alam mo, Corina, nakakalungkot, no? Yung itong mga taga-Philippine Space Agency, nagsasakripisyo sila sa gobyernong sweldo na samantalang sila nire-recruit sa NASA na pwede silang kumita ng mga 7-digit figures na para sa pamilya nila. Pero ito ginagawa nila para sa bayan, mga UP scholars to. Mga summa cum laude, mga pinaaral talaga ng bansa. Pero I really appreciate kung anong ginagawa nila na nagtsatsaga na nandito sila. Just to really make sure na kasama sila dun sa pagbabago na iniisip natin. Yung bottoms-up governance na hinihingi natin para sa ating mga kababayan.
1: And 130 million pesos is not much kung yan lang po ang hinihingi ng Philippine Space.
0: Transparency, tama.
1: Yes, Philippine Space Agency. Okay, sir. Sa mga panahon ngayon, kung susumahin po ninyo ang mga kaganapan sa isang kanta, anong kanta po yun? Pwede bang ikanta ninyo sa amin? Marami mo, yan, ha? Marami pwede pagpilian.
0: Oo, pareho tayo, Corina. Marami tayong kanta na iisip dyan. Pero ako, Gary B. fan ako. So, lumaki ako sa era ni Gary B. So, isang kantang naisip ko, yung eto na naman, di ba? Nawawala, bumabalik, eto na naman. Diba?
1: Ayun, oo nga naman.
0: Isa pa.
1: O, isa pa.
0: Diba? Diba? Nandiyan ka na naman. So, diba? So, maraming kanta talaga na magsusuma. Pero, ang the best na pwede mangyari sa atin, honestly, yung classic pa rin. Yung pangarap ng bawat Pilipino, yung umagang kay ganda, diba? Basta tayo magkakasama, diba? Basta
1: sir,
0: tayo'y magkasama, laging mayroong umagang kay ganda. Yun ang pangarap natin na mangyari sa bansa natin, Corina, actually.
1: Ayun.
2: Napagang sessions with Brian Yamsuan.
1: Oo nga.
0: Oo, tama. Mamaya pang 10:30 yung akin.
1: Oo, pampaganda lang ng mood yun,
2: oo,
1: sir.
2: My.
1: Oo, maraming yes. Salamat po sa inyong oras, Kong Brian Yamsuan.
0: Maraming salamat, Corina. Maraming salamat, Willard. And maraming salamat sa lagi niyong pagtangkilik. At maraming salamat sa ating mga nakikinig.
2: Thank you, Kong.
1: Yan po, mga kababayan. Sana'y nakadagdag kami. Sa paglilinaw ng mga isyu, tandaan na naman ang ating pinagdadaanan, tayo din ang pwedeng gumawa ng paraan. Walang manlilito kung hindi po tayo magpapalito.
2: At walang mga api kung hindi tayo magpapaapi.
1: Live po tayo sa Mellow 947 BFM at nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494 Lunes hanggang Biyernes mula alas 7:30 hanggang alas 9 ng umaga. Ako si Corina Sanchez Rojas.
2: At ako si Willard Cheng.
1: Hanggang sa Lunes, happy weekend! Ito ang Memo.

0: and hindi mataas or mababa yung pagtingin ni VP Sara doon sa security na binibigay at ito parang ay nagbibigay ng intimidation sa kanya. Ang sabi nga ni VP Sara kanina din, may patuloy daw siya nakaka-feel ng intimidation dahil may documented daw sila namang instances ng mga checks na nasa sa kanila pa rin hanggang ngayon. Bye.
1: Maraming salamat, Chet Gatchalya, nag-uulat mula sa QCRTC. Still no medical update yet from the Cardinal Santos Medical Center where former House Speaker Martin Romualdez remains confined. The wait continues as the Sandigan Bayan weighs on whether to allow him to stay at the hospital or transfer him to a government facility. Nasa Cardinal Santos pa rin si Isaiah Mirafuentes. Isaiah, ano ang latest at bakit wala pa rin medical bulletin hanggang sa ngayon?
2: Mayla, sa ikaapat na araw na nga ni former House Speaker Martin Romualdez dito sa Cardinal Santos Medical Center. Yan ay simula noong maisilbi nga sa kanya yung arrest warrant kaugnay sa kanyang kasong plunder. Pero hanggang sa ngayon, may inaantabayan na natin yung medical bulletin mula sa Cardinal Santos. Pero kanina may bago ako umere, no, nakausap natin ang isang opisyal mula dito sa Cardinal Santos. Paliwanag niya ang dahilan kaya walang inilalabas na medical bulletin ay dahil daw discretion pa rin ng pamilya Romualdez kung ilalabas ito. Pero base sa impormasyon mula sa PNP kahapon na kanila rin nakuha dito sa Cardinal Santos Medical Center, not medically fit to travel ang dating House Speaker. Dahilan yan para hindi siya makadalo sa pagdinig ng Sandigan Bayan patungkol nga sa hiling niyang hospital confinement. Ang inaabangan sa ngayon ay kung pareho pa rin ba ang assessment ng ospital sakaling lumabas ang resolusyon ng Sandigan Bayan at hindi nila panigan ang hiling ni Romualdez for hospital confinement. Hanggang sa ngayon, nakabantay pa rin ang mga tauhan ng BJMP sa paligid ng ospital matapos i-turn over sa kanila ang kustodiya dahil na rin sa utos ng Sandigan Bayan ay kulong ang dating House Speaker sa New Quezon City Jail. Yan ay kapag inilabas na siya dito sa Cardinal Santos. Pero base na nga rin sa Sandigan Bayan, mananatili muna dito si Romualdez hanggat wala pa silang resolusyon para sa hiling niyang hospital confinement. May alam mo, as of this time, no, isa lang yung malinaw, which is yung pinagbabasehin natin ito, yung inilabas na assessment nung unang araw ni Romualdez dito sa Cardinal Santos. Ayon sa impormasyon, nakararanas ng ilang mga karamdaman si Romualdez kagaya ng heart disease, neurological condition, diabetes, at hypertension. Pero as of now, may wala nga tayong alam o impormasyon kung ano na ba yung kasalukuyang kalagayan ng dating House Speaker. May.
1: Isaiah, ang pakiramdam nyo ba dyan, yung mga media dyan, magsistake out pa rin kayo ngayong weekend?
2: Mayan yung aabangan natin, no? Kasi hinihintay din natin yung resolusyong ilalabas ng Sandigan Bayan kaugnay nga doon sa hospital confinement. Then ano ba yung mga susunod na proseso? If ilabas ba yung desisyon? Like for example, sabihin ng Sandigan Bayan na kailangan niya ng dalhin sa New Quezon City Jail, aabangan natin kung susunod ba agad itong Cardinal Santos na ilipat si Romualdez o kakailanganin pa ba munang ma-make sure, no, na magaling na talaga si Romualdez bago siya ilipat. Yun yung mga aabangan natin sa mga susunod na araw. Or if ever man, hapon nilabas ang resolution, technically, aabangan natin over the weekend kung ano yung magiging reaksyon o aksyon ng ospital kaugnay dyan. May.
1: Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes, live mula sa Cardinal Santos sa San Juan. As questions remain over whether former Speaker Martin Romualdez is fit to be transferred to a government facility, a doctor told the court there was something unusual about how his medical abstract was prepared. The testimony came as the Sandigan Bayan continued hearing Romualdez's request to remain confined at the Cardinal Santos Hospital. Kumuha tayo ng detalye kay John Riz Calata, live mula sa Sandigan Bayan. John Riz, go ahead.
3: May nagpapatuloy pa rin ang pagdinig ng Sandigan Bayan 3rd Division kaugnay sa hirit na hospital confinement ni dating House Speaker Martin Romualdez. Unusual para kay Dr. Kurt Siblayan na ipinagawa sa kanya ang clinical abstract ni Romualdez ilang oras kasunod lang ng pagkaka-admit nito sa Cardinal Santos Medical Center. Ayon kay Siblayan, karaniwang ginagawa ang clinical abstract ng pasyente kapag i-discharge na ito. Sinabi ni Siblayan na mayroong hospitalist na si Dr. Kemuel Yahut na nasa tabi niya habang ginagawa niya ang medical abstract ni Romualdez base sa utos ng iba pang attending physician ni Romualdez. Si Yahut ang nag-obserba kay Romualdez bilang kahalili ng overall attending physician ni Romualdez na si Dr. Rogelio Torres dahil siya ang assistant nito. Si Yahut din ang nagsasabi umano kay Siblayan kung ano ang ilalagay sa medical abstract ni Romualdez on behalf of the three physicians na sina Torres, Rodici at Rogelio Libarnes sa pamamagitan ng phone call at nakabase umano ang instructions sa previous medical condition ni Romualdez. Gayunman, hindi pa raw nakikita ng dalawang doktor ang dating leader ng kamara noong araw na iyon at oras na ginagawa ang abstract bukod kay Dr. C. Sinabi naman ni Dr. Torres na maaaring isagawa ang observation at monitoring sa kalagayan ng dating speaker sa ibang government facility. Pero anya, malaking banta sa kalusugan ni Romualdez ang paglilipat ng ospital sa kanya dahil maaari itong magdulot ng heart attack kay Romualdez. Posible rin anyang same competent government doctors ang mag-obserba at mag-monitor kay Romualdez. Sa ngayon, walang nakikita si Torres ng pangangailangang isailalim ang dating speaker sa operasyon. May sinugundahan naman ni Dr. Rodici, ang cardiologist ni Romualdez, ang pahayag o ang testimonya ni Dr. Torres kaugnay sa kalagayan ni Romualdez. At sinabi ni Torres, unstable ang kalagayan ng dating leader ng kamara. Sa katunayan, pumalo raw sa 170 over 100 ang blood pressure ng dating leader ng kamara. At ayon sa kanya, ayon kay Dr. C, 4 to 6 weeks bago posibleng ilabas si Romualdez sa Cardinal Santos Medical Center dahil yun din yung same timeline kung saan inaasahang makaka-recover siya from stress na isa sa mga factors kung bakit lumalala o nakaka-apekto sa medical condition ng dating leader ng kamara. At kung ililipat man daw siya ng facility o ng hospital, dapat one trip lang, hindi daw pwede yung balikan dahil may possibility 10% to 20% na makaranas ng heart attack ang dating speaker kung ibabiyahi ito. At sa ngayon, nagpapatuloy ang hearing at kasalukuyang nakasalang ang neurologist ni Romualdez na si Dr. Rogelio Libarnes. May?
1: Pero John Riz, ano ang takeaway nyo dyan? Ano ba ang kondisyon ni former speaker? Stable ba siya or unstable? Or is his medical condition considered an emergency?
3: May kahapon na humarap din dito si Dr. Kurt Siblayan at sinabi niya na yung condition ni dating House Speaker Martin Romualdez noong isugot siya sa Cardinal Santos Medical Center ay hindi daw maituturing na emergency case. At ngayon, sinabi rin ng mga iba pang attending physician ni Romualdez na unstable daw yung kondisyon ni Romualdez. Kaya masyadong high risk kung ililipat pa siya ngayon. As of now, sa ibang medical facility, gayon din sa ibang sa detention facility. Kaya naman, hindi daw right away dapat ilipat si Romualdez. At it will take sana 4 to 6 weeks bago muna siya ilabas sa Cardinal Santos Medical Center. Dahil nga, yun din yung same time o yung same timeline bago siya maka-recover from stress. At tinukoy ng mga doktor niya na yung cause ng stress na ni Romualdez ay yung kinaharap nga niya na kaso dito, plunder case dito sa Sandigan Bayan 3rd Division.
1: Okay. Maraming salamat, John Riz Calata, nag-uulat mula sa Sandigan Bayan. In other news, BARM is set for its first parliamentary elections on September 14, with millions of voters expected to cast their ballots. Let's get an update from Laid Kapagani reporting live from Cotabato City. Laid, sa Monday na pala ang eleksyon, ano? What's the latest on the preparations?
4: May Tabang Samar Autonomous Region in Muslim Mindanao or BARM is set to hold its first parliamentary elections on Monday. Nearly 2.4 million registered voters are expected to participate in the historic polls with voting to take place in 5,212 clustered precincts across 1,186 voting centers. voters will elect representatives to the 80-seat Bangsamoro Parliament composed of regional, district, and sectoral representatives. Each voter will make 8 choices: one regional parliamentary political party, one district representative, and 6 sectoral representatives. The elections, which have been rescheduled few times, will be pushed through under Republic Act 12317, signed in March 2026 by President Ferdinand Marcos Jr. Security measures have also been tightened, with the Philippine National Police deploying 9,463 personnel across BARM and placing 108 areas of concerns under heightened monitoring. Authorities have likewise prepared generators

0: dito at mga police, wala pong threat. Walang whatsoever, wala tayong namomonitor. Kung kaya lang, mas maganda rin na naandyan, nakikita nila, may mga dagdag, for example, mga tangke. Not because we wanted to militarize the area, but because iba-iba kasi na may mga nakikitang ganyan para pang-deter din yun. O kaya nga, yung mga nagbabalak, halimbawang mag-create ng mga senaryo, hindi na nila pag-iisipan yon. So again, walang dapat ikatakot yung mga kababayan natin. Napaka-peaceful po dito sa buong Bangsamoro so far.
1: The elections mark a major milestone in the Bangsamoro peace process. That's the latest update here for the Bangsamoro elections. Back to you, Mai.
2: Nate, ano ang high priority in terms of the preparations of the COMELEC at saka yung mga last-minute preparations nila?
1: May isa sa pinagkakaabalahan ngayon na gustong i-ready ng COMELEC ay yung magkaroon ng stable power supply. Kasi ilan sa mga reklamo ng mga Bangsamoro residents sa mga lugar sa Bangsamoro region ay yung madalas daw na power interruptions. Kaya sinisiguro ng COMELEC na merong power supply para hindi na rin maantala yung election mismo at yung possible transmission ng voting results kung magkaroon man ng power interruption. Pero may nakausap natin si COMELEC Chairperson George Garcia kanina at siniguro niya naman na yung COMELEC election machines natin ay kayang tumakbo ng hanggang 72 hours or 3 araw nang hindi na kinakailangan ng power supply. May?
2: Late, kailan naman natin aasahan ang proklamasyon?
1: May hindi pa napag-uusapan yan pagkatapos ng eleksyon. May napag-usapan ay parang siguro aabot ng alas 4 ng hapon hanggang madaling araw. Baka magkaroon na ng proklamasyon. Depende yan sa mga boboto o doon sa voters turnout ng eleksyon sa Monday.
2: Maraming salamat, Lade Cabagani, live mula sa Cotabato. Coming up next, former Congressman Jing Paras and four other lawyers face disbarment cases over their alleged involvement in the so-called honey trap scandal. This and other stories after this short break. Stay tuned to Midday Report.

0: You're back on Midday Report. The search continues for passengers still unaccounted for after a fire engulfed a ro-ro vessel off the waters of Coron, Palawan. Meanwhile, questions are also being raised over the shipping company's response to the tragedy. Kumuha tayo ng detalye kay Leanne Bustillos, nag-uulat mula sa Maynila. Leanne, as of this time, 86 people are still missing. Ano? At may update ba sa search and rescue operations?
1: May nagpapatuloy ngayong araw ang search and rescue operations ng Philippine Coast Guard para sa hindi bababa sa 84 na pasahero at tripulante ng MV June Aster na nagliyab sa karagatan ng Coron, Palawan nitong Miyerkules. Batay sa huling update mula sa PCG, nananatiling 43 ang bilang ng mga nasagip. Mula naman sa 86, naging 84 na lang ang bilang ng mga individual na patuloy na hinahanap ng search and rescue team matapos lumapit sa ahensya ang 2 pasahero at nilinaw na hindi sila nakasakay sa barko nang ito ay maglayag. Limang tao naman ang kumpirmadong nasawi sa trahedya. Bilang bahagi ng pagpapatuloy ng operasyon, nagsagawa ang PCG ng aerial inspection sa area pasado alas 10 ngayong umaga. Pasado alas 11 naman nang kumpirmahin ng PCG na nakapasok na ang ilang bombero sa loob ng naturang ferry upang apulahin ang apoy na simula noong Miyerkules ay hindi pa rin tuluyang napapatay. Samantala, nag-deploy na rin ang

0: Brave Insights.
1: That's why I hate Ayuda.
2: Ang mga kalokohan nasa baba.
3: Tuloy na yan. Ipakita ng mga ebidensya.
0: Bold political views.
4: Si Rowena Quezon, she also tried to exploit it.
5: Napapakala ng mga Pilipino dito sa impeachment trial.
6: Kahit na ayaw kumagkaroon ulit ng kamag-anak sa Malacanang, it's also Senator Bat.
0: Conversations that go beyond the political headline.
7: Sino mga hula mong kakasol?
1: Hindi mo kami sa kayo ni Jess Kalimbawa.
8: Parang medyo offensive yung ano ah.
0: Political Talks, Friday, 8 p.m.

0: 70s.
1: Hindi na.
0: Hindi na. O, pero 70s at least, sinabot mo na.
1: Pero yeah, yung 70s, yung siyempre may kotse yung lolo ko, tsaka yung both parents sa father and mother ko. And nabutan ko pa yung mga
0: 80s. Kaya ano, 70s, ano yung sikat na brands ang available sa Pilipinas?
1: Nung time na yun, may mga Impala.
0: Opel?
1: Hindi, Chevy yata.
0: No, I mean, may Opel din, di ba?
1: Opel came later na.
0: Okay.
1: Later. Earlier than that, yung mga 60s, 70s. May mga Impala, Chevy Impala, mga ganun mga...
0: So, mga American brands?
1: American brands na nandito sa Philippines.
0: Hindi pa masyado yung mga Japanese?
1: Hindi pa masyado.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Kailan nagpasukan yung mga Japanese? Kasi naalala ko nung... There was a time na ang tingin ng mga tao sa Japanese, parang tingin ng tao sa Chinese, yes. Di ba? Nung mga...
2: At that time.
0: Mga 10 years ago, yes. Parang ganun.
1: Yes, that time. That time, Japanese cars were like cheap, the cheaper cars. Until pinasok nila yung Corolla. And then mga Civic later on, in the 80s. And then naging matibay pala. So people shifted from... Tawag pa nun ng mga automatic, hydromatic eh. I remember our driver would call it hydromatic. Tapos pagka nasira yung hydromatic, problema na. Kasi nobody knew how to fix them.
0: Di pa reliable.
1: Di reliable yung automatic nun. So that's why everybody used manual transmission that time.
0: Pero alam mo, ngayon ko naiintindihan kung bakit ang tatay ko sobrang allergic sa Japanese.
2: Bakit?
0: Kasi nung lumipat siya sa US, nagpasama siya sa akin, gusto niyang bumili ng kotse. Ang suggestion ko sa kanya, kumuha ng Toyota Camry or Honda Accord. Parang nagalit siya, bakit nagsasuggest ako sa kanya ng Japanese. Sabi ko pa, Japanese na pinakamagandang kotse ngayon. Sa paningin niya, American brand pa rin. So, kinuha niya Ford. Wala nang masama. I mean, in love siya sa Mustang niya, di ba? Pero na-stuck yung pag-iisip niya nung 60s na ang talagang pangit na brand dati, puro mga Japanese, hindi reliable.
1: Oo, kasi sikat na sikat ng Mustang nun. Kung may pera ka, bibili ka Mustang eh. Kasi lalo na yung mga convertible.
2: Yes.
1: Ang yabang mo nun eh. And so, I remember those days. When, especially yung time nung ano, yung, well, of course, those times, pinapanood natin yung mga, si, sino ba to? Si Elvis Presley, mga ganun, puro Mustang yung mga ano na yung mga interest nun.
0: The Volkswagen, bro, the Beetle. Naging popular din sa market natin, yeah. Ba?
1: The Beetle became yung parang mga ahente kotse. Kotse ng mga ahente.
0: Okay.
1: Kasi it was very economical and practical and cheap. So yun yung time na yun, naalala ko may mga ahente yung father ko. Yun yung kotse nila, Beetle. Mm.
2: Okay. But was it 70s or 80s, Sir Sam?
1: 80s na yun. 80s.
2: When it comes to Japanese car brands, kailan na sila naging dominant in the automotive scene sa Pilipinas?
1: I think naging dominant sila nung 80s, especially nung box-type Lancer. That time also may mga Corolla na. And then, yung pumasok yung mga Delta Motors.
0: Bro, binanggit mo yung 80s. Di ba may nangyari nung 1980s? Na medyo nagkaroon ng challenge yung car industry dahil because of our political scene, nag-alisan yung mga car brands.
1: Yeah, that was the time when Senator Nino Aquino was assassinated, and then everything went downhill sa economy.
0: Ang natira na lang ay
1: natira
0: Mitsubishi.
1: Na lang is Mitsubishi and Nissan.
0: Okay.
1: And then for the longest time walang car company dito. Nag-pull out din yata Toyota noon eh.
0: Yeah, bumalik sila noong 1989
1: bumalik
0: yata.
1: Bumalik na lang ng Toyota yung 1989 na with the Corolla 16 valve. That was the time na Toyota came back. Pero for the whole 80s, walang kotse noon kung hindi box type saka Sentra.
2: Nissan
1: Sentra.
0: Yeah. Nalalaw na.
2: Same true for you, sir?
0: Which one?
2: Yung cars.
0: I came from a carless family. Hindi naman kami mayaman eh. So, kaya nga, ipapakwento ako kay Sam kasi wala akong masyadong experience sa kotse nung bata ako.
1: So, saka nung time na yun, may ano, Isuzu Gemini.
0: Ah, yep.
1: Gemini, mga taxi, Gemini.

Matinding pagbaha ang idinulot ng halos walang tigil na pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang ng Metro Manila nitong mga nakaraang linggo. Bukod sa mga nasirang infrastruktura at kagamitan, umabot sa 29 ang naitalang namatay. At nasaksihan din natin yung libo-libo nating mga kababayan na nagtitiis sa epekto ng baha sa araw-araw nilang pamumuhay. Kung sobrang pag-ulan at pagbaha ang problema sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas itong mga nakaraang linggo, tagtuyot naman ang problema sa ilang bahagi ng Mindanao kagaya ng Caraga Region. Sa mga larawang ito ng content creator na si Robert Solis, makikita yung mga natuyong lugar o ilog sa Surigao del Sur. Naitala rin ng Weather Bureau Pag-asa ang pinakamainit na temperatura sa bansa ngayong buwan sa Hinatuan, Surigao del Sur, 37.5 degrees Celsius noong August 18. Kung may El Nino, bakit naman extremes ang nararanasan sa magkakaibang bahagi ng bansa ngayong August? Ang El Nino kasi ay hindi nangangahulugan na wala ng ulan sa buong bansa. Bagamat pinapataas ng El Nino yung tsansa ng below normal rainfall ayon sa Pag-asa, maaari pa rin makaranas ng above normal na pag-ulan sa ilang bahagi ng Western Luzon dahil sa epekto ng habagat. Sa katunayan, ngayong August, sabay na nakakaapekto sa bansang iba't ibang weather systems, kabilang na yung habagat, low pressure areas, tropical cyclones o bagyo at localized thunderstorms. Kaya posibleng sabay nating maranasan ang matinding pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon at ang matinding init at pagkatuyo sa ilang bahagi ng Mindanao. Sa climate outlook na inilabas ng Pag-asa, makikita natin kung paano maaaring magbago yung rainfall pattern sa bansa sa mga susunod na buwan dahil sa El Nino. Ngayong August, mas mataas ang tsansa ng above normal rainfall sa ilang bahagi ng Western Luzon. Samantala, may mga lugar sa Visayas at Mindanao na may mas mataas na tsansa ng below normal rainfall. Pagdating ng September, baligtad naman yung mangyayari. Mababang rainfall naman ang inaasahan sa Kalakhang Luzon, habang posibleng above normal ang rainfall sa Eastern Visayas at Mindanao. Sa October, below normal rainfall ang inaasahan sa Luzon. Pagdating naman ng November, halos buong bansa ang posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Sa December, may inaasang above normal rainfall sa Kalakhang Luzon pero below normal naman sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. At sa January 2027 ito, halos buong bansa ay posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Ibig sabihin, hindi talaga pare-parehas ang epekto ng El Nino sa iba't ibang bahagi ng bansa. At maaaring magbago yung rainfall pattern depende sa lugar at panahon. Kaya hindi lang tag

0: tuyot ang dapat nating paghandaan, kailangan din nating paghandaan yung mga bigla at matinding pag-ulan at pagbaha. Kasama rin sa epekto ng El Niño kasi yung pagkakaroon ng mas malalakas na bagyo. Mahalaga ang ganitong forecast ng pag-asa dahil nabibigyan ito ng pagkakataon ng pamahalaan at ang agricultural sector para magplano at maghanda. Pero ang tanong, gaano kahanda at anong klaseng paghahanda ang ginagawa? Dahil sa huli, hindi man natin mapigilan ang pagdating at paglala ng El Niño. Kaya nating paghandaan o mabawasan ang masamang epekto nito sa bansa at sa mga Pilipino.
1: Wherever Filipinos are, home is never far. Modern Bayanihan lives on through the stories we share, the culture we carry, and the voices that connect us. Now, the Bilyonario News Channel brings the Philippines closer to Filipinos worldwide through the Global Filipino Network. One digital home, one Filipino voice for every kapitbahay beyond borders.
2: Pero Tito Ron, may tanong lang ako.
1: No matter how much we try to save electricity, why does the power bill just keep going up?
3: Ay, yun ang reklamo. Oh.
1: Join NEA Administrator Antonio Almeida and ERC Chairman Attorney Francis Juan.
4: Lord of the day.
1: What's the point of power in the Philippines? With Ronnie Puno.
5: Usapan natin lahat yan.
1: And Alex Caleja.
6: Ano ba talaga?
1: What's the point?

0: This is Billionario News Channel's High Impact Energy Show. Your hosts, Attorney Ina Magpale, former Commissioner of the Energy Regulatory Commission and Undersecretary of the Department of Energy, Mirna Velasco, book author, energy journalist, and columnist, and Attorney Ivan Galura, energy and climate policy specialist. This is about hard questions, sharp analysis, and energy conversations that matter. This is Power Shift. High energy, smart conversations.
1: Good evening, sunshines. Ay, mali ba? Good evening ang bati, pero may kasamang sunshine. Tama pa rin. Dahil ngayong gabi, may plot twist tayo. Ang araw, pwedeng lumubog. Pero ang power, hindi. Hindi kailangang sumuko. From sunlight to stored energy, ang solar power ay pwede nang magamit kahit gabi. Patunay na sa mundo ng enerhiya, hindi kailangang laging sumisikat ang araw para manatiling maliwanag ang buhay. At eto pa ang isusquill namin sa inyo ha. Ang business model ng kumpanyang i-feature natin ngayong gabi ay parang Gen Z dating game. Nagsisimula sa online talking stage. May konting kilig at kilatis. Tapos kapag mukhang may potential, saka mag-eyeball. Eyeball pa ba ang gamit na salita ngayon? At kapag pasado sa vibes, saka na palalalimin ang relasyon. Hindi sa jowa, kundi sa customer relationship. And for the grand finale of Power Shift Season 1, hindi lang basta date ang ganap nating tonight. It's a rooftop solar date with the sun's hottest match. Meet Solviva, the Abuitis Group's rooftop solar company where the sun goes from good morning to good evening. Yet, it still cuts down the electricity bill.
2: Tama, Attorney Aina. Tunay ngang napaka-exciting ng ating episode ngayong gabi. Sa matagal na panahon, ang mga bubong ng ating mga bahay ay nariyan para magbigay ng silong mula sa ulan at araw. Pero

0: Welcome back to PowerShift. Installing solar panels on a rooftop sounds simple enough, but ensuring panel efficiency, roof structural integrity, and seamless grid synchronization requires high-level engineering and strict regulatory compliance. Ivan, ano nga ba ang usual na issue na kinakaharap ng ating mga consumers sa tuwing nagpapakabit sila ng solar rooftop?
1: Thank you for that, Attorney Aina. No? Ang usual kasing pinaka
0: problema na reklamo,
1: isang matagal. Matagal na permitting. Usually, nangyayari ito kapag yung ipapa-install mo na solar rooftop, ay gusto mo naka-net metering ka. Ibig sabihin, pag sobra yung na-harvest mo na araw, pwede mong ibenta sa DU.
0: Pwede mong ibenta,
1: babayaran ka, or ikakalta sa buwan ng bill mo. Tumatagal kasi may proseso pa ang mga distribution utilities. Pero naging maigting yung naging directive dito ng president na dapat mas maikli na. Dapat 10 araw na lang.
0: Mas mabilis.
2: Na. Siguro yung safety part of it. Paano naman nila ina-address? Kasi ngayon, di ba, parang gustong mag-solar ng kadamihan ng mga tao. Pero pwede ba na kahit sino na lang na electrical connector yung kukuhanin mo?
0: Meron pa rin namang mga safety requirements. And yung installation, kaya mahalaga na yung installer mo ay yung dekalidad rin at mapapagkatiwalaan na sigurado ka na gumagamit rin ng mga internationally acceptable accepted standards na magiging safe and secure yung installation mo.
1: Mula sa structural load assessments hanggang sa pagkuha ng net metering approvals, mula sa local distribution utilities, pinapasimple ng Solviva ang buong end-to-end process para makapag-shift ang consumers to clean energy ng hassle-free, habang napapababa ang kanilang monthly power bills. Pakinggan natin ang second part ng ating kwentuhan kasama ang Solviva.
3: In Solviva, yung gusto namin is bawat customer, customize and alagaan ka talaga namin. Alam namin kung ano yung kailangan mo. And we design yung system based dun sa gusto mo.
1: If you can walk us through the step-by-step process until dun sa punto na marireach ko yung goal ko na mapababa yung kuryente ko or wala akong babayaran at all doon sa kuryente ko. Ano yung kailangan kong unang gawin?
3: Yeah, madali lang. Ano? So, search mo lang kami sa Facebook or Instagram, Solviva Energy. And as soon as mag-chat ka dun, in less than 24 hours, may makakausap pa na agad, may mag-respond na representative namin, and mag-uumpisa na kaagad yung interview namin sa'yo. And then pagkwentuhan natin doon, ano ba yung mga objective mo installing solar? Gusto mo ba na maging malaki yung savings? Yun lang. Gusto mo ba na maging magandang investment ito? Mabilis mong mabawi yung investment mo? Or gusto mo ba ng peace of mind wherein hindi

0: Hindi mo naalahanin yung bill mo kasi laging zero naman yung darating pagdating ng billing period. Kung 10,000 yung bill mo and gusto mong maging zero yung bill, yun yung objective mo, then we'll recommend you a 15 kilowatt system and batteries. So yung quantity naman ng battery will also depend dun sa interview kung gaano ba kadalas yung gamit mo sa gabi. Kung i-oversize naman natin yung system, medyo mas hahaba naman yung ROI niya. But for some, yun talaga yung purpose eh. Bakit nila gustong mag-solar? Gusto nilang ma-achieve yung peace of mind na hindi ko na kailangan alahan. Hindi ko na kailangan isipin kung ngayon ba yung anak ko, kailangan ba hinaan ko yung aircon? Kasi ang mahal ng kuryente. Doon papasok yon, which varies, depende talaga sa mga customers namin.
1: Pag sinabi natin mas mahaba yung ROI, ibig sabihin natin mas mahal yung buong sistema.
0: Mas mahal yung buong sistema.
1: Para ma-install.
0: Yes.
1: Magbenta siya pabalik sa grid, pwede rin ba yung setup na nakakonect ka pa rin sa grid pero hindi mo naman necessarily gusto magbenta? Gusto mo lang na may backup? Pwede
0: yes.
1: rin yun?
0: Pwede rin yun.
1: Okay, so that's option 2. And then another option siguro is yung entirely wala ka sa grid. Hindi ka nakakonect. Mm-hmm. So hindi ka pwede magbenta, hindi ka rin pwede kumuha.
0: Yes.
1: So depende yan sa pangangailangan at kagustuhan nung
0: yes.
1: and sa budget siguro
0: yes.
1: nung customer.
0: Yeah, and all of that are all possible naman dun sa mga packages na in-offer namin.
1: Kaya siguro kailangan ng interview process.
0: Yes, and we provide them and explain all the options para makapili talaga sila kung ano yung gusto nila para dun sa bahay nila. And ito rin yung pinaka-popular for the previous year na klase ng system na kinakabit namin. Is simple lang siya na grid-tied system, meaning sufficient lang yung solar panel na ikakabit para dun sa daytime consumption. In that way, kung ano lang yung equipment na kailangan para makapag-produce ng electricity, para masupplyan yung daytime consumption niya, yun lang yung babayaran ng client natin. So, kung i-analyze natin siya, yun yung option wherein ma-maximize niya yung savings at minimal cost. Yung maganda dun sa design na ginagawa namin for our residential customers is lahat ng installation namin, at least hybrid ready na siya. The purpose of site visit is ma-confirm na lang talaga kung yung napag-usapan ba namin is applicable talaga sa site. Wala ba kaming nami-miss? Kasi hindi rin naman natin iaalaw na ikakabit na yung system na hindi man lang na-check lahat ng technical factors on site kasi verbal conversation lang naman yung ginawa during interview. Yung gusto namin mangyari is halos minimal or wala nang maging additional charge. Kasi gaya nga nung nabanggit ko kanina, ayaw na ayaw namin nang magmukha na merong hidden charges. So we make it sure na as much as possible, sobrang accurate nung initial proposal. Number one kasi yung safety. Unang-una, hindi naman kayang i-confirm most of the time ng mga customer natin ano ba yung size ng breaker niya, yung mga electrical lines niya doon, talagang kailangan niya ng magsusupport and mag-guide sa kanya pagdating sa technical aspect. Kaya yung mga engineers natin, by the way, yung mga technical assessors namin also are licensed engineers, and mag-guide talaga yung customer. And on-site mismo, pagka nakita na, ito po, may problem pala yung isang napag-usapan ninyo with our representative, napag-uusapan na rin on-site. In less than 2 hours, tapos na, actually. And depende pa nga kung sobrang simple lang ba, in 1 hour, tapos na kaagad yung, and wala nang masyadong ibang kailangan, gusto mong ipa-consider yung customer in less than an hour nga, natatapos na yung technical visit. So after nung site visit, then mape-prepare na namin ngayon yung final contract natin, which is i-explain din muna natin sa customer para maintindihan niya line by line ano yung mga rights din niya para dun sa ina-avail yung system and ano also yung purpose nung bawat item dun sa binibili niya sa aming package. After nung explanation, yung walkthrough nung final design and nakapag-sign na yung customer natin sa contract, then we can already book na yung installation niya. The next day, pwede agad naming i-book yung installation schedule mo kung kailan ka also available.
1: So in less than a week?
0: In less than
1: mula dun sa punto na nag-reach out ako sa inyo, nag-message sa Facebook o kaya sa Instagram, kung mabilis ang proseso, kung walang naging aberya, bago sa susunod na weekend, meron akong solar rooftop.
0: Yes. So,
1: maaari yun.
0: After nung signing ng contract, then pag-usapan natin agad, kailan mo gustong ikabit namin yung solar mo? Yung maganda naman kay Solviva is that all of our designers, all of our personnels and even our installers are all licensed electrical practitioner na. May peace of mind na kaagad yung customers namin na lahat ng part ng installation is dumaan sa licensed electrical engineers. Unless kung gusto mo pa talagang magkaroon ng opportunity to sell back yung kuryente mo pabalik, then you will going to apply sa distribution utility for a net metering application.
1: Ibang proseso pa to.
0: Ibang proseso din yun. Ngayon kasi dahil I can say maybe isa ng factor is yung offering namin na rent to own zero down payment. Talagang natanggal yung barrier dun sa access sa pag-avail ng solar facility na tinatawag. And dahil dun, yung dating option, popular option na grid tied muna is medyo nag-shift talaga. Dahil sa mga offerings na to, nabibigyan na sila ng chance na instead of grid tied lang muna, idiretso na nila na may battery na. Kasi imbes na gumastos sila for other requirements, then inaalat nilang nila for the battery setup.
1: So sila na lang mag-aasikaso ng mga ibang permit na kailangan. Tapos doon na lang nila ilalagak yung pera para makapagdagdag ng baterya.
0: Kasi yung common reasoning na naisip nila, no? Kasi pag pinili nila yun, may kuryente na rin sila sa gabi. Hindi na rin sila mamamroblema kapag may blackouts or brownouts.
1: So andun na tayo sa punto na nakapag-install na dun sa ating solar journey, gaya ng sinabi mo kanina. Ano naman ngayon ang maaasahan ng ating mga kababayan once meron na silang kuryente? Ano ba yung maintenance? Ano ba yung after sales? Andyan pa rin ba ang Solviva in every step of the way pag nagka-abirya? At gaano katagal kayo na andyan?
0: Yes. So, yung maganda kay Solviva is very easy to reach. In fact, even in our installation, no, para mas madali pang makontakt si Solviva after yung installation, we even install QR codes dun sa mga equipment sa kinakabit namin para i-scan lang nila, makakagawa na sila mismo ng tickets para ma-reach out namin sila. And on top of that, we also provide yung access dun sa application, sa app, wherein pwede nilang makita mismo at any point in time kung talaga bang nagpo-produce yung kinabit naming solar facility, and at the same time kami din, makita rin namin. So whenever merong aberya dun sa system, it's either mauna yung client, makita, makagawa siyang ticket, or kami na mismo kahit na hindi niya nakita, is kami na mag-reach out and mag-sabi sa customer ano yung naging problem and kung may kailangan bang ayusin sa setup niya. Dahil gusto namin i-value yung relationship na to, no? Hindi, ayaw naming maging, yung experience ng customer is after ma-install, parang medyo bahala ka na. We provide yung service ng monitoring and also pag-address sa mga technical concern hanggang dun sa end ng lifespan ng system na binili niya.
1: Which is,
0: sabi natin kanina, is 25, at least 25 years.
1: So mula but, ngayon, plus 25 years, andyan ang Solviva. Kakibat ko sa lahat ng problema na nalalabas.
0: Yes. Even as low as 260,000, you can already start saving with our 5 kilowatt system. And kung gusto mong magdagdag naman ng battery, you just need to add at least 170,000 para dun naman sa battery natin. And we also have options for down payment kung gusto mong i-design again yung package, no, na mas malaki yung savings mo kaysa dun sa monthly amortization. We can even customize kung gusto mong malaki yung down payment para mas maliit yung monthly amortization. Or totally, wala ka talagang ilalabas, zero down payment, and then we can compute kung magkano yung magiging monthly amortization mo. So actually, almost all major banks partner naman namin, and to make it even easier para sa mga customers natin, they can even use their credit cards nga to avail yung offerings ni Solviva.
1: Tapos doon na lang niya, buwan-buwan babayaran.
0: Doon na lang niya.
1: I-spread niya 3 years, 5 years.
0: Yes.
1: Parang ano lang, no? Parang bagong cellphone, bagong iPhone.
0: Oo.
1: I-amortize mo in the next 3 years or 5 years.
0: 5 years. And then sa'yo na.
1: Tapos sa'yo na.
0: Bago yung savings, ginagawa natin to kasi conscious tayo na mas magandang source ito ng electricity. Diba? Hindi lang para sa atin, but also para sa environment. So, doon pa lang sa product development, when we were choosing yung mga equipments, we already identified na dapat itong mga equipments na kakabit namin also have their partner recycling facility so that after 25 years, we are still able to communicate and also execute our program para properly dispose and even i-recycle yung mga equipments na kinabit namin. Hindi na siya gumagana. They can still contact Solviva and ask for assistance kung paano ba properly, even yung pagtanggal mismo safely ng equipment and also yung proper disposal.
1: Andyan pa rin ang Solviva.
0: Andyan pa rin ang Solviva.
1: Grabe, no? 25-year relationship. So, installation,
0: operation, and even yung termination ng facility kung gusto mo nang ipatanggal doon, andito sa Solviva.
1: Full life cycle, from start to finish, na andyan ang Solviva.
0: Yes.
2: Sa pagbabalik ng Power Shift, ipagpapatuloy natin ang ating deep dive with Solviva habang pinag-uusapan natin ang kanilang long-term expansion plans at kung paano nakakatulong ang distributed rooftop generation sa overall

0: difference all the time. Yeah! The Candyman!
1: Good evening mga ka-Power Shift! Nandito po tayo ngayon sa pamamahay ni Mr. and Mrs. Samson, si Sir Caloy at si Mamalet, isa sa ating mga happy owners ng Solar Home System Installation. At sa harap ko ngayon, si Sir Caloy. Magandang gabi po.
2: Magandang gabi po.
1: Unang tanong po, Sir. Bakit ninyo naisip na magpatayo o na magpakabit ng solar home system?
2: Napag-isipan ko yung bagay na yon dahil naalarma na rin ako sa taas ng singil ng kuryente.
1: Mm-hmm.
2: So, sa nasabi ko sa sarili ko na panahon na para magpa-solar tayo.
1: Oo. Pag sinabi niyong mataas yung singil ng kuryente, magkano po ba on average ang binabayaran ninyo noon, nung wala pa kayong...
2: Nung wala pang solar, bumabayad kami ng 16,000 a month.
1: 16,000. And this was last year pa po, ano, 2025 mm-hmm. ito.
2: Yeah.
1: 16,000. At paano po kayo namili naman ng kung sino at kung anong kumpanya ang pagpapakabitan ninyo or ang magkakabit para sa inyo?
2: Nag-research ako sa Facebook yung mga advertisement. May mga na-contact din ako ibang company.
1: Mm-hmm.
2: Tapos hanggang sa nakita ko ang company ito,
1: mm-hmm.
2: na sila ang mabilis na nag-reply.
1: Mabilis at na ang kumpanya po na ito ay ang Solviva.
2: Yes.
1: Yan. So nag-compare po ba kayo presyo, ano ang mga naging ano nyo, batayan? Para...
2: Una-una, yung presyo,
1: mm-hmm.
2: tapos yung, siyempre, medyo, alam naman natin, medyo mataas ang magpa-solar, mm-hmm. pero dahil Solviva, nabigyan nila ako ng magandang term, parang rent to own,
1: mm-hmm.
2: kaya ginrab ko yung opportunity na yan.
1: Sige nga sir, paliwanag niyo po sa amin, ano po itong rent to own? Paano po? O, hulugan?
2: Hulugan, mm-hmm. monthly. Apa installation, wala kang babayaran kahit 5, tapos bibigyan ka pa nila ng 1 month. After 1 month, tsaka mo sisimulan yung hulog sa kanila ng monthly.
1: Nung naikabit na yung solar, ano po ang nakita ninyo na bawas, more or less, magkano yung nabawas sa kuryente na binabayaran ninyo monthly?
2: Yung unang bill sa akin, halos 7,000 ang nabawas agad sa billing ko.
1: 7,000 agad? So parang halos kalahati, ano? So ano po yung mga appliances ninyo dito sa pamamahay ninyo na naging efficient ang gamit ninyo dahil may solar na bukod sa aircon, kasi aircon ang unang ano eh.
2: Mm-hmm.
1: Ilan po bang aircon?
2: Halos lahat ng kwarto meron eh.
1: So,
2: tatlo, apat,
1: including lima. Yung itong sala kung nasan tayo ngayon.
2: Bali, anim.
1: Anim.
2: Mm-hmm.
1: Anim na aircon, refrigerator.
2: Dalawa.
1: Dalawang refrigerator. Ano pang meron?
2: Dalawang freezer.
1: Maitanong ko lang, bakit ang dami nating freezer at saka ano?
2: Pinag-stockan ko ng...
1: Kasi sa ating sa mga manonood, ano, nasa catering business
2: food
1: din.
2: Business,
1: kasi si Sir Caloy. Sir, so ito ngayon, meron din kayong battery. Tama
2: meron,
1: po ba?
2: Meron.
1: Bakit po ninyo naisip na bukod sa... Kasi ang regular lang naman na solar installation,

0: panels lang. Bakit niyo po naisip na magkaroon rin ng battery?
1: Yung battery kasi, yun ang magagamit mo sa gabi. Dahil wala ka nang maha-harvest sa araw, gabi na, dun i-store ang mga na-harvest na kuryente, then magagamit mo siya sa gabi.
0: Okay. At sa gabi po, more or less, saan ninyo talaga nagagamit ito?
1: Sa aircon.
0: Sa aircon. So, paano po ba ninyo namomonitor yung konsumo, yung consumption, and even yung pag-charge ng battery?
1: Ito so, yung nandyan. I-download nila sa app sa telephone ko. Kaya, kita ko ang harvest ng solar, supply ng Meralco, yung consumption ko.
0: Yun.
1: Ito yung battery niya. Hindi siya gumagana. Pero full charge na siya.
0: Senior citizen na kayo, sir, ano? Pero hindi kayo nahihirapan na yung sa mga app na yan. Napaka user-friendly niya. Ganon. Dito, sir, gaano kadalas niyo naman, sinabi niyo na kahit nandyan yan sa inyo, pero sila rin, they are able to see and monitor.
1: Yes.
0: So, yun yung isa sa mga

0: okay.
1: Kaya ang Meralco ko, minimal pa rin.
0: What about maintenance, sir? Hindi mo ba naisip na, naku, kung nandito tayo sa bayan, maalikabok, may asphalt na naman. Meron bang mga, ano naman ang mga, ano nyo dito? Ano
1: dahil naman? Sagot naman ng company yung maintenance.
0: Ayan na naman.
1: Meron silang isang libreng PMS.
0: Mm-hmm.
1: Then, willing naman siya pag ano, may problema, ora mismo andyan sila. Dahil namomonitor nila yung system ko.
0: So, siguro kahit kung ikaw, hindi mo pa alam na may trouble, mauuna na doon
1: mauuna
0: sa
1: sila.
0: Sistema nila. Paanong nabago ng solar home system installation ang buhay po ninyo?
1: Ang unang nabago, yung pag-iintindi namin, huwag kang gumamit niyan. Mahal na kuryente. Medyo nabawasan yun.
0: Mm-mm.
1: Kaya habi ko sa mga anak ko, pagtirik ang araw, buksan nyo na aircon. Huwag kayo magtiis sa init para hindi kayo mahirapan.
0: So,
1: yun ang nabago sa akin.
0: Yun ang nabago. Yung being able to enjoy, sabihin na natin yung benepisyo o yung privilege na hindi ka na magtitiis.
1: Yes,
0: gaano katagal po yung decision-making process natin? Yung pagpipili po ninyo?
1: Yung una nga, parang na-disappoint ako dun sa unang company. Tapos hanggang sa nakita ko nga ang Solviva, mabilis sila mag-reply. Responsive ang ano.
0: Mm-mm.
1: So, nag-decide ako sa kanila ko.
0: Doon po sa pagpipili ninyo, aside from cost, dalawa na ang nakita natin, ano, cost and yung service, yung after-sales service. Ano pa po ang pwede ninyong sabihin sa ating mga manonood na dapat nilang i-consider or intindihin sa pagpapakabit?
1: Yun nga, sa ano, yung pumili sila nung napagkakatiwala ang company, na kaya sa lang yung support nila para maigad kayo dahil hindi biro basta-basta magpakabit ng solar. Marami din ako nababalitaan kasi na nasusunog yung mga system nila. Tsaka i-check ko naman yung mga system na ikinabit sa akin ng Solviva. Nasa top of the line.
0: Ang
1: maganda yung mga system
0: nila. Hindi pa naman na itatanong ng ating mga manonood, you are actually an architect and you have been an OFW also. Kaya marami na po kayong naging experience. Gaano katagal po or gaano kabilis, sabihin na lang natin, ang pagpapakabit ng solar?
1: Nagulat nga ako nung kabit nila eh. One day lang, tapos.
0: One day? Tapos na kaagad?
1: Nag-start sila ng 9 a.m., 3 p.m., tapos na eh.
0: So, ibig sabihin po, hindi na kinailangan na ayusin or i-retrofit yung bubong ninyo.
1: Hindi na. Dahil bago naman sila pumunta, mayroon silang nagso-survey kung ano ang dapat sa nilalagay.
0: Mm-mm.
1: Kaya pagdating nila, alam na. Kaya ang bilis ng trabaho nila.
0: So, isang araw lang, kabit na kaagad. By the next day,
1: the next day,
0: kasi may araw,
1: na-activate na nila
0: system. At
1: gumagana
0: nagkakarga na yung baterya. Siguro sir, pang ano natin, mga panghuling salita ninyo sa ating mga manonood, ng mga ordinaryo, sabihin na natin, ordinary homeowners po. Ano po ang pwede ninyong sabihin sa kanila ngayong naka-experience na kayo nitong solar home system natin?
1: Maganda, dahil unang-una, isipin nyo, dadating yung panahon, ang kuryente, pataas pa ng pataas. Tuloy niya, may crisis pa, hanggang yun, pa matatapos yan. Tapos, pangalawa, investment din na and investment na talagang makaka-minus kayo sa mga bayarin yung monthly. Karamihan sa atin, monthly ang problema eh.
0: Oo.
1: Ano babayar mo? Kuryente, taas ko, tubig ko. Yun ang utilities ang iniintindi natin, buwan-buwan. So, para sa advice ko, kung kaya nyo, pag-aralan nyo, at hindi naman kayo magsisisi,
0: agad-agad nyo ba nakita, sir, yung pagbaba ng kuryente?
1: Nung first month pa lang. Dahil end of January, tapos the next day, first day ata ng February.
0: Yung cut-off ninyo?
1: Na-cut-off na siya. Ayun, kita ko na agad sa bilis.
0: Ramdam na kaagad
1: ramdam
0: ninyo.
1: Ramdam na agad, oo.
0: Masasabi nyo ba, sir, na ngayon na meron kayong solar home system, mas naging aware ba kayo sa konsumo ninyo, sa consumption ninyo?
1: Yes. Ngayon, alam ko na kung ano yung mga appliances na pinakamalalakas kumonsumo.
0: Sige nga, sabihin nyo nga, sir.
1: Tuda dyan, plancha.
0: Plancha.
1: Water heater.
0: Air.

0: sana gawa naman dito ng capsule. Gawa nila ng ano, kasi hanggang ngayon wala capsule update na Pilipi-wise ka. Nag-aantay kami sa tawag kita.
1: Ngayon din oras mismo, ang gusto namin, makita namin ang pamilya namin na buhay o patay basta gusto namin. Ngayong oras na to, kailangan nila matugunan nila ang aming pangangailangan.
2: Yan ang panawagan ng pamilya ng mga biktima ng Ferry Fire sa Palawan. Mahanap ang mga kaanak at mabigyan sila ng kasagutan.
3: Sa politika naman, may bagong tirada si VP Sara laban sa Pangulo. Dapat na raw siyang lumayas sa palasyo.
4: Habang may trahedya at ingay politika, umaaray na naman ang mga Pilipino. Mataas na nga ang presyo ng petrolyo, sumadsad pa ang halaga ng piso. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
3: Ako naman si Willard Cheng.
2: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang ikalawang taon ng agenda. Higit 80 nawawala pa rin kasunod ng ferry fire sa Palawan. Lisensya ng crew ng barko suspendido na. Martin Romualdez pinalilipat ng Sandigan Bayan sa UP Philippine General Hospital. Medical bulletin ng dating House Speaker, hindi raw basta-basta.

lalabas. PBBM, pinare-resign ni VP Sara. Interior Secretary John Vicremulia, binakbakan din. NBI, nagsampa ng disbarment case laban kay former Congressman Jing Paras dahil sa honey trap scandal. Apat pang abogado, pinadidisbar din. Exclusive, U.S. President Donald Trump plano raw bumisita sa Pilipinas sa Nobyembre. President Trump, no regrets sa gera sa Iran. Isa na namang jumbo oil price hike dahil sa bakbakan, asahan. At mga naglalakihang artista, rumampa sa preview ball. Itinanghal na style icon ngayong taon, sino kaya?

0: Iniimbestigahan na rin ng Maritime Industry Authority o Marina ang nangyaring sunog sa isang passenger ferry sa Palawan Miyerkules ng gabi. Sa ngayon, nawawala pa rin ang higit sa 80 sakay ng barko. Narito ang agenda report ni Joan Manalo, live nag-uulat mula sa Maynila. Ano na ang latest update, Joan?
1: Corina, wala pang naitatalang bagong survivors sa Philippine Coast Guard mula sa pagkakasunog ng barkong MV June Astor sa Coron, Palawan. Pero kani-kanina lang ay kinumpirma na ng PCG na nagdeklara na ng fire out sa barko at around 10:15 a.m. today, kung saan naobserbahan anya ng mga otoridad ang burnt remains mula sa economy accommodation area ng nasunog na barko.
2: Pasado alas 10 ng umaga ngayong araw nang magsagawa ng aerial survey ang Philippine Coast Guard sa karagatan ng Coron, Palawan. Bahagi pa rin ito ng search and rescue operations ng PCG matapos masunog ang MV June Astor sa laot. Sa pinakahuling tala ng PCG, 5 pa rin ang kumpirmadong nasawi, 43 ang nailigtas, pang nasa 84 ang nawawala. Ito'y matapos makumpirma ng PCG na hindi pala nakasakay sa barko ang dalawang individual na nakalista sa manifest. Pasado alas 11:30 ng umaga naman na makapasok na sa loob ng barko ang firefighting team ng PCG at kinumpirma nilang ongoing pa ang firefighting operation sa barko dahil may usok pa rin silang nakikita mula rito.
3: Naging maganda po ang kondisyon ng weather sa area, although yung mga nakarang araw, ang naging concern po talaga natin is yung mga panahon na kapag-ulan and then hindi po kagandahan ng panahon. Dahil kahapon, actually, we tried po na i-deploy yung ating helicopter to conduct aerial survey, pero hindi po tayo pinalad. So ngayon po, as a way, naka-deploy po ang ating pong helicopter.
2: Sa ngayon, kasama sa mga tinitingnan ng PCG ay kung may pagkukulang ba sa parte ng kapitan at crew ng MV June Astor. Pero sigurado raw sila na may liability ang mga ito sa nangyaring trahedya.
3: Lahat po ng angulo, lahat po ng mga testimony na nakukuha po natin na ay kasama po yan sa investigasyon.
2: Iniimbestigahan na rin ng Maritime Industry Authority o Marina ang insidente. Sinuspindi na nito ang lisensya ng crew ng barko at pinag-aaralan kung isususpindi rin ang iba pang vessels ng fleet na may hawak sa MV June Astor. Nagdagdag naman ang tauha ng PNP Maritime Group para tumulong sa ongoing search and rescue operations.
1: Corina, patuloy naman daw ang pakikipag-ugnayan ng PCG sa LGU ng Palawan maging sa Emergency Operations Center ng Coron at sa shipping lines na Atienza Inter-Island Ferries patungkol nga dito sa pag-verify ng impormasyon at personal na detalye ng mga sakay ng MV June Astor. Nagpahayag na rin ang shipping line na Atienza Inter-Island Ferries ng kanilang pag-aabot ng tulong sa mga pamilya ng mga biktima. At yan na muna latest mula sa PCG. Balik sa iyo, Corina.
0: Maraming salamat, Joan Manalo, nagulat ng live mula sa Maynila.
4: Naghahanap ng kasagutan ang mga naghihinagpis na pamilya ng mga biktima ng ferry fire sa Palawan. Yan ang agenda report ni Lian Bustillos live mula sa Maynila. Lian.
5: Pinky, matinding galit at pag

0: ipinagpis ang nararamdaman ng ilang kaanak na mga sakay ng MV June Aster, ang ferry na nasunog sa karagatan sa Coron, Palawan itong Miyerkules. Hiling nila, tulungan silang makapunta sa Palawan para sila na mismo ang maghanap sa mga nawawalang pasahero.
1: Kagabi pa lang ay napasugod na sa tanggapan ng Atienza Inter-Island Ferries Incorporated ang ilang pamilya ng mga nawawalang pasahero. Pero bigo silang makapasok.
2: Sana gawa naman nila ng capsule. Gawa nila ng ano, kasi hanggang ngayon wala capsule update na binibigays nila. Nag-aantay kami sa tawag kita. Ngayon tatawagan sila, hindi sila sumasagot. Paano po namin malaman kung ano na po ang naging ano nila, ginagawa nila?
1: Ang ilang araw na pangulila, nagbunga ng luha, galit, at napakaraming tanong. Ilang araw magmula na mangyari ang insidente, wala pa rin daw natatanggap na impormasyon si Geneva sa kalagayan ng kanilang nawawalang anak na 7 buwang buntis at ang asawa nito. Walang kain, walang tulog, gusto na lamang daw nilang maliwanagan kung buhay ba o patay na ang kanilang mga mahal sa buhay. Bigyan lamang daw sila ng tulong para makapunta sa Palawan at sila na raw mismo ang hahanap ng sagot sa tanong na ito.
3: Ngayon din oras mismo, ang gusto namin, makita namin ang pamilya namin na buhay o patay, basta gusto namin. Ngayong oras na to, kailangan nila matugunan nila ang aming pangangailangan.
1: Si Gian naman, kahit papel, walang mapanghawakan.
4: Wala po siya sa manifesto, wala po siya sa listahan ng... Ito po sila nagbibigay na yung pangalan ng mga doon sa lima. Wala rin po siya doon sa missing.
1: Sigurado ang pamilya na nakasakay ito sa ferry.
4: At huling chat po namin nandito po, nakasakay na ako sa barko.
5: Sinabi niya talaga.
4: Opo, sinabi niya po talaga.
0: Pinky, narito tayo ngayon sa labas ng Philippine Port Authority sa Maynila kung saan matatagpuan ang tanggapan ng naturang shipping company. Pasado alas 5 ngayong hapon na magsimulan sa mga kaanak na mga nawawalang pasahero matapos magkaroon ng agreement dito sa naturang shipping company. Kasi sa kanila ng kumpanya, bawat immediate family member, isang immediate family member ng bawat nawawalang pasahero makatatanggap ng plane tasa at pabalik mula Palawan. Sagot din umano ng kumpanya ang lodging habang naroroon sila sa lugar. Pero dito sa labas ng PPA, meron pa rin tayong ilang kaanak. Particularly dalawa. May dalawa pang kaanak na natitira dito sa labas ng PPA at umaasa sila na makatatanggap na ng tawag. Ito kasi yung mga kaanak na hindi parte ng immediate family pero gusto rin na magtungo sa Palawan. Ang naging usapan nila, ang naging compromise ng kumpanya, pwede silang dalihin ng kumpanya doon sa Palawan pero sa pamamagitan ng barko na ayaw naman nitong mga family members na ito, lalo na at barko rin involved doon sa insidente. Pinky.
6: Maraming salamat, Lian Bostilios, nag-uulat ng live mula sa Maynila.
7: Tinamaan din ng trahedya ang China. 25 ang patay habang 5 ang sugatan matapos masunog ang isang cargo ship na nakadaong sa pantalan ng Tsingtao. Ayon sa state media, kinukumpuni ang barko nang sumiklab ang apoy. Iniimbestigahan na ang insidente pero tikumpasa ngayon ang Chinese authorities sa sanhi ng sunog.
8: Isa sa ilalim bukas sa independent medical examination, si former House Speaker Martin Romualdez. Bukod kasi sa pagiging unstable, nakararanas na rin daw siya ng matinding stress dahil sa kanyang plunder case. Narito ang agenda report ni John Riz Calata live mula sa Sandigan Bayan. John Riz, ano na ang latest mula riyan?
9: Corina, ipinag-utos na ng Sandigan Bayan 3rd Division ang paglilipat kay dating House Speaker Martin Romualdez sa UP Philippine General Hospital bukas alas 10 ng umaga para sa isang independent medical examination. Inatasan ng korte ang UPPGH na isagawa ang pagsusuri para matukoy kung nangangailangan pa ng confinement ang dating leader ng Kamara. Matapos maisa lang ang 5 doktor ni Romualdez sa pagdinig ng Sandigan Bayan 3rd Division, kaugnay ng kanyang hirit na hospital confinement, iginiit ng mga ito na unstable pa rin ang kalagayan ng dating leader ng Kamara. Ayon sa cardiologist ni Romualdez na si Dr. Rodisi, kahapon naitala ang 170/110 na blood pressure ng dating leader ng Kamara. At kung ibabiyahe man daw ito ay hindi raw dapat lumagpas sa isang oras dahil may 10 hanggang 20% chance na makaranas ng heart attack si Romualdez. At kung siya raw ang tatanungin, 4 to 6 weeks ang kinakailangan bago makalabas ang dating speaker sa Cardinal Santos Medical Center dahil ito rin ang kaparehong timeline kung saan inaasahang makaka-recover si Romualdez sa stress na isa umano sa mga pangunahing nakaaapekto sa kanyang medical condition. Tinukoy ni Sina ang plunder case na kinahaharap ni Romualdez ang isa sa mga dahilan ng stress nito. Pumalag naman si Associate Justice Ronald Moreno sa nasabing timeline dahil mumurahin na anya sila ng mga tao. Ibinahagi rin ng kanyang cardiologist na nakakapanood pa ng TV at nakagagamit din ng gadget si Romualdez sa loob ng ospital. Sumalang din ang psychiatrist ni Romualdez na si Dr. Lourdes Ignacio at sinabing nakararanas ng depressive order anxiety ang kanyang pasyente. Muli namang humarap si Dr. Kurt Siblayan. Anya, bukod sa hindi pagpapasok sa kanya sa hospital room, unusual din daw ang agarang paglalabas ng clinical abstract kay Romualdez. Karaniwan daw kasing isinasagawa ito kapag i-discharge na ang pasyente. Pero sa sitwasyon ni Romualdez, 2 oras ng pagkaka-admit nito ay mayroon na itong clinical abstract. Sa pagtatapos ng pagdinig, binasa ni Sandigan Bayan 3rd Division Chairperson Associate Justice Carl Miranda ang order na nag-aatas sa UPPGH na magsagawa ng medical examination nang walang impluwensya ng mga doktor ni Romualdez na may kinalaman sa Cardinal. Pinasusumite ng korte ang resulta ng medical examination sa Linggo, September 13, at pinahaharap sa korte ang mga doktor na sumuri kay Romualdez sa Lunes, September 14. Inatasan din ang ospital na magsumite ng daily medical report. Mananatili sa UPPGH si Romualdez hanggang maglabas ng bagong kautusan ng korte. Nang tanungin naman ang legal counsel ni Romualdez na si Attorney Ade Fajardo sa kung ano sa tingin niya ang magiging reaksyon ng kanyang kliyente sa kautusan,
5: This was a true heartbreak moment, di ba? Even the issuance of the warrant of arrest was a true heartbreak moment. Kahit sino naman siguro, mayaman, mahirap, mataas ang posisyon, no? Simpleng tao, talagang magkakaroon ng ganyang heartbreak.
9: Corina, nangangamba rin daw si Attorney Fajardo, no, para sa kondisyon ni Romualdez lalo na't inilipat ito sa UPPGH dahil nga doon sa 1-hour window na pwedeng makapag-travel si Romualdez. At ayon sa kanya, mainam din daw na nakaharap sa korte yung mga doktor ni Romualdez dahil naipahayag nito sa ng mga ito sa pamamagitan ng testimonya yung mga iniindang sakit ni Romualdez at sa katunayan ay sumailalim pa nga raw ito sa operasyon noong Hulyo. Dahil sa inaasahang pagre-report ng UPPGH sa Lunes ng resulta ng medical examination ni Romualdez, iniurong ng Sandigan Bayan yung arraignment at pre-trial ng dating leader ng Kamara sa September 16, Miyerkules. Corina?
8: Maraming salamat, John Riz Galata, nag-uulat ng live mula sa Sandigan Bayan.
6: Wala raw aasahang medical bulletin mula sa Cardinal Santos Medical Center kaugnay sa kalagayan ni former House Speaker Martin Romualdez. Bawal daw itong ilabas kung walang pahintulot ng kanyang pamilya. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirapuentes live mula sa San Juan City. Isaiah, kamusta ang sitwasyon dyan?
10: Bigyan ka sa mga oras ngayon ito, nandito pa rin sa loob ng Cardinal Santos Medical Center ang former House Speaker na si Martin Romualdez. At bukas ngayon, inaasahan na natin siyang ililipat sa University of the Philippines, Philippine General Hospital, para doon nga ay sumailalim sa tinatawag na medical examination at subsequent confinement. Yan ay base na rin, Pinky, sa kautusan ng Sandigan Bayan. Pero dito sa Cardinal Santos, pang 5 gabi na ni Representative Romualdez at hanggang sa ngayon ay wala pa rin silang inilalabas na actual medical bulletin. Maliban na lang sa inilabas na findings noong unang araw nang dinala dito si Romualdez kung saan sinasabi na may ilang karamdaman ng dating House Speaker kagaya ng heart disease, hypertension, diabetes at neurological condition. Kanina nakausap natin ang isang opisyal ng ospital, paliwanag niya, hindi nila maaaring ilabas ang medical bulletin ng isang pasyente hanggat walang consent mula sa pamilya nito. Kaugnay naman sa utos sa paglilipat kay Romualdez sa UPPGH, wala pa rin na ibinibigay na reaksyon kaugnay dyan ng Cardinal Santos Hospital. Minkan, until this time, no, nandito pa rin yung mga miyembro ng BJMP na nakabantay para nga sa seguridad o pag nagbabantay kay Romualdez dito sa Cardinal Santos. At kanina, Pinky, pinilit kong makaikot sa ilang bahagi nitong Cardinal Santos Medical Center. No? Kapansin-pansin kasi yung kabawasan ng bilang ng mga otoridad na nagbabantay kumpara noong unang araw na dinala dito si si Romualdez na tila mabibilang na lang sa daliri yung mga tauhan ng BJMP na nasa paligid ng Cardinal Santos Medical Center. Pero kanina rin, may nakausap akong opisyal ng Cardinal Santos. Ang sinasabi niya sa atin, Pinggi, doon naman daw sa mismong pintuan ng kwarto ni Romualdez ay may dalawang tauhan mula sa BJMP ang nakabantay. Actually, ang mahigpit na siguridad dito, Pinky, ang pinatutupad ay doon sa mga media na hindi talaga kami pinapayagan na makalapit doon sa mismong main lobby ng ospital. Kaya kahit sinusubukan nating makita kung sino yung mga dumarating na mga kaibigan, kaanak ni Romualdez dito sa Cardinal Santos, until this time, wala pa tayo nakikita sa kanila, Pinky.
6: Yun na nga eh, Isaiah, ang hirap talaga ng inyong posisyon dahil sa inyong location dyan. Mahihirapan talaga kayong makita sino yung pumapasok at lumalabas mula doon sa front entrance. And understandably, kasi yung pamunuan ng ospital ay ayaw din na makagambala yung to bother the patients in the hospital as well. So anyway, tingnan natin kung ano din mangyayari ang update bukas. Maraming salamat sa iyo, Isaiah Mirafuentes, nag-uulat ng live mula sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan. Samantala, hinamo ni Ombudsman Boying Remulla si former House Speaker Martin Romualdez na harapin ng buong tapang ang kanyang 7.4 billion peso plunder case. Ayon kay Remulla, sobrang nalulungkot siya dahil mas pinili ni Romualdez ang kanyang sitwasyon ngayon. Giit ni Remulla, walang special treatment lalo na sa itinuturing na big fish sa flood control scandal.
11: Face the music, face the charges like a real man should. Man up to it. Yun lang yung message ko. Man up to it. Have you should have a lot of pride and dignity in your person. Hindi dapat ganyan yung parang nag-flink.
6: Dismayado rin si Remulla dahil first time nangyari na nahaharap sa matinding kaso ang isang House Speaker. At kung siya ang tatanungin, dapat ibalik ng dating Speaker ang mga umano'y nakulimbat na pondo.
7: Nagpasaklolon na sa NBI ang ilang residente ng Candaba, Pampanga. Gusto nilang ipasilip ang umano'y maanomalyang flood control project sa kanilang bayan. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve.
12: Inilapit na ng mga residente ng Candaba, Pampanga sa National Bureau of Investigation ang umano'y 1.4 billion pesos na halaga ng maanomalyang flood control project sa bayan na pinagsasaluhan lang daw ng dalawang contractors. Ang isa raw sa mga ito ay ang Global Crete Builders Incorporated na pagmamay-ari pa umano mismo ng kanilang alkaldeng si Mayor Rene Maglangke. Sa nakalipas na pananalasa ng pinalakas na habagat, matatanda ang isa ang Pampanga sa mga lubog sa baha. Apektado ang mga palayan, pati na ang hanap buhay ng marami pang residente.
13: Siguro hope ko na upon filing of this complaint, the necessary steps will be taken. Maasa kami na sa tulong ng NBI, ito ay aandat at ang mga karampatang kaso ay masasangka.
12: Pinaiimbestigahan din nila sa NBI ang MBB Global Properties Corporation na una nang binunyag ni Senator Panfilo Ping Lacson na pagmamay-ari umano ng mga anak ni na Maglangke, dating DPWH Secretary Manuel Bunoan at dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Una na rin iniulat ng Bilyonaryo News Channel ang Court of Appeals freeze order laban sa bank accounts, insurance policy at iba pang assets ni Maglangke at ng kanyang anak na si Macy. Nag-ugat ito sa petisyon ng Anti-Money Laundering Council matapos na ma-flag ang bilyon-bilyong pisong pondo na dumaloy at lumabas umano mula sa kumpanya.
14: Kung hindi natin iituan itong mga katarantaduan na ito, sila ang may pera, sila ang may right, sila ang may kayang bumili ng boto. Kailangan lahat na ito na nagsamantala makulong, mabulok sa kulungan para magpamarisa.
12: Patuloy na sinisikap ng BNC na makuha ang panig ni Mayor Maglangke, pero wala pa itong tugon sa ngayon. Para sa agenda, Andrea Salve, Bilyonar News Channel.
6: Pinagbigyan ng Quezon City RTC ang hiling ni VP Sara na ipinagpaliban ang kanyang arraignment sa kasong grave threats. Pero sa pagsulpot ng bise sa korte, ilang banat ang kanyang binitiwan. Ang detalya sa agenda report ni Chet Gatchalian.
15: Maanghang ang masaltang binitawan ni VP Sara laban kay PBBM sa harap ng kanyang mga taga-suporta sa Quezon City Memorial Circle.
16: Hindi ko magawang tumahimik na lamang.

0: lumalangoy sa baha. Handaan ninyo, patuloy tayong manawagan ng paglayas ng problema ng ating bayan na ang pangalan ay Bongbong Marcos. Resign! Umalis ka dyan! Sinungaling ka, abusado ka, korap ka.
1: Maaga pa lang, nagtipon-tipon na sa QCRTC grounds sa mga taga-suporta ni VP Sara para sa nakatakda sana niyang arraignment sa kasong grave threats. Bandang alas 8:30 ng umaga, dumating ang bise kasama kanyang kapatid na si Davao Representative Paulo Duterte. Matapos ng ilang minuto, lumabas si VP Sara at ang kanyang abogado. Ayon kay Attorney Paul Lawrence Lim, pinagbigyan ng hiling nila na iurong ang arraignment. Sa gitna ito ng kanilang hamon sa jurisdiction ng korte at ng DOJ na i-prosecute ng bise bilang impeachable official.
2: Iba po kasi yung immunity from suit ng presidente, iba rin yung procedural, limited procedural immunity ng mga impeachable officer. Hindi namin pinag-uusapan yung immunity ng presidente. Ang aming pinag-uusapan dito sa RTC ay ang limited procedural immunity.
1: Ayon sa Quezon City Regional Child Court, sa susunod na buwan na reschedule ang arraignment ni VP Sara. Bago ito magdesisyon, kailangan munang reviewin ng korte ang susumiting komento ng prosecution at ng Department of Justice sa inihaing motion ng kampo ng bise. Bumanat din ang bise sa pagdismiss ng unang perjury complaint na isinampa niya laban sa umano'y self-confessed bagman niya na si Ramil Madriaga.
3: Kapag nagsisitawaling yung may saka o wala ko tumulis kapag nag-agent din sa kidnapper ay okay na. Basta nakakatutog yun sa political harassment ng ayos.
1: Hindi rin nakaligtas sa patutsada ng bise si Interior Secretary John Vic Remulla.
3: So yung may iso ng
1: sagot ni Remulla, tutukan na lang ni VP Sara ang kanyang sariling impeachment trial. Sa ngayon, hindi pa raw masagot ng bise kung haharap ba siya sa sarili niyang paglilitis. Wala pa naman daw kasi siyang natatanggap na formal notice para sumalang siya sa witness stand ng Senate impeachment trial. Ang Malacañang naman, wala pang tugon sa mga banat ni VP Sara laban sa Pangulo. Para sa Agenda, Chad Gatchalian, Billionaire News Channel.
4: Mananatili ba sa 16 ang voting threshold sa impeachment trial ni VP Sara? Yan ang target tuldukan ng mga senator judge sa tulong ng mga dating chief justice. Narito ang Agenda Report ni Hannity.
5: Sinisiguro ng Senate Impeachment Court na hindi binubuhay ang usapin sa voting threshold para padaliin ang pag-convict kay VP Sara. Yan ay sa gitna ng mga puna na kung bababa ang basihan ng number of votes ng mga senador, dadali ang conviction.
6: Huwag po kayong mawalan ng tiwala na yung ating mga senator judge

0: Argumento. Ang pagkonsidera sa kung ang senador ay kayang gumanap at bumoto, lalo na't may mga nakaditine, naka-medical leave at pugante sa ngayon. Una nang nag-rule si Presiding Officer Chiz Escudero na 16 votes ang kailangan para sa conviction. Pero kinwestiyon ito ni Senator Judge Erwin Tulfo, kaya kailangan na itong pagdesisyonan ng impeachment court. Para hindi lang sa politika o sariling interpretasyon ng mga senador nakaasa ang desisyon, kukuha sila ng mga amici curiae o friends of the court. Sila ang independent legal experts na hihinga ng payo sa constitutional question. Susulpot sa impeachment court sina retired Chief Justices Artemio Panganiban, Renato Puno, at retired Associate Justice Adolf Ascuna. Legal memorandum naman ang isusumite ni retired Chief Justice Hilario Davida Jr. dahil hindi siya makakadalo physically. Siya ang naging presiding officer sa impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Estrada. Sina Davida at Ascuna naman ay naging miyembro pa ng isang commission na bumuo ng 1987 Constitution.
1: Yung credentials nila at saka yung known expertise nila on the matter, pati yung previous na mga experience nila in the framing of the Constitution. So kaya sila yung mga napili at saka yung kanilang known impartiality in their stance.
0: Pagkatapos ng pagsalang sa amici curiae at oral arguments mula sa defense at prosecution, target pagbutohan ng mga senator judge kung mananatili o babaligtarin ang ruling ni Escudero. Hindi naboboto si Escudero dahil sarili niyang ruling ang ina-appeal. Kapag hindi makakuha ng mayorya ang motion para baligtarin ito, mananatili ang 16-vote requirement. Para sa Agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
2: One step closer na raw ang prosekusyon sa pagbulatlat ng financial records ni VP Sara at Attorney Mance Carpio. Pero tatanggapin kaya ng impeachment court ang mga dokumento bilang ebidensya? Tila wala ng hadlang para gamitin ng prosekusyon ang financial records ng mag-asawang sina VP Sara at Attorney Mance Carpio. Kasunod ito ng pagbasura ng Quezon City Prosecutor's Office sa petisyon ni Carpio laban sa pagpapasabina ng mga dokumento. Pero sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni defense lawyer Attorney Michael Poa na ibang usapin kung admissible ang mga ito sa impeachment trial ng bise.
3: Once kasi matapos na yung prosecution sa presentation nila ng evidence in chief, meaning lahat ng articles natapos nila, there will be a formal offer of evidence. At doon, bawat dokumento na i-offer nila, you can state your objections. And then doon pagtatalunan yung admissibility if they
4: may
3: will be admitted.
4: Pa pala.
2: Sisimulan ang pagtalakay ng article on alleged unexplained wealth sa Lunes, September 14. Sa September 16 naman, ang pagdinig ng Senate Impeachment Court kasama ang amici curiae hinggil sa voting threshold. Si Poa mismo may mga gustong itanong sa dating justices.
3: So I'll be intently listening to the discussions. In fact, the defense and the prosecution are also given the opportunity to ask questions through the presiding officer. Kasi pangit naman kung diretso kami magtatanong mga ex-justices to, no?
2: Inamin din ni Poa na hindi pa napipili ng depensa kung sino sa kanila ang magsasagawa ng oral argument sa September 23.
3: What we're doing is, sa amin naman kasi sa team, ang inuuna namin is ano yung arguments, ano yung points of law natin na ilalabas.
2: Samantala, hindi raw na-offend si Poa nang tawagin siyang abogadong walang alam ni prosecution lawyer attorney Benjamin Tolosa. Nangyari ito nang humarap si Poa bilang hostile witness sa paglilitis.
3: I spoke to Attorney Tolosa about this also after. Alam ko naman yung point niya doon. Kung meron mang double meaning, galing na sa publiko. But sa kanya kasi, alam ko naman yung point niya doon. It was really lawyer without personal knowledge.
4: Diba?
2: Muli ring binanggit ni Attorney Michael Poa ang konsepto ng right against self-incrimination. Sa harap ito ng plano ng prosekusyon na tawagin si VP Sara mismo bilang testigo.
5: Exclusive, U.S. President Donald Trump plano raw bumisita sa Pilipinas sa Nobyembre. At halaga ng piso kontra dolyar, sumadsad na naman sa historic low. Susunod yan sa Agenda.

0: nalimutan mo na naman yung vitamins. Ikaw talaga. Kinakatikate. Kung saan-saan kasi nagsusuot.
1: Kasi ng ulo? Lechon pa more?
2: Sa Generica Drugstore, ma-express mo ang pagmamahal dahil may triple ginhawa. Presyong apot kaya, gamot na singbisa, at serbisyong alaga.
3: All-in-one drugstore!
4: We love you, ma!
5: Ginhawang Generica.
6: Bahagi ng taya mo ay para sa bayan.
7: Panalo!
6: Kung para sa iba, ang Lotto ay game of chance, para sa kanila, ito ay fighting chance. Dahil sa PCSO, bawat taya may kawang gawa.

0: Traffic check muna tayo ngayong Biyernes sa Marcos Highway, SM Marikina. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa east and westbound lanes. Bad news para sa ating mga motorista at PUV drivers. Namumurong tumaas na naman ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Yan ang agenda report ni Ches Sulit.
1: Isa na namang big-time oil price hike ang nakaamba sa susunod na linggo. Tinatayang tataas ng 4 pesos and 50 centavos hanggang 5 pesos kada litro ang gasolina, habang posibleng tumaas hanggang 2 piso at 50 sentimo kada litro ang diesel. Nakabatay ang estimate sa 4-day trading ng Mean of Flats Singapore o MOPS at foreign exchange rate mula September 7 hanggang 10. Maaari pa itong magbago base sa huling araw ng trading at nakasalalay rin sa final computation ng Energy Department ang adjustments next week. Patuloy na sumisipa ang presyo ng langis sa world market dahil sa lumalalang tensyon sa Middle East at pangamba sa posibleng pagkaantala ng oil supply at shipping. Umakyat ng mahigit 6% ang US West Texas Intermediate crude noong Huwebes at nagsara sa $102.48 kada barrel, ang pinakamataas nito mula Mayo. Lampas naman sa $107 per barrel ang Brent crude. Dahil dito, tinitignan na rin ng pamahalaan ang posibleng pagluwag sa buwis sa ilang produktong petrolyo. Ayon sa Finance Department, hinihintay pa ni DOF Secretary Frederick Go ang certification mula sa Department of Energy na lumampas na sa $80 per barrel ang Dubai crude, ang tinitignang benchmark sa ilalim ng train law. Kapag na-certify ito, sinabi ni Go na handa siyang irekomenda sa Development Budget Coordination Committee ang 100% suspension ng excise tax sa LPG at kerosene at for approval pa rin ito ni PBBM. Pero hindi pa kasama rito ang gasolina at diesel. Para naman sa business sector, tila double whammy ang patuloy na pagtaas ng fuel prices at ang posibleng 60 peso daily minimum wage hike sa Metro Manila. Ayon sa Philippine Chamber of Commerce and Industry, umaasa silang ikonsidera din ng gobyerno ang pansamantalang pagsuspindi ng excise tax sa diesel kung magpapatuloy ang sigalot sa Middle East. Babala rin ni PCCI Vice President for Trade Brian M. Malaking hamon din ang pagsadsad ng halaga ng piso.
2: The fuel to reach 100 seems realistic given the momentum and the trajectory of global prices and then the momentum and trajectory of our exchange rate. Kasi dollar and imported lahat yan. So to breach 100 I think is easy and realistic to expect. But then can we continue to shoulder that? Diba? Can businesses continue to shoulder that?
1: Dagdag ni Ang, kung sabay natataas ang fuel, sahod at iba pang operating costs, posibleng maging mas maingat ang mga negosyo sa pag-expand at pag-hire ng mga tao. Para sa Agenda, Ches Sulit, Billionaire News Channel.
0: Imbis na dagdag sahod, binawasan pa. Naipasa na ang panibagong wage order para sa Metro Manila pero mas mababa ito sa inaasahang 85 peso wage hike. Narito ang agenda report ni Micah Razon.

0: wage earner. Itong National Wages and Productivity Commission sa ilalim ng Department of Labor and Employment ay magmi-meeting dito sa mamahaling hotel sa Maynila para pag-usapan yung sahod ng mga manggagawa. Ang mas malaking insulto, mga kasama, mga boss, imbitado pa tayo dun sa loob? Hindi imbitado!
1: No show si Labor Secretary Francis Tolentino sa umano'y confidential meeting nito sa National Wage and Productivity Commission. Ayon sa imbitadong labor leader na si Carlo Oñate, ang agenda sana sa meeting ay ang pag-aproba sa Wage Order 28.
2: Meron na palang panibagong wage order pero ayaw pa rin ipatupad ng dole yung Wage Order 27 na malinaw na epektibo na mula pa July 25.
1: Sa loob ng Wage Order 28, 60 pesos na lang ang itataas na sahod ng mga manggagawa imbis na 85 pesos. Inimbita ni Kamanggagawa Party List, Rep. Eli San Fernando ang sarili sa pagpupulong.
3: Inimbita namin sarili namin.
4: We have to assert.
3: Tungkol to sa dagdag sahod,
4: Oo.
3: So dapat kasama ang mga manggagawa. Itong meeting na to actually confidential daw in nature. Bakit iko-confidential? Take note, ang pag-uusapan dito ay yung dagdag sahod.
1: Nagprotesta rin ang ilang labor group. Imbis na gasolina raw kasi ang mag-rollback, ay sweldo ng mga manggagawa ang bumaba. Kaya naman, pinagbibitiyo nila sa pwesto si Tolentino. Ngayong araw, inanunsyo ni Oñate na naipasa na ang Wage Order 28. Historic rin daw ito dahil first time nangyari ang pagbabawas sa dagdag sahod. Wala pang pahayag sa isyu sa ngayon si Tolentino. Para sa agenda, Mike Arason, Billionaire News Channel.
5: Sumadsad na naman ang halaga ng piso kontra dolyar. Nagsara ang palitan sa 62.68, mas mababa kumpara sa 62.535 na naitala kahapon. Ayon kay Security Bank Chief Economist Angelo Taninco, ito'y dahil sa mataas na global oil prices na umabot na sa higit $100 per barrel kasunod ng lumalalang tensyon sa gitnang silangan. Factor din daw sa palitan ang global bond at equity sell-off na nagresulta sa capital outflows mula sa local equity at bond markets.

0: Aarangkada na sa Lunes ang kauna-unahang parliamentary polls sa BARM. Kaya naman, todo kayo ng COMELEC at PNP sa pagtitiyak sa seguridad sa rehiyon. Yan ang agenda report ni Laid Cabagani live mula sa Cotabato City. Laid.
1: Pinky, sa unang pagkakataon ay boboto ang mga residente ng Bangsamoro Region para sa kanilang parliamentary elections sa Lunes. Halos 2.4 million registered voters ang inaasahang makikilahok sa halalan na itinuturing na major milestone sa Bangsamoro peace process at self-governance ng rehiyon. Puspusan ang paghahanda ng COMELEC at naka-full alert ang seguridad. Isang makasaysayang halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ang pinaghahandaan ng mga otoridad ngayon. Ayon sa COMELEC, halos 2.4 million voters ang rehistrado para sa halalan na gaganapin sa 5,212 clustered precincts sa 1,186 voting centers sa buong BARM. Para naman masiguro ang seguridad, naka-full alert ang Philippine National Police. Aabot sa higit 10,000 PNP personnel ang magbabantay sa BARM, lalo na sa 108 areas of concern na kailangang i-monitor ng mahigpit. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Allen Reyco, magtatagal ang full alert status hanggang September 30. Ayon naman kay COMELEC Chairperson George Garcia, walang dapat ikatakot ang mga botante sa pagtaas ng presensya ng mga kapulisan at militar sa Bangsamoro areas.
2: Deploy ng mga additional forces natin ng AFP PNP. Sinisigurado naman ng COMELEC kasama na yung security forces natin na hindi naman ito makakaistorbo sa mga kababayan. Baka kasi alam, sabihin nila para namang napakadaming mga mga sundalo na dito at mga pulis, wala pong threat. Walang whatsoever, wala tayong namomonitor. Kung kaya lang,

0: mas maganda rin na naandyan, nakikita nila may mga dagdag, for example, mga tangke. Not because we wanted to militarize the area, but because iba-iba kasi na may mga nakikitang ganyan para pang-deter din yun. O kaya nga, yung mga nagbabalak, halimbawang mag-create ng mga senaryo, hindi na nila pag-iisipan yun. So,
1: kasado na rin ang election machines na gagamitin sa eleksyon. Isa sa ilalim ang mga ito sa final testing at sealing para matiyak na gumagana, tumatanggap ng balota at tama ang election returns. May backup din sakaling magkaroon ng power interruption.
0: Yung purpose bukas ng final testing and sealing, gusto nating malaman yung bang mga baterya fully charged ba yan? Yung bang mga baterya gumagana? Kasi kung hindi, may mga pamalit kasi kami. May mga pang-replace kami. In fact, may mga 300 tayo na mga baterya na available, na dagdag. At the same time, yung mga makina naman, meron tayong 1,228 na pang-dagdag din sa bawat munisipyo. Meron tayong tig sa 10 bawat munisipyo, sa bawat syudad naman, tig 20 piraso.
1: Dagdag ni Garcia, kayang gumana ng mga makina ng hanggang 72 hours gamit ang available power contingency, habang nakahanda rin ang generators kabilang ang solar at fuel-powered units. Ano nga ba ang iboboto ng Bangsamoro voters? Sa unang pagkakataon ni hindi presidential o local officials ang kanilang pipiliin. Ang itatatag ng halalan ay unang duly elected Bangsamoro Parliament. May 80 seats ang parliament. 40 dito ay para sa regional representatives, 32 para sa district representatives, at 8 sectoral representatives. Sa balot, 8 choices ang gagawin ng bawat botante. Isang regional parliamentary political party, isang district representative, at 6 na sectoral representatives para sa settler communities, women, youth, traditional leaders, at ulama o yung mga Muslim preachers. Para sa COMELEC, handa na ang election machinery, security forces, at iba pang partners.
0: Ready ang lahat ng partners natin. Ready ang mga international community. Nandito sila lahat. Napakadami pong observers. At na-brief namin sila noong nakaraang araw lamang. Kulang-kulang 200 lahat siyang mga naandito. So, again, ready na po tayo ang ating...
1: Dagdag ni Garcia, huling kailangan na lang ang aktibong pakikilahok ng mga Bangsamoro voters sa September 14 dahil ang halalang ito ang magtatakda sa unang regular na parliament na direktang ihahalal ng mga mamamayan ng Bangsamoro.
2: Pinky, idineklara ng BARM government na regular special non-working holiday ang September 15. Kasunod yan ng first regular parliamentary election sa September 14. Layo nitong bigyan daw ng pagkakataon o panahon ang mga residente na makauwi ng ligtas sa kanilang mga residency pagkatapos bumoto. Sa order, proclamation order ni BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakuha, sakop nito ang mga pribadong kumpanya at mga ahensya at opisina ng BARM government. Pinky?
3: Maraming salamat, Lade Cabagani, nag-uulat ng live mula sa Cotabato City.
4: Nagsampa na ng disbarment case ang NBI laban kay former Congressman Jing Paras at 4 na abogado na sangkot umano sa honey trap scandal laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Kabilang sa pinatatanggalan ng lisensya ang mga abogado ng Rondain and Mendiola Law Firm dahil sa umano'y papel nila sa sinasabing character assassination plot laban kay Recto. Tinawag naman ni Paras na fabricated ang kaso at bahagi umano ng harassment ng gobyerno.
5: Naghain na ng counter-affidavit sina Senadora Loren Legarda at Batangas Congressman Leandro Leviste kaugnay sa umano'y ghost electricity. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, bagamat late na ang sagot sa reklamo, hindi nila ito ibabasura dahil sa technicality. Ikokonsidera pa rin daw ito para matiyak ang due process at maiwasan ang anumang kwestiyon sa investigasyon. Higit isang buwan nang nasa abroad sina Legarda at Leviste at batay daw sa impormasyon ng Ombudsman, nasa France ang mag-ina.
6: Alex Ayala makes her debut sa New York Fashion Week. Nasa front row ang Pinay tennis sensation sa runway show ng Tory Burch. Kahilelarang naman niya sina Vogue Global Editorial Director Anna Wintour, Amanda Seyfried, and Lauren Hill. To recall, pinuri recently ni Wintour ang fashion sense ni Iyala nang umattend ito ng US Open. Bumida na rin sa New York Fashion Week si American designer Tommy Hilfiger. His Spring-Summer 2027 collection features a youthful mix of oversized polo shirts and plaid bucket hats. Parehong rumampa sa show sina Gigi Hadid at Romeo Beckham. Kabilang naman sa front row spectators sina Kate Moss, Camila Cabello, Jisoo, and Karl Anthony Towns.
7: Well, American style is always changing. And there's a base of maybe for us preppy American classics, but we like to evolve everything we're doing on a continual basis. So we've remixed the classics, and we've done it through proportion, through color, through fabric, and through fit.
6: This New York Fashion Week also saw the return of Belgian designer Diane von Furstenberg. For the label's first runway show in nearly a decade, the collection stayed rooted in their signature wrap dress, pairing it with wrap tops, flowing capes, and draped silhouettes. Ito rin ang debut ng bagong artistic director na si Henry Zankov. Pumasa si Japanese racing legend Max Orido sa hamon ni Angie Mead King na magkarera sila sa track. Kasunod yan ng pagbisita ni Orido-san sa bansa at ng track day niya sa Japan. Narito ang agenda report ni Mobility Correspondent G. Baroga.
8: ぜひ喜んでお願いします。はい、ぜひお誘い待ってます。
9: Tinanggap with full confidence ni Japanese racing legend Max Orido ang hamong head-to-head race battle ni Angie Mead King. June itong taon nang bumisita si Orido-san sa Pilipinas for the first time para sa pagbubukas ng local store niya sa The Auto Complex sa Quezon City. Pinuntahan nito ng motorsports fans para personal siyang makita, kabilang na si Angie. At nang tanungin siya ng BNC Mobility kung ano ang gagawin niya kung magkakaroon ng track day, hindi raw shotgun ride ang gusto niya.
10: I want to race Mr. Orido. Max and his daughter Maya are very car savvy enthusiasts, and you know, bring them out on their track, show them, lend them a car. That would be amazing. That would be an honor.
9: Bago yan, ang track day muna ni Orido-san sa Fuji Speedway ang nangyari. Bagamat medyo disappointing daw ang wet track, masaya siya na lahat ay nag-enjoy at walang aksidenteng nangyari.
11: Looking forward na si Orido-san sa pagbabalik sa Pinas para makipag-connect sa local car and motorsports community. Pero ang tanong, matutuloy na kaya ang racing face-off nila ni Angie? Para sa Agenda, G. Baroga, Bilyonario News Channel.
3: Marcos Day sa Ilocos Norte, pinangunahan ni PBBM. At Leia Salonga may special participation sa US Open. Susunod yan sa Agenda.

0: traffic check ulit tayo sa EDSA White Plains. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Light to moderate naman ang southbound lane. Binigyang pugay ni PBBM ang kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa kanyang 109th birth anniversary. Kumpleto sana ang pamilya sa selebrasyon ng Marcos Day sa Batac sa Ilocos Norte kung sumama lang si Senator Aimee. Narito ang agenda report ni Bernard Ver.
1: Magandang dumating si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa lungsod ng Batac upang gunitain ang ika-109 na kaarawan ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Adrian Marcos Sr. Kasama ng Pangulo si First Lady Lisa Araneta Marcos at ang pamilya Marcos na dumalo sa misa na ginanap sa Immaculate Conception Parish sa Batac. Ang misa ay inialay upang parangalan ang buhay at pamana ng dating Pangulo na kinilala ng mga Ilocano bilang ama ng Ilocos Norte at isang mahalagang figura sa kasaysayan ng Pilipinas. Nakiisa rin sa paggunita ang mga lokal na opisyal sa

0: Pangulo ni Gobernadora Cecilia Araneta Marcos, Congressman Sandro Marcos, Congressman Angelo Marcos Barba, at Batac City Mayor Mark Quechua, kasama ang mga taga-suporta at loyalista na maagang nagtipon mula pa sa madaling araw upang magbigay pugay. Pero kapansin-pansin na wala sa selebrasyon ang presidential sister na si Senador Amy Marcos. Matapos ang misa, pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang isang maikling programa at ang pag-aalay ng bulaklak sa monumento ng Yumaong Pangulo.
1: How is it that you knew how to address the challenges that were put before you? And I look back on my life and I say it is remarkable because my father never sat me down and said the lesson for today is that you must learn this, that, and the other thing. Hindi ko namang style ng aking ama. His way was to teach by example and to teach by leadership.
0: Pagkatapos ng kalumpati ng Pangulo, dumiretso ang First Family sa Imelda Cultural Center para sa Natnating Cook-Off, isang food festival na nagtatampo ng mga Ilocanong pagkain tulad ng dinengdeng, pinakbet at bagnet at iba pa. Mahigpit ang seguridad sa lungsod dahil libo-libong tao ang inaasahang dadagsa sa batak para sa buong araw na selebrasyon. Para sa Agenda, Bernard Ver, Billionaire News Channel, Ilocos Norte.
2: Total makeover ang nangyari sa isang sanitary landfill sa Carmona, Cavite. Nilinis kasi ito at ginawa ng training grounds at parke. Ang detalye sa agenda report ni Jill Sebandal.
3: Mula sa dating sanitary landfill, ngayon ay naging nature park at disaster preparedness training facility. Yan ang ipinagmamalaki ng MMDA sa Carmona, Cavite. Sa humigit kumulang 60 ektaryang lupain, isinara ng ligtas ang dating landfill at ginawang park at training grounds. 12 ektarya naman ang inilaan para sa housing project ng Carmona LGU. Dumalo sa inauguration si Executive Secretary Ralph Recto kasama si MMDA Chairman Attorney Don Artes at iba pang opisyal.
4: Napakahalaga nito and we're preparing also for the worst. At mabuti that meron tayong vision na katulad nito. Ang ating Pangulo, ito yung inaasahan at ngayon na-execute naman ang ating MMDA. At yan ang dahilan kung bakit tayo nandito to highlight this, maimbitahan namin kayo para makita sa buong Pilipinas that we have such facilities at the idea is to propagate it, matraining natin as many responders as possible. At katulad yung nabanggit ko kanina, mahalaga na bigyan sila ng pinakamagandang kagamitan.
3: Ayon kay ES Recto, dapat hindi lang gobyerno, kundi pati mamamayan ay handa sa sakuna.
4: Yeah, pinapakita natin ang gobyerno is on top of the situation, naghahanda tayo. At dapat maghanda din yung ating mga kababayan kung kaya't ang MMDA, from time to time, nagkakaroon tayo ng mga drill sa Metro Manila, di ba? Na dapat, lahat tayo dapat maghanda. Mahalaga ipakita ng gobyerno na naghahanda rin ng gobyerno para sa anumang sakuna na maaaring dumating sa atin.
3: Sa napapabalitang pag-retire naman ni MMDA General Manager Nicolas Torre, sinabi ni Attorney Artes na hinihintay pa nila ang desisyon ni Torre. Si Assistant General Manager Val Melgar muna ang nakatalagang OIC.
5: Yes, maglilip siya. Sabi niya, pag-iisipan niya kung mag-retire na siya. So, hintay namin yung desisyon niya.
3: Sa ngayon, nakatutok ang ahensya sa pagpapatuloy ng mga proyektong nakatuon sa disaster preparedness at kaligtasan ng publiko. Para sa Agenda, Jill Sebandal, Billionaire News Channel.
2: May special participation si Pinay Broadway legend Lea Salonga sa US Open. Siya lang naman ang nag-coin toss bagong isang men's double quarterfinal matchup at the Billie Jean King National Tennis Center. Sa Instagram post, Lea described her experience as a lovely night. This comes just days after she became the first Filipino to receive a coveted star sa Hollywood Walk of Fame. Australia picks a Filipino-Australian produced film as its official entry sa 2027 Oscars. James Robinson's feature debut, First Light, is now Australia's first Filipino-language submission sa Academy Awards. The drama tells the story of an elderly nun played by Ruby Ruiz. It also stars Maricel Soriano and Rez Cortez. So December 15, iya announce ang shortlist for the Best International Feature Film category. The awarding ceremony naman will be held on March 14.

0: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit nang napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
0: Last week sa Dawi Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
2: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
3: Maganda man takbo.
2: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
0: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
4: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
0: Marami ng mga bagong pangkabuhayan. Kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
5: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many many things.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
6: Traffic check ulit tayo ngayong Friday rush hour. Sa elliptical road, light to moderate ang daloy ng mga sasakyan papasok ng Commonwealth Avenue. Mabilis naman ang kabilang lane. Planong bumisita ni US President Donald Trump dito sa Pilipinas sa Nobyembre para dumalo sa ASEAN Summit at para sa isang state visit. Yan ang eksklusibong napag-alaman ng Bilyonaryo News Channel.
7: Sa 2nd pagkakataon, bibisita sa Pilipinas si US President Donald Trump para dumalo sa ASEAN Summit at para sa isang state visit. Ayon sa sources ng Bilyonaryo News Channel, 2 araw ang itatagal ni Trump sa Pilipinas at mangyayari sa kalagitnaan ng Nobyembre. Pagdating ng Maynila, una muna siya makikipagpulong sa mga leaders ng ASEAN at susundan ng state visit kinabukasan. Makikipagpulong si Trump kay Pangulong Bongbong Marcos para sa bilateral meeting na inaasahang tututok sa mga issue sa kalakalan, investment at defense. Una nang bumisita si Trump sa bansa noong 2017 para rin dumalo sa ASEAN Summit. Pero 2014 pa, huling nagkaroon ng mas formal na state visit ang isang US President nang dumalaw si President Barack Obama noong panahon ni Noy Pangulong Noynoy Aquino. Sasabay ang pagbisita ni Trump ngayong taon sa 80th taong anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at Amerika. 75th anniversary naman ng Mutual Defense Treaty ng 2 bansa at inaasahang pagtitibayin ang pangakong suporta ng US sa Pilipinas sakaling magkaroon ng armed attack kabilang ang sa West Philippine Sea. Pinaplansya pa ang eksaktong petsa ng pagbisita pero ayon sa sources, posible itong maganap sa 3rd week ng Nobyembre pagkatapos ng midterm elections sa Amerika. Kasunod ng pagbisita sa Pilipinas, tutulak naman si Trump sa Shenzhen, China para sa taunang APEC Summit.
8: No regret si US President Trump sa kanyang gera sa Iran. Ito ay kahit posibleng makaapekto ang sigalot sa midterm election campaign ng kanyang Republican Party. Malaking issue kasi ngayon sa American voters ang pagsipa ng presyo ng langis dahil sa krisis. February 28 nang lusubin ng Estados Unidos at Israel ang Iran.
9: I don't believe in the word regret. You can always question yourself a little bit. And a few people have asked me that. If I had it to do again, I'd do exactly as I did. I took out their nuclear capability.
8: 2 higanteng beam of light ang nagpailaw sa New York skyline bilang pag-alala sa mga biktima ng 9/11 on the eve of its 25th anniversary. Tumatapat ang beam sa posisyon ng Twin Towers malapit sa Ground Zero. bilang pagunita sa isa sa pinakamadugong terrorist attack sa kasaysayan ng Amerika. Isinagawa rin ang wave of flag sa Malibu bilang pag-alala rin sa halos 3,000 biktima ng trahedya.
6: Aminado ang Foreign Affairs Ministry ng Japan na may pag-aalinlangan pa rin ang mga investor bago sila mag-commit sa Luzon Economic Corridor ng Pilipinas. Alamin kung bakit sa agenda report ni Che Sulit.
3: Nasa $20 billion o higit 1.2 trillion pesos ang inaasam na halaga ng investments para sa initial project sa ilalim ng Luzon Economic Corridor. 38 project opportunities ang inilatag at iprinisinta ng gobyerno sa 600 foreign investors and industry leaders nitong Huwebes sa LEC Investment Forum. Kabilang sa pinakamalaking proyekto ng inisyatiba, ang Subic Clark Natural Gas Ecosystem na posibleng pumalo sa $6 billion ang investment cost at ang $4.1 billion Sangley Point International Airport. Sentro din ng plano ang Subic Clark Manila Batangas Freight Railway. Ayon sa Department of Finance, tinatrabaho na nilang tapusin ang feasibility study at project design ng 250-kilometer railway.
10: I think the clearest milestone that we want to see perhaps in the next 12 to 18 months is really tangible progress on the Subic Clark Manila Batangas Freight Railway, which is the cornerstone for the Luzon Economic Corridor.
3: Pero aminado ang pamahalaan na hindi sapat ang investor interest sa implementasyon ng mga proyekto. Ayon sa Ministry of Foreign Affairs of Japan, tila may mga pag-aalinlangan pa rin ng mga investor bago sila mag-commit sa Pilipinas.
11: We have heard concerns as well regarding the electricity price or the transparency and predictability of the investment environment. So we understand that the Philippine government is currently undertaking reforms to address these issues.
3: Opisyal na ring nakilahok ang European Union at Spain sa inisyatiba na inilunsad ng Pilipinas, United States at Japan noong 2024. Sa forum, nilagdaan na rin ng Pilipinas at US ang $60 million o halos 3.7 billion pesos na grant mula sa Millennium Challenge Corporation. Susuportahan ng programa ang mga reforma sa energy sector. Pagdating naman sa Pax Silica na magsisilbing tech hub sa LEC, binigyang diin ng DOF, patuloy pa ang mga talakayan kaugnay nito at nilinaw na hindi pa natutuldukan ang kasunduan. Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
6: From Gen V to the MCU, Variety confirms 28-year-old actor Asa German will play the high-flying mutant Angel sa upcoming X-Men reboot. Kilala si German sa kanyang role sa Amazon Prime Video series na Gen V. He also appeared sa Scream 7 at sa Monster, the Jeffrey Dahmer story. German joins the new mutant team composed of Sadie Sink as Jean Grey and Kit Connor as Cyclops. Kabilang din sa cast sina Indy Navarrete, Samara Weaving, Maya Boyd, Christopher Abbott, and Adam Driver. Irirelease ang film sa May 5, 2028. A new teen series about a female rower is making a splash on Netflix. Ang detalye sa agenda report ni Manny the Movie Guy.

0: pure roots all the time.
1: Yeah!
2: The Candyman!
3: The Candyman!
4: Traffic check ulit tayo sa EDSA Mega Mall. Bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane.
5: Ipinatawag ni PBBM ang mga opisyal ng DPWH at DOTR para tugunan ang problema ng pagbaha sa NLEX. Dito tinalakay ang immediate at long-term solutions tulad ng dredging, pagpoposte ng flood barriers at iba pang infrastruktura. Matatandaan nitong nakaraang linggo, umabot sa 7 kilometro ang pila ng mga sasakyan sa NLEX dahil hindi ito madaanan sa taas ng tubig dala ng ilang araw ng pagbaha.
6: Tumaas ang kaso ng leptospirosis at iba pang sakit sa Central Luzon dahil sa mga serye ng pag-ulan. Narito ang agenda report ni Pierre Pastor.
7: 365 ang naitalang leptospirosis cases sa Jose B. Linga General Hospital sa San Fernando, Pampanga noong Agosto at pagpasok ng Setyembre. 200% ang itinaas ng kaso kumpara sa kaparehong panahon noong 2025. Ang JBL ay isang DOH Apex Hospital para sa infectious disease management at takbuhan di lang ng mga taga Pampanga at Bulacan maging taga Tarlac at Zambales.
8: Nag-i-increase kami ng dedicated bed. Nag-umpisa kami sa 10 hanggang 20. Nung kasagsagan ng ulan at baha, itinaas namin ito to 50. Akala namin okay na doon. Pero yon dahil nga doon sa araw-araw na data na nakukuha namin, ngayon nasa 70 beds yung dedicated natin for leptospirosis.
7: Malaking bahagi ng Pampanga at Bulacan ay nalubog sa baha sa nakalipas na ilang linggo dahil sa walang tigil na pag-ulan. Si Joe Kelvin, 34 years old, mabilis nagkaroon ng mga sintomas ng leptospirosis. Kinahapunan daw matapos lumusong sa baha ay may lagnat na siya at pananakit ng katawan. Gaya ng maraming kaso, pinabayaan lang ni Joe Kelvin dahil akala ay simpleng lagnat lamang. Pero kahapon, sobrang nanakit na raw ang kanyang mga binti at paa.
9: Itong dalawang na to, talagang parang nakatali po siya na ang sakit po sobra.
10: Ito po, namamanhid po ito, ma'am. Umpisa dito. Hanggang dito po.
7: Bukod sa leptospirosis, mataas din ang kaso ng Severe Acute Respiratory Infection o SARI sa JBL. Karamihan ay highly infectious pneumonia. Year-round na rin daw ang COVID cases at nakahalo na lang sa iba pang regular flu cases. Pero mas mababa naman daw ang dengue cases sa Pampanga ngayon. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Bilyonaryo News Channel.
6: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather. BNC Resident Meteorologist Benison S. Tareha. Benison.
11: Weather, nandiyan pa rin na po sa Sambuang, kasi sa Mindanao, kung saan umabot sa 42 degrees Celsius ang heat index o naramdamang init kaninang tanghali. At nagkaroon lamang ng mangilang-ilang mga thunderstorms. Samantala, dalawang low pressure area na po ang minomonitor ng PAGASA sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Isa sa may West Philippine Sea na nasa layong 1,005 kilometers kanluran ng Southern Luzon at isa sa may Pacific Ocean na huling namataan higit 3,000 kilometers silangan ng Visayas. Ayon sa PAGASA, maliit pang tsansa na maging bagyo ang LTA sa silangan ng Visayas this weekend. However, posible po itong pumasok ng PARS sa araw ng Linggo at kumilos sa direksyon ng Cagayan Valley or Aurora by middle of next week. Ang LTA naman sa West Philippine Sea, posible po maging bagyo this weekend habang kumikilos palayo ng bansa. Ihilain din po ito ang hanging habagat patungong Central Vietnam. Ibig sabihin, posible po magkaroon ng tinatawag ng monsoon break sa ating bansa by early next week ay hindi kasasuan ng umiging timpahina ng habagat sa mga susunod pa na Linggo. Speaking of mahinang habagat, bukas September 12, araw ng Sabado, marami lugar sa Luzon na posibleng maging maaraw na kabilang ang Metro Manila mula umaga hanggang early afternoon. May mga lugar pa rin na posibleng ulanin sa umaga gaya ng Batanes, Zambales, Bataan, Palawan at Capulan at sa hapon at gabi naman sa bandang Ilocos Region, Ortigiana Region, Cagayan Valley, Zambales at Aurora dulot ng habagat. Pagsapit ng Linggo, halos buong Luzon na ang magiging maaraw mula umaga hanggang tanghali dahil sa monsoon break. Habang sa bandang hapon o gabi, may tsansa pa rin po ng saglit na ulan o localized thunderstorms, lalo na sa Zambales, Bataan, Batangas, Bicol Region at Simaroma. Pagdating sa Visayas at Mindanao, bukas magiging maaraw at mainit pa rin po mula umaga hanggang hapon, lalo na sa Zamboanga Peninsula at Caraga kung saan 42 to 44 degrees Celsius ang maaaring heat index. Habang sa hapon o gabi, may tsansa pa rin ng pagtid at pagkulog sa may Western Visayas, Negros Island Region at halos buong Mindanao. Pagsapit ng linggo, halos sa tulad ng weather conditions ang mararamdaman sa Visayas at Mindanao pagdating sa init at aliwalas ng panahon. Habang sa bandang hapon o gabi, posible pa rin ang isolated na ulan at thunderstorms, lalo na sa Eastern Visayas, Northern Cebu at Caraga Region. Yan muna napapanong balita ngayong Biyernes. Mula dito sa Zamboanga City, ako ang inyong ka-weather Benson Estarella na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
4: Good news para sa Meralco consumers. May bawas singil na higit 4 na sentimo kada kilowatt hour ang electric bill ngayong buwan. Para sa isang bahay na kumukonsumo ng 200 kilowatt hours, ito'y katumbas ng tapyas na humigit kumulang 8 pesos. Ayon sa Meralco, ito'y dulot ng mas mababang tax

0: As an artist naman, what do you still want to do?
1: Sobrang grateful lang po ako sa talagang takbo simula ng Dream Academy hanggang ngayon. Lumaki po ako na alam niyo po yung traditional na pamilya na kailangan pag-graduate mo, manager ka, tapos climbing up the corporate ladder. I chose passion. Sinugal ko po talaga.

0: the public, not more special treatment when you do these things to a VIP patient.
1: Eh, kaso hindi din na-booking si VIP sana.
0: I have... Pero sila, ikaw na nag-explain last week.
2: Ikaw lang sabi na pwede.
1: Hindi, babaguhin ko yung statement ko. Normally, you can send your own pictures. Pero sabi ni Sec. John Vic, alam na nila, nagko-coordinate na sila with the chief of staff or security officer ni VP Sara. Mm-hmm. And yet, hindi nila inaresto. Gusto daw magpa-aresto, magpa-drama, sabi ni Sec. John Vic. Ba't naman ako maniniwala sa kwento niyan, Sec. John Vic? Eh kahit na gusto mag-drama, di wag mong bigyan ng drama, pero arestuhin mo pa din, imbes na hinayaan mong mag-voluntary surrender.
0: Pero meron si dalawang Remulla brothers, si Ombudsman Boying Remulla at si John Vic, DILG secretary, are flying to France to pick up Saldico, I mean, to press for the red notice of Saldico on the part of John Vic, at si Ombudsman naman daw, Remulla, ay pupunta sa France to convince the French government yung pabalikin sina Leviste and Legarda, Senator.
2: Can we ask Senator JV about that? At least on Zaldico.
0: At the level of Senator Legarda.
1: Ayan, hindi yan sub judice, Sen.
2: Hindi, Zaldico, Loren na rin siguro. Yeah. Do you think that the embassies, or rather the governments?
0: The Remulla brothers going to France.
2: Okay.
0: Kasi sabi daw ni Pangulong Marcos, go get Zaldico.
3: Well, I'm hoping talagang makuha si Zaldico, no? Kasi talagang sa tingin ko lang na itong lahat ng itong nangyari, ano siya eh? Siya yung isa sa mga...
2: Mastermind,
3: no? pasensya, pero sabi ko nga, nanggaling ako sa Congress, dati wala namang bentahan dyan ng ano eh. Ito mismong sa floor na.
0: Mm. Yung mga alokables.
3: Yung mga alokables na hindi namin alam yan, no? Yung alokables. Sa house lang yan. Mm. So, kailangan talagang manok. Kasi sumobra na. I think yung nakakalula na yung amounts, no? Na hindi mo din, sabi ko nga, hindi mo masisisi ang taong bayan. Kaya... Mm. Kailangan talagang managot. Attorney Jim, Attorney Jess, sabi ko nga, Taichu, yung certainty of punishment is very important now in this fight against graft and corruption. Tama, para kailangan talaga may makulong na, para may magtanda, parang wala natatakot kasing magnakaw dito sa ating bansa eh.
0: Pero to your fellow Senator Loren, anong words na nakarating sa'yo?
3: Well, ang alam ko kasi, hindi naman sa dinidepensa ko siya, or yung sa kanya lang, ay ang sabi rin ni Sen. Migs and Sen. SP Win, she is really, ano, no? She is really...
0: Ill,
3: no?
2: Mukhang medical condition.
3: Sa lang siyata, no? So, kaya nag-extended, ano siya, medical leave, no? So, we just have to, ano...
1: Pag lang siyan, sir, ano, matindi yan. Kapag may issue ka
3: ano kasi yan, eh, very lungs. Sensitive yan, eh.
0: Ako naman ang question ko to sa Remulla.
3: Kasi hindi mo rin maano, I think. Hindi mo ano itong mga nasasangkot, no? Even speaker.

0: ginawa ko nga siyang nagbigay nga ako ng tatlong vice chair sa mga sa minority para equal eh.
1: Yes.
0: And she's one of them, lalo na sa mga cultural agencies, no, DNR, yung mga advocacies na. Kasi ako rin yung problema, pag hindi siya makarating on the scheduled date, I might have to take over or kailangan ko i-disperse yung mga agencies that were, yes, that were assigned to her.
1: Okay. On that note, let's go to headline number 3.
2: Headline number 3. Inuugat na nga ba sa pwesto ang mga barangay at SK officials dahil sa paiba-ibang election schedule? At nito ngang huli, gagawing 5 taon ng araw ang termino ng barangay at SK officials. Ang mas pinahabang termino ng mga barangay officials, patok o putok?
1: I'm going to say Senator JB because I know he was once a San Juan mayor for 3 terms. Senator JB, patok o putok?
0: Well, patok. Hopefully, ito maging fix na, no? Na hindi na yung paulit-ulit babalik sa Kongreso, extend ng extend.
1: So maging, you voted yes?
0: I was not
3: May third there. Reading pa.
0: No, magkaka-third reading pa.
1: Pero
0: so I will have to vote.
1: Ang vote mo in the Senate?
0: Wala ako noon. I was
3: he wasn't on the
0: finance.
3: Floor.
0: I wasn't okay, on the floor.
1: Okay,
0: so,
1: okay.
0: Sa akin lang, para hindi na yung every, minsan nakakailang extensions. Para finally, isang beses na lang. And I think, to be honest with you, yung 3 years is really short for a local
1: for a good
0: official.
1: One.
0: For a good one. And long for a bad one.
1: Yeah, too long for a bad one.
0: Pero I think, ano na lang, para na lang magkaroon na fixed term talaga na hindi na yung paulit-ulit na ini-extend. Tumahaba eh. No? So, at least, ano na talaga, magkasundo na tayo na ito na talaga yung termino nila.
1: Attorney Jimmy, patok o putok?
4: Ako, the reason why it's neutral,
1: yeah.
4: Kasi I'm glad that they're finally fixing it. No? Yeah. Kasi, that's one of the loopholes of the Constitution, sa
1: okay.
4: Totoo lang. Article 10 yan, eh, Section 8. Alam na alam ni Jess Sigurado yan. Dahil nakalagay doon, di ba, that the term of elective local officials shall be 3 years, except barangay officials, which shall be determined by law.
0: Mm-hmm.
4: So, ibig sabihin, it was an open-ended thing na parang I've never seen the sense of exempting them from a fixed term.
1: Okay.
4: Pero naniniwala din ako, dahil I've talked to many politicians, pagdating sa barangay, mas maganda talaga na mas mahaba konti kaysa sa mga congressman. Kasi iba talaga ang function ng barangay officials. Mas napapalapit sila sa tao. They really attend to the day-to-day needs. So, mas magandang nandyan lang sila. I-fix lang.
1: Oh, kagawad falsies. Hindi attorney falsies. Kagawad falsies.
3: Bago po nagsimula ang show, humingi na ako ng pasintabi kay Senator JV Ejercito. Kasi madami akong opinion dito. Baka hindi ko matapos. Follow-up mo na lang na question, Mami Chu. Siyempre, ang una kong tanong dito sa Congress, with all due respect, no, kayo po nagpasa ng batas last year, postponing again the election and fixing the term to 4 years.
1: Mm.
3: Inalaw po yan ng Supreme Court.
4: Mm.
3: The Supreme Court sided with Congress na valid at hindi unconstitutional or labag sa batas yung ginawa last year. Unang tanong, bakit hindi nyo na po ginawa 5 years last year pa lang? Baka ang sagot, ay, ngayon lang namin nalaman na may DILG, budget plan, development plan na 5 years hinihingi sa mga barangay. Hindi nyo na nalaman yun last year with all due respect sa mga sponsors sa House tsaka sa Senate. That's one. Second na dahilan, dahil daw November 2, ang date ng election this year, which is All Souls Day. Mag-holiday daw yung iba, di makakaboto, uwi ng probinsya,
1: oh,
3: di
1: yes.
3: makakaboto
1: Totoo
3: sa barangay.
1: Naman.
3: Eh, sino din po naglagay ng November 2 sa batas? Kami po ba? Ala, taong bayan po ba? Pangatlo, 2022 pa po dapat yung election. Ginawang 2023, naboto na 2023. Ngayon gusto nyong i-extend hanggang 2028 dahil fixing the term. Una kong tanong dyan, eh yung mga SK na 24 or 23 years old na boto ng 2023, ano na pong edad nila ng 2028? Kaya nga sabi ni Senator Tito Soto, sanggo ni ang katandaan. My God.
4: ST na, ST.
3: Pang-apat, sa totoo lang po, pasintabi na naman sa mga nakikinig, ang daming corruption sa barangay. Akala nyo flood control lang? Lahat may corruption, DENR, and now including the barangay. Kung magaling yung barangay official na yan, the good one like Senator JV or the good officials na it's too short of a term, maboboto pa din po yan. Pero yung mga bad ones, hindi na po dapat iboto. Ang sagot ni Senator Cheese, may iba namang paraan to remove bad apples. May ombudsman, may recall, etc.
1: May
3: Senator,
1: interjection lang ako sa iyo.
3: Yes.
1: Sabi ni DILG John Bicremulia, ang SK ngayon, ang masama doon sa 50...
3: Natututo sa Korakot.
1: Oh, yes.
3: Natitraining sa corruption because sa SK,

0: alam ng karamihan, may mandated 10% ng budget and they have to contract it out to, so that they can implement projects. Medyo technical, pero madaming lumalapit sa kanila so that they can execute. Alam nyo po ba, like VP Sara, accountable officer, ang SK chairman, may COA accountabilities yan, na notice of disallowance po sila. Kaya hirap na hirap po yan mag-implement. Kaya sila nakukurakot, maliban sa madaming masasamang taong
1: in-implement din ako sila. Yes. Una-una, I take your side on this, no? Lalo na, yung 8 billion ba na nagastos na dyan
2: Comelec.
1: Sa parang eleksyon. So, pinapainit ko pa yung
0: ulo mo kasi. Pang-anim pa yan eh. Pero dinig mo na ako sa corruption. Ang punto ko, kapag bad official ka, hindi po enough ang ombudsman, hindi po enough ang recall. Alam niyo po ba gaano kahirap magkaso? Dito pa nga lang sa mga pinagdadaanan sa national eh. Sa tingin niyo po ba ang isang ordinaryong tao sa barangay na residente ay makakapag-ipon ng ebidensya laban sa kapitan para kasuhan siya? Ang hirap po kumuha ng dokumento ha. Ang hirap po kumuha ng proof of corruption.
2: Isa pang interjection ko, ang kurakot ng source. Alam mo ba yung mga permit? Pagkuha ng mga sa doing business, barangay permit.
0: Exactly, kasi nasa barangay na po ako. That's why I can say this, because yung mga barangay resolution exempting from certain zoning, yung mga barangay permit or clearances, demolition, renovation, alam ko po yan lahat. Sa barangay ko po, wala pong ganun. Sa aming mga kagawad, ako po, I've never received SOP and I would never ask for SOP. Because with all due respect to my barangay, kami po, we are middle class, upper middle class. Lagot ako sa mga residente ko.
1: Last
0: na
1: question.
0: May pinag-aralan. Di ba?
2: Quick.
0: Sisigilin ako eh.
1: Very quick lang. Hindi, kasi do you think may kinalaman sa 2028 national election
0: yung
1: pagpapatagal nila sa mga local?
0: Okay.
1: May mga bata ba sila dyan?
2: Sum it up.
0: Si Senator JV ang guest natin, pero with your indulgence, Senator JV. Ito, prangkahan talaga, prangkahan. BBM blogger daw ako, etc. Hindi po. Kasi gusto ko matuloy yung election. Kung BBM blogger talaga ako, dapat sumusunod ako sa gusto ng administrasyon na mapospon ang election. Bakit nila gusto mapospon ang election? This is the most controversial. And sue me if you want. Gusto lang po magtipid ng mga congressmen at ng mga senador, yung mga ibang senador na may pupondo ang barangay officials. With all due respect, ang mga barangay officials humihingi ng pondo para sa vote buying. So si congressman at senator, hindi Comelec ang magtitipid, hindi gobyerno ang magtitipid. Ang gusto nilang magtipid, mga sarili nila. Kasi wala na nga daw silang nakukurakot dahil may flood control daw last year. So, ituloy natin ang eleksyon para walang vote buying kasi wala palang pera ang mga congressman at senador. Ituloy ang eleksyon.
2: Ituloy natin ang discussion. Bibigay natin ang si Senator JB sagutin yung mga points na ni-raise mo sa pagbabalik ng Politico Talks.

0: Magandang gabi, ako si Raya Capullo.
1: At ako naman si Dexter Ganive. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Nightly.
0: Senator Pia Cayetano nagsalita na dahilan ng paglabas ng bansa ay para magtrabaho manilbihan.
1: Dating House Speaker Romualdez, unstable pa rin ang kalagayan. Independent medical examination iniutos ng Sandigan Bayan sa UP-PGH.
0: BNC exclusive video ng unang pagpasok sa nasunog na ferry sa Palawan, abangan.
1: Bansang Peru sumali sa US-led anti-drug coalition.
0: At board member Aaron Villaflor tuloy ang pagdulong sa apektado ng bagyo. Matapos maisalang ang limang doktor ni Romualdez sa pagdinig ng Sandigan Bayan 3rd Division, kaugnay ng hirit ng dating speaker na si Martin Romualdez na hospital confinement. Iginiit na mga ito na unstable pa rin ang kalagayan ng dating leader ng Kamara. Ayon sa cardiologist ni Romualdez na si Dr. Roddy C., kahapon na itala ang 170 over 110 na blood pressure ng dating leader ng Kamara. At kung ibabiyahe man ito ay hindi dapat lumagpas sa isang oras dahil may 10 hanggang 20% chance na makaranas ng heart attack si Romualdez. At kung siya ang tatanungin, 4 to 6 weeks ang kinakailangan bago makalabas ang dating speaker sa Cardinal Santos Medical Center dahil ito rin ang kaparehong timeline kung saan inaasahang makaka-recover si Romualdez sa stress na isa umano sa mga pangunahing nakakaapekto sa kanyang medical condition. Tinukoy ni Sina ang plunder case na kinakaharap ni Romualdez ang isa sa mga dahilan ng stress nito. Naglabas naman ang utos ang Sandigan Bayan na nag-aatas sa UP-PGH na magsagawa ng independent medical examination kay Romualdez. Inatasan din ang ospital na magsumite ng daily medical report. Mananatili sa UP-PGH si Romualdez hanggang maglabas ng bagong kautusan ang korte.
2: This was a true heartbreak moment, di ba? Even the issuance of the warrant of arrest was a true heartbreak moment. Kahit sino naman siguro, mayaman, mahirap, mataas ang posisyon, no? Simpleng tao, talagang magkakaroon ng ganyang heartbreak.
1: Panglimang gabi na ngayon sa Cardinal Santos Medical Center ni former House Speaker Martin Romualdez, pero bukas nakatakda na siyang ilipat sa University of the Philippines, Philippine General Hospital para doon sumailalim sa tinatawag na medical examination at subsequent confinement. Ayon na rin yan sa kautusan ng Sandigan Bayan. Wala pa rin nilalabas na actual medical bulletin ang ospital. Maliban na lang sa inilabas na findings noong unang araw na dinala si Romualdez dito kung saan sinabi na may ilang karamdaman ng dating House Speaker kagaya ng heart disease, hypertension, diabetes at neurological condition. Paliwanag naman ng isang opisyal ng ospital, hindi nila maaaring ilabas ang medical bulletin ng isang pasyente hanggat walang consent mula sa pamilya nito. Nasa Cardinal Santos Medical Center pa din ang BGMP personnel na naatasang magbantay kay Romualdez. Kasamang dumating ni VP Sara Duterte ang kanyang kapatid na si Davao City Representative Paulo Duterte para sa kanyang arraignment sa kasong grave threats. Pero naurong ang arraignment nito at na-reschedule sa Oktubre ayon na rin sa kahilingan ng bise. Sa pagharap naman ni Duterte sa kanyang mga taga-suporta, nagbitaw ito ng mabibigat na salita laban sa Pangulo. Ang Politico Update mula kay Ched Cachalia.
3: Sinalubong ng mga supporter si VP Sara nang dumating ito sa Quezon City Hall of Justice bandang alas 8:30 ng umaga para sa arraignment hearing sa kasong grave threats na isinampa laban sa kanya. Kasama rin niya ang kanyang kapatid na si Davao Representative Paulo Duterte. Lalong humigpit ang seguridad sa QC Regional Trial Court na maski ang iba pang mga individual na may hearing din sa iba pang mga branch ng korte, hindi makapasok. Matapos ang ilang minuto, lumabas si VP Sara at ang kanyang abogado.
4: Pinatuloy, meron kaming final na motion pero out of respect na rin sa korte, no, at sa subjudice rule, hindi ko na lang babanggitin kung anong klaseng motion ito at kung anong nature nito, anong nilalaman nito. Masasabi ko lang kay doon sa motion na yun, hiningi namin na ipagpaliban muna no yung kanyang arraignment dahil sa ilang mga dahilan at ito'y pinagbigyan ng korte.
3: Isa sa mga dahilan na binanggit nila sa likod ng pagsusumite ng motion ay ang question ng kapo ni Duterte sa jurisdiction ng QCRTC.
4: Isa sa mga napag-usapan siguro kanina, pwede kong banggitin dahil ito ay nasa statements naman namin kahapon at mga isang araw. Meron kasi kami final na petisyon sa Korte Suprema. Ito yung petition for certiorari and prohibition. At humihingi rin kami kasi ng temporary restraining order or writ of preliminary mandatory injunction para pigilan no ng Korte Suprema sana itong paglilitis na to dahil na rin sa question ng jurisdiction no.
3: Sa amended petition ni VP Sara na humihiling sa Supreme Court na maghain ng temporary restraining order at writ of preliminary mandatory injunction para hindi ma-prosecute ng mga respondents na sina QCRTC Branch 98 Presiding Officer Maria Angelica de Ramos, DOJ Secretary Frederick Vida, at iba pa ang grave shots case ni VP Sara, binigyang diin ng kapo ng BC ang paliwanag ng SC sa tinatawag na limited procedural immunity na dapat din daw ay mayroon ng VP.
4: Iba po kasi yung immunity from suit ng presidente, iba rin yung procedural limited procedural immunity ng mga impeachable officer. Hindi namin pinag-uusapan yung immunity ng presidente. Ang aming pinag-uusapan dito sa RTC ay ang limited procedural immunity.
3: Samantala, bumanat naman ng bisis sa pag-dismiss sa perjury complaint na inihain niya laban sa nagpakilala umano niyang bagman na si Ramil Madriaga. Tila nagpapakita raw kasi ito ng pattern ng gobyerno.
5: Kapag magsisinamaling yung isang kaon, yes, wala ko naman yung isang kapalit niya dyan sa kidnapper ay okay na. Basta nakakatutog yun sa political harassment ng ADCC.
3: Umalma rin si Duterte sa sinabi ni DLG Secretary John Vic Remulla na tila napaka-high drama raw ng gusto ni VP Sara na umano'y pag-aresto dapat sa kanya.
5: Siya yung may iso ng taong
3: Matapos noon, lumabas si VP Sara at sinamahan ng mga supporters niya sa harapan ng Quezon City Hall. Doon siya nagpaulan na manghang ng mga salita kay PBBM.
6: Hindi ko magawang tumahimik na lamang. Dahil nakikita ko kayong lumalangoy sa baha. Handaan ninyo. Patuloy tayong manawagan ng paglayas ng problema ng ating bayan na ang pangalan ay Bongbong Marcos. Hussay, umalis ka dyan. Sinungaling ka, abusado ka, korupt ka. Ganon talaga pag-adik. Hindi na dumadaan sa realidad ang pag-iisip.
3: Ang Malacanang naman, wala pang pahayag sa mga naging patutsada ni VP Sara. Dagdag ng bise, patuloy raw siyang natatakot para sa kanyang buhay dahil documented umano mga threats na natatanggap niya mula pa noon. Para sa Politico Nightly, Chad Gatchaliana, Billionaire News Channel.
0: Nasa 2.393 million voters ang rehistrado para sa halalan na gaganap

0: COVID-19 sa 5,212 cluster precinct sa 1,186 voting centers sa buong BARM. Para naman masiguro ang seguridad, naka-full alert ang Philippine National Police. May politiko update si Lade Gabagani live mula sa Cotabato City. Lade?
1: Raya sa unang pagkakataon, boboto ang mga residente ng Bangsamoro Region para sa kanilang regular parliamentary election sa Lunes. Tinatayang 2.4 million registered voters ang makikilahok sa halalan na itinuturing na milestone sa peace process at self-governance sa rehiyon. Naka-full alert status ang security forces at puspusa naman ang paghahanda ng Commission on Elections para matiyak ang maayos, ligtas at mapayapang halalan.
2: Isang makasaysayang halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ang pinaghahandaan ng mga otoridad ngayon. Ayon sa COMELEC, halos 2.4 million voters ang rehistrado para sa halalan na gaganapin sa 5,212 clustered precincts sa 1,186 voting centers sa buong BARM. Para naman masiguro ang seguridad, naka-full alert ang Philippine National Police. Aabot sa higit 10,000 PNP personnel ang magbabantay sa BARM, lalo na sa 108 areas of concern na kailangang i-monitor ng mahigpit. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Allen Reyco, magtatagal ang full alert status hanggang September 30. Ayon naman kay COMELEC Chairperson George Garcia, walang dapat ikatakot ang mga botante sa pagtaas ng presensya ng mga kapulisan at militar sa Bangsamoro areas.
3: Deploy ng mga additional forces natin ng AFP-PNP. Sinisigurado naman ng COMELEC kasama na yung security forces natin na hindi naman ito makakaistorbo sa mga kababayan. Baka kasi alam, sabihin nila para namang napakadaming mga mga sundalo na dito at mga pulis. Wala pong threat. Walang whatsoever. Wala tayong namomonitor. Kung kaya lang, mas maganda rin na naandyan, nakikita nila may mga dagdag, for example, mga tangke. Not because we wanted to militarize the area, but because iba-iba kasi na may mga nakikitang ganyan para pang-deter din yun. Kaya nga, yung mga nagbabalak, halimbawang mag-create ng mga senaryo, hindi na nila pag-iisipan yun. So,
2: kasado na rin ang election machines na gagamitin sa eleksyon. Isa sa ilalim ang mga ito sa final testing at sealing para matiyak na gumagana, tumatanggap ng balota at tama ang election returns. May backup din sakaling magkaroon ng power interruption.
3: Yung purpose bukas ng final testing and sealing, gusto nating malaman yung bang mga baterya fully charged ba yan? Yung bang mga baterya gumagana? Kasi kung hindi, may mga pamalit kasi kami. May mga pang-replace kami. In fact, may mga 300 tayo na mga baterya na available, na dagdag. At the same time, yung mga makina naman, meron tayong 1,228 na pangdagdag din sa bawat munisipyo. Meron tayong tig sa 10 bawat munisipyo, sa bawat syudad naman, tig 20 piraso.
2: Dagdag ni Garcia, kayang gumana ng mga makina ng hanggang 72 hours gamit ang available power contingency, habang nakahanda rin ang generators kabilang ang solar at fuel-powered units. Ano nga ba ang iboboto ng Bangsamoro voters? Sa unang pagkakataon, hindi presidential o local officials ang kanilang pipiliin. Ang itatatag ng halalan ay unang duly elected Bangsamoro Parliament. May 80 seats ang parliament. 40 dito ay para sa regional representatives, 32 para sa district representatives, at 8 sectoral representatives. Sa balot, 8 choices ang gagawin ng bawat botante. Isang regional parliamentary political party, isang district representative, at 6 na sectoral representatives para sa settler communities, women, youth, traditional leaders at ulama o yung mga Muslim preachers. Para sa COMELEC, handa na ang election machinery, security forces at iba pang partners.
3: Ready ang lahat ng partners natin. Ready ang mga international community. Nandito sila lahat. Napakadami pong observers. At na-brief namin sila noong nakaraang araw lamang. Kulang-kulang 200 lahat siyang mga naandito. So again, ready na po tayo.
2: Dagdag ni Garcia, huling kailangan na lang ang aktibong pakikilahok ng mga Bangsamoro voters sa September 14 dahil ang halalang ito ang magtatakda sa unang regular na parliament na direktang ihahalal ng mga mamamayan ng Bangsamoro.
1: Raya, idiniklara ng kasalukuyang BARM government na Regional Special Non-Working Holiday ang September 15 matapos ang isang araw na regular parliamentary sa September 14. Layo nitong bigyan ng sapat na panahon ang mga botante na makauwi ng ligtas sa kani-kanilang mga tirahan matapos bumoto sa parliamentary elections. Sa proclamation order na inilabas ni BARM Interim Chief Abdul Rauf Makakuwa, sakop ng order na ito ang pribadong kumpanya at mga opisina at ahensya ng BARM government. Balik sa iyo, Raya.
0: Maraming salamat, Laid Kabagani, at ingat kayo dyan na live nag-uulat mula sa Cotabato City.
4: All systems go na para sa kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Kumuha naman tayo ng iba pang update sa punong abala na si COMELEC Chairman George Erwin Garcia live via Zoom mula sa Cotabato City. Magandang gabi, Chairman. Kumusta po kayo dyan?
5: Magandang gabi, Sir Dexter. Sa mga kababayan natin, magandang gabi po sa inyong lahat.
4: Chairman, ano po ang latest update natin sa paghahanda at sa kalagayan ng peace and order para naman dito sa kauna-unahang parliamentary elections?
5: Uno po muna, Sir Dexter, kahapon hanggang ngayon maghapon, isinigawa natin yung tinatawag na verification ng lahat ng mga kagamitan na tinanggap ng opisina ng Tresurero, tinanggap din ng opisina ng local COMELEC. Dapat pong maintindihan ng mga kababayan natin kapag kabalota ang pinag-uusapan, ito po ay pinapadala sa opisina ng Tresurero ng bayan. At kapag ka naman po ibang election parapernalia tulad ng mga makina, baterya at iba pang kagamitan, ito naman po ay pinapadala sa local COMELEC. Sa dalawang araw, sinigurado na mga gamit ay kompleto, and at the same time, yung mga balota na pinadala sa bawat bayan ay sadyang para sa mga bayan po na yan. Mm-hmm. Wala po ulang, walang labis. At the same time, inalam din, baka maya-maya may magsasabi, may mag-aakusa at lalong-lalo yung fake news na kumakalat na may appreciated na raw po na balota. Yung po inasaksiyan lahat na mga watchers, political parties, kandidato sa dalawang araw na yan. Ang peace and order situation, katulad po ng na-report kanina, so far so good, napakatahimik po dito sa buong Bangsamoro. Wala po tayong namomonitor na threat at yung pong normalidad ay ating pong iobserbahan dito po sa buong Bangsamoro government at sa rehiyon.
4: Mm-hmm. Chairman, gaano kahalaga itong mangyayaring Bangsamoro parliamentary election sa Lunes?
5: Aliban sa ito yung kauna-unahan, alam niyo naman po, apat na beses na itong hindi natuloy. At ito po kasi ay parte ng usapang pangkapayapaan, yung buong pangarap ng ating mga kababayang Moro na mapamahalaan nila ang kanilang sarili kahit paano, subalit sila ay parte pa rin ng ating bansa. At the same time, magkaroon na mas malawak na representasyon ang lahat ng grupo. Kahit nga ikaw ay maaaring traditional leader o kaya naman miyembro ng isang tribo o kaya naman ikaw ay mismong miyembro lamang ng inyong kababaihan o ng kabataan. At the same time, automatically po kasi na may representasyon 40% sa parliament ang ating pong mga kababaihan. Napakalaking hakbang po yan para sa pagpapatupad ng tinatawag na pagkakapantay-pantay. Kaya ganyan po ka-importante. At kung ano yung mangyayari dito sa Bangsamoro, lalo pati kung ito'y magiging matahimik, Sir Dexter, ay ito po'y magbibigay ng pag-asa at the same time ng kaunlaran dito sa Bangsamoro. Dadagsa po ang mga programa at proyekto hindi lamang mula sa national government, kundi mula sa international community.
4: Mm-hmm. Mga ilang buwan na rin po ang nakalipas, Chairman. Maraming lugar yung isinailalim sa mga iba't ibang kategorya dahil nga sa pag-iiral ng seryoso banta bunsod ng history ng election-related violence sa ilang areas sa BARM. Nadagdagan po ba yung mga areas of concern?
5: Sa halip po madagdagan, ito po yung nababawasan. In fact, 20% ng ating sa Lanao del Sur, 27 sa buong Bangsamoro. Ibig sabihin yung dati-rating red category areas ay bigla na lamang nagiging green sapagkat nagiging peaceful. Kaya lang naman po sila na-categorize o na-classify na red category sapagkat may mga pangyayari noong mga nakakaraang ilang election pa doon sa mga lugar na yan. Pero recently, wala naman pong ganun pangyayari sa kanila. In fact, hanggang sa araw ito ay isa lang po ang election-related incident na naitala sa buong Bangsamoro simula pa noong Mayo. At dahil po dyan, ito po yung makasaysayan first na historic na ganyan po katahimik ang buong Bangsamoro. Ganong natitirang araw na lang natin ay dalawa bago sumapit ang araw na eleksyon sa Lunes.
4: Mm-hmm. Chairman, bukod sa pagpapatupad nila ng peace and order sa buong Bangsamoro region, kasama rin sa gagampanan ng ilan natin mga PNP personnel ay maging backup kapag sakaling hindi available ano yung ilang personal na nakatalaga para dun sa pagsasagawa ng yung mga

0: magiging miyembro ng Special Electoral Board. Kumusta po yung kahandaan ng mga ating mga PNP para rito? Kung sakali mong mayroong insidente na kailangan yung kanilang tulong.
1: Opo, tama po kayo, Sir Dexter. Kulang-kulang 2,000 po ang hinanda natin na PNP personnel na nanggaling sa iba't ibang rehiyon pero hindi po sa Bangsamoro. Sigurado natin na hindi manggagaling sa Bangsamoro upang hindi naman mabahiran na baka sabihin na sila may pinapanigan. Nanggaling yan sa Region 9, Region 10, 11 at saka po sa 12. At sila naman po ay hindi kaagad maglilingkod bilang miyembro ng Electoral Board o bilang panghalinhin o pamalit sa mga guro. Kung sakasakali lang na may mga guro sa kahit anong parte ng Bangsamoro na hindi makapaglilingkod kung anong pong kadahilanan, meron po tayong panghalinhin ka sa kanila upang magtuloy-tuloy ang pagpapaboto sa bawat 5,212 na presinto sa buong Bangsamoro.
0: Mm-hmm. Since automated election na itong gagawin sa Barmano, Chairman, ilang oras kaya aabutin para malaman natin yung kauna-unahang resulta ng halala ng bar?
1: Sir Dexter, una po muna, ang pagboto dito ay alas 5 ng umaga hanggang alas 7 para po sa mga nakatatanda, may kapansanan at nagdadalang tao. Yan po, tinuloy na natin simula noong 2025 elections, yung tinatawag natin early voting hours. Ang pagboto ay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Asahan ng mga kababayan natin, hindi lamang sa Bangsamoro, kahit sa buong bansa, na pwede nilang makita at malaman kung sino yung mga nananalo mga 8 to 8:30 ng gabi. At hopefully po makapagpuklama tayo ng mga nanalong kandidato hanggang kinabukasan ng madaling araw o kung ang pinakalatest po hanggang tanghali ng 15 na Setyembre. So ganyan po kabilis yan sapagkat automated election po tayo at nagagarantya na kapag automated, hindi naman nasasakripisyo ang kredibilidad ng resulta ay nagiging maayos po at hindi nagkakaroon ng mga kaguluhan dahil kaagad pong naipapadala ang mga resulta at hindi na ito manually dinadala pa sa mga mga canvassing area o sa mga bayan ng bawat probinsya.
0: Mm-hmm. Chairman, may gagawin din po bang Operation Quick Count ang COMELEC o yung mga accredited organizations?
1: Opo, ang ating pong PPCRB ay din isang araw lamang nag-launch ng tinatawag po nilang Operation Quick Count. Mm-hmm. Sila po ay automatically makakatanggap ng resulta mula sa presinto, kumbaga sa text, parang nakakatanggap sila ng text message mula sa presinto at yan po ay sabay-sabay pinapadala sa PPCRB, NAMFREL, Dominant Majority Party sa Bangsamoro, Dominant Minority Party sa Bangsamoro at yung pong media ay may natatanggap din. Siyempre, yung media pwede rin magkaroon ng kanilang Operation Quick Count sapagkat yung result naman nila ay galing sa presinto. At the same time, yan pong mga NAMFREL, PPCRB ay meron ding hard copies ng mga election returns na kanila pong natatanggap mula sa mga presinto. Pero doon po sa mga walang access, hindi naman sila miyembro ng PPCRB or NAMFREL, pwede niyo pong tingnan yung COMELEC website na andyan po real-time ang makikita nila. At kahit po sa amin pong main office ng COMELEC, kahit po dito sa mismong 6ID ng Philippine Army, ay meron po kaming naandyan na pinapakita namin ang resulta sa bawat presinto habang ito ay ipinapadala. Kung kaya nga lang po, Sir Dexter, hindi po kami pwedeng magsuma total at mag-ranking ng mga boto ng mga kandidato o sabihin kung sino ang lumalamang, bawal po yun. Siyempre, ang sa amin po ay official results lamang ang aming nilalabas. Pagamat, ilalabas namin ang resulta bawat presinto.
0: Oo. Pero yung ng PPCRB, yung pinaka base nila dyan din sa Cotabato or dito na sa Maynila?
1: Yan po sa Maynila. Sa Maynila sila na? Opo, may isa po silang gusali dyan sa may bandang area ng Makati na kung saan dyan sila magkakaroon ng Operation Quick Count. Napakadali po yun, ipapadala sa kanila. Mm-hmm. In fact, ang bawat isang makina, kung matatapos ang alas 7, sabihin na po natin mag-send siya ng mga bandang alas 8 dahil may mga iba pang gagawin ng mga guru. Sa iyan pong pagsisenda yan, wala pa pong ilang minuto at matatransmit ka agad sa kanila, matatransmit sa amin, matatransmit sa PPCRB, sa NAMFREL at kahit po sa media, may sarili pong server ang media na naandyan naman sa may bandang area ng Makati, may pwedeng dukuha ng results din para maikumpara ang bawat isa kung pare-parehas.
0: Ayun, napakabilis pala. No? Pero ano po ang inyong mga last minute na paalala sa ating mga kababayan na nasa lugar ng BARM, lalo na po yung mga dapat at hindi dapat gawin sa araw mismo ng pagboto? Go ahead, Chairman.
1: Sir Dexter, nagbagong bigla ang Bangsamoro. Ito yung iba na po't hindi ito yung mga dating nararanasan na pagboto ng mga kababayan natin. Kung dati-dati laging

0: May na kinakailangan iisipin natin isang boto, isang Bangsamoro para yan sa sambayan ng Pilipino. Mm-hmm. Kaya matanda o kaya nakatatanda, may kapansanan o kaya naman po nakababata o kaya naman po may pinag-aralan o wala, dapat po boboto po tayo sa darating na linis.
1: Well said, maraming salamat. As always, very energetic Committee Chairman George Sherwin Garcia. Mag-ingat po kayo dyan, magandang gabi.
0: Magandang gabi, maraming salamat po.
2: Naghain ang reklamo sa Office of the Ombudsman Mindanao ang United Bangsamoro Justice Party laban sa isang COMELEC official sa Cotabato City. Umano'y hindi nito na-i-post sa publiko ang listahan ng mga electoral board members at substitutes para sa 2026 bar and parliamentary elections. Ang detalye sa Politico Update ni Ryan Reloban.
3: Nagreklamo ang United Bangsamoro Justice Party sa Office of the Ombudsman Mindanao laban kay Attorney Mamor A. Guyo, election officer ng COMELEC sa Cotabato City. Ito ay dahil umano sa hindi pag-post ng listahan ng mga miyembro at substitute ng electoral boards para sa 2026 bar parliamentary election. Sa complaint affidavit, inakusahan ng UBJP si Guyo ng malubhang pagpapabaya sa tungkulin, pagtangging kampana ng opisyal na tungkulin at paglabag sa Section 5 ng Republic Act No. 613. Ayon sa partido, malinaw sa COMELEC Resolution No. 11258 na kailangan ma-appoint ang electoral board members hanggang June 29, 2026 at dapat ilabas sa publiko ang kanilang listahan isang araw matapos mabuo ang mga ito. Sinabi ng UBJP na nagtungo ang kanilang mga kinatawan sa COMELEC office at Cotabato City Hall noong June 29 at July 4 pero wala umano silang nakitang nakapost sa listahan. Dahil dito hiniling ng partido na mapanagot si Guyo ng administratibo kabilang ang dismissal from service kung mapapatunayang nagkasala. Gayun din ang kanyang preventive suspension habang dinidinig ang reklamo. Hiningi rin ng UBJP ang agarang paglalabas at pag-post ng listahan upang matiyak ang transparency sa paghahanda para sa 2026 bar parliamentary election. Para sa Politico Nightly, Ryan Reloban, Billionaire News Channel.
2: Eksklusibong napasakamay ng Billionaire News Channel ang video ng unang pagpasok ng mga otoridad sa nasunog na ferry sa Coron, Palawan, kung saan 5 ang nasawi at higit 80 pa ang nawawala. Nasa linya ng telepono si Romy Luzares para sa kanyang Politico Update. Romy, anong laman ng video? Romy?
4: Tumambad ang mga sunog na katawan ng mga pasahero ng MV John Aster matapos mapasok na ito ngayong araw. Base pa rin ito sa eksklusibong video na ipinagkatiwala sa Billionaire News Channel. Hindi pa mabilang kung gaano kadami ang mga cadavers na nakita sa anong bahagi pa lang ng barko. Matatandaan na ang hinahanap ay nasa 84 pero sa pinakahuling inilabas ng Coast Guard, 83 na lang ito dahil nga sa may isang crew na hinahanap pa ng Philippine Coast Guard. At ang nasunog naman, o nasa nasunog na pere at 43 naman na ang mga survivors. 5 dito ang unang nakuhang nasawi. At sa pinakahuling inilabas ng Philippine Coast Guard, umabot na sa 30 yung kanilang na-recover ngayon. At plus yung 5 ay nasa 35 na yung casualty. Makikita din sa video ang bahagi ng ferry na nagtala ng matinding pinsala na iniwan ng malaking sunog nitong nakalipas na Miyerkules ng gabi. Nakakapanlumo ang tanawin sa kalagayan ng lugar lalo na ang nagkalat na ilang cadavers. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang ginagawang pag-recover ng mga otoridad sa mga naging sakay ng ferry. Itong sunog na barko ay tinatayang nakahimpila. May 2.2 kilometers ang layo mula sa baybayin ng northeast ng barangay Marsilya dito sa Coron, Palawan. Napansin na ng BNC ang pagdating na rin ng ilang mga pamilya na nag-aantay ng detalye sa kalagayan ng kanilang mga kaanak na naging sakay ng MV John Aster. Nitong araw, isinagawa ang Interagency Coordinating Meeting ng mga kaukulang ahinsya na ipinatawag ni Coron Mayor Marjo Reyes. Nagtakda rin ang ng mga point person ang lokal na ahensya dito kasama na ang mga medical teams na maaaring tawagan ang mga kaanak ng mga pasahero kung kinakailangan.

0: katanungan? May mga otoridad ba dyan?
1: Sa ngayon, ang humaharap sa kanila ay itong DSWD at ilang opisyal ng Barangay Torda na itinalaga at yung LGU na itinalaga ng bayan ng Curon. At kung may mga tanong about dun sa mga claim o anumang mga gustong makuha ng mga pamilya, ay itinuturo naman sila doon sa representative naman ng may-ari ng Perry.
0: Mm-hmm. Huling tanong na lang, may initial na resulta na ba ang initial investigation? Paano nasunog itong ferry?
1: Sa ngayon, hindi pa rin inilalabas ng Coast Guard dahil ongoing pa yung pagsisiyasat ng SOCO dito at iba pang nag-iimbestiga dun sa Joint Investigating Team sa barko. Lalo na nga yung iba-ibang kwento na may sumabog o kung anumang biglang nagliyab doon sa lugar, kung kahit ganun ka lakas yung apoy na lumabas dun sa barko at may mga natrap na mga pasahero.
0: Okay. Maraming salamat, Romy Lozares, nagbabalita.
2: Iniimbestigahan na ng Maritime Industry Authority o Marina ang pagkakasunog ng barkong MV June Aster sa Coron, Palawan. Sinuspindi na ng Marina ang lisensya ng crew ng barko at pinag-aaralan kung isususpindi rin ang iba pang vessel ng fleet na may hawak sa MV June Aster. Nagdagdag naman ng tauhan ang PNP Maritime Group para tumulong sa ongoing search and rescue operations. Sa ngayon, wala pang naitatalang bagong survivors. Nagpahayag na rin ang shipping company na Atienza Inter-Island Ferries ng kanilang pagbibigay tulong sa mga pamilya ng biktima.
0: From Bagyo, duty to welcome duty at may libreng check-up pa sa dulo. Busy ang mga politiko star natin kaya silipin ang ganap nila sa politiko showbiz hatid ni Carol D.
3: May action star moves ba si actor at Tarlac 2nd District Board Member Aaron Villaflor? Hindi naman sa movie set kundi sa pag-iikot para sa mga kababayang apektado ng bagyo. Sa kanyang post, ibinahagi ni Aaron ang pagbabalik niya sa 2nd District para muling makipag-ugnayan sa barangay officials. Patuloy pa rin kasi ang pag-ulan. Kaya naman, tuloy rin ang pag-check-in ni Aaron sa sitwasyon mga kababayan. Mula sa pag-iikot, pakikinig hanggang sa pagtugon, hanggat kaya, game si board member. May bagong PNP official namang malugod na tinanggap ng actress at Quezon City 5th District Councilor Aiko Melendez. Sa kanyang post, nagpaabot si Konsi Aiko ng warm welcome at good wishes para sa bagong PNP District Director. Umaasa rin siya sa mas pinatibay na peace, security at serbisyo para sa mga Q citizens. Pero wait, may fashion moment din! Nagpa-picture si Councilor with her light pink Filipiniana sa seal ng Quezon City. Very official, very elegant, at very QC! At ang caption niya, ang tunay na karangalan ay makapaglingkod sa bayan. Kaya parang may dalawang ganap sa isang post. Welcome message na, may fashion statement pa. Samantala, si action star at Senator Lito Lapid, may panukala para sa mga lolo at lola na gustong magpa-check up nang hindi nasasaktan ng bulsa. Isinusunong ni Senator Lapid ang libreng executive check-up para sa mahihirap na senior citizens. Sa ilalim ng Senate Bill No. 2433, sakop ang mga Pilipinong 60 years old pataas na ituturing na maralita ng City o Municipal Social Welfare and Development Office. Kasama sa check-up ang doctor's consultation, laboratory tests at iba pang medical examinations. Kaya from action star, ngayon, action lang din sa Senado. Para sa Politico Showbiz, Carol D., Billionaire News Channel.
0: Ridon at Jokno maglalahad ng ebidensya para sa Article 2 o Unexplained Wealth ni VP Sara. At Senador Pia Cayetano nagparamdam na. Yan at iba pang update sa pagbabalik ng Politico Night.
4: It can take years of work to get to one moment and only seconds to lose it. He spent years pushing the limits of what he can do until Paris when he did something no Filipino gymnast had done before.

0: he won.
1: I feel like I'll get it. That time, gusto ko na mag-medal, gusto ko manalo.
0: Carlos Caloy-Yulo knows that better than most. I'm Charles Tew, and this is Beyond the Game.
2: Target pagbutuhan ng mga senator judge ang usapin ng voting threshold pagdating sa pag-convict kay Vice President Sara Duterte sa kinakaharap niyang impeachment trial. Yan ay matapos ang pagsalang ng Amici Curiae of Friends of Court na magsisilbing independent legal experts na hihinga ng payo tungkol sa usapin. Narito ang political update ni Hannah T.
3: Sinisiguro ng Senate Impeachment Court na hindi binubuhay ang usapin sa voting threshold para padaliin ang pag-convict kay VP Sara. Yan ay sa gitna ng mga puna na kung bababa ang basihan ng number of votes ng mga senador, dadali ang conviction.
4: Huwag po kayong mawalan ng tiwala na yung ating mga senator judge, parang katulad nyo rin po sila. No? Kung hanggang ngayon po may mga question dyan sa inyo, sa utak ninyo, ganun din po sila. No?
3: May totoong legal question daw na kailangang resolbahin. May isang panig na nagsasabing dapat pagbasihan lang ang konstitusyon. Doon 2/3 o 16 out of 24 senators ang kailangan para sa conviction. Pero ang isa pang argumento, ang pagkonsidera sa kung ang senador ay kayang gumanap at bumoto, lalo na't may mga nakaditine, naka-medical leave at pugante sa ngayon. Una nang nag-rule si Presiding Officer Cheese Escudero na 16 votes ang kailangan para sa conviction. Pero kinwestiyon ito ni Senator Judge Erwin Tulfo, kaya kailangan na itong pagdesisyonan ng impeachment court. Para hindi lang sa politika o sariling interpretasyon ng mga senador nakaasa ang desisyon, kukuha sila ng mga Amici Curiae o Friends of the Court. Sila ang independent legal experts na hihinga ng payo sa constitutional question. Susulpot sa impeachment court sina retired Chief Justices Artemio Panganiban, Renato Puno, at retired Associate Justice Adolf Ascuna. Legal memorandum naman ang isusumite ni retired Chief Justice Hilario Davida Jr. dahil hindi siya makakadalo physically. Siya ang naging presiding officer sa impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Estrada. Sina Davida at Ascuna naman ay naging miyembro pa ng isang commission na bumuo ng 1987 Constitution.
4: Yung credentials nila at saka yung known expertise nila on the matter, pati yung previous na mga experience nila in the framing of the Constitution. So kaya sila yung mga napili at saka yung kanilang known impartiality in their stance.
3: Pagkatapos ng pagsalang sa Amici Curiae at oral arguments mula sa defense at prosecution, target pagbutohan ng mga senator judge kung mananatili o babaligtarin ang ruling ni Escudero. Hindi naboboto si Escudero dahil sarili niyang ruling ang ina-appeal. Kapag hindi makakuha ng mayorya ang motion para baligtarin ito, mananatili ang 16-vote requirement.
5: Para sa Politico Nightly, Hannah T., Billionaire News Channel.
6: Handa na ang House Prosecutors na sina Bicol Saro Representative Terry Ridon at Akbayan Representative Chel Jocno para sa paglalahad ng mga ebidensya sa umano'y unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte. Magsisimula sa September 14 ang presentation of evidence para sa Article 2 ng impeachment case na tumutukoy sa umano'y yaman ni Duterte na hindi umaakma sa kanyang legal na kinikita bilang public official. Kabilang sa mga inaasahang ilalahad ng prosecution, ang salen ni Duterte, company records, tax records, at bank records na kaugnay ng Vice Presidente, asawa niyang si Man Scarpio, at mga kumpanyang nakaugnay sa mag-asawa. Kabilang din sa mga hiniling na testigo sina retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Cabotaje Tang, Ombudsman Records Official Karen Batu, at Securities and Exchange Commission Official Gerardo del Rosario. Ayon kay Ridon, posible ring ipaharap ng prosekusyon ang mga kinatawa ng Bureau of Internal Revenue, mga bank manager at PNP Firearms Division para tukuyin ang mga kaugnay na dokumento.
2: Hindi ako loyal sa mga Duterte. Yan ang sinabi ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo dahil loyal lamang siya sa konstitusyon at katotohanan.

0: Anan sa panayam sa At the Forefront ng Bilyonaryo News Channel, sa kabila ng paglilingkod ni Panelo sa Duterte administration, sinabi niya na hindi siya mag-aatubiling pumuna sa mga Duterte kung naniniwala siyang may nagawa silang mali. Anya, pinagtatanggol niya ang mga Duterte dahil sa paniniwala niyang tama ang mga ginagawa ng mga ito. Ayon kay Panelo, handa siyang bumanat sa sino mang Duterte kung may ginawa itong mali dahil ang kanyang paninindigan ay nakabatay sa konstitusyon at katotohanan.
1: Nilinaw ni Senador Pia Cayetano ang mga balitang lumabas siya ng bansa kasama si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Sinabi ng senador na nasa APPT Grand Slam Singapore siya kasama ang Padel National Team. Hirit pa ni Cayetano, tila maraming naghahanap at nakakamiss sa kanya. Pero ayon sa kanya, wala siyang balak magtago dahil walang dahilan para siya ay magtago. Siya raw ay nagtatrabaho lamang.
0: PNC Exclusive, damataan ng Bilyonaryo News Channel sa Maya Terminal 1 ang pagdating mula Singapore ni ex-Cavite Congressman Kiko Barzaga. Sabi ni ng dating kongresista, hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na makita si Senator Alan Peter Cayetano sa Singapore kung saan siya nanggaling. Nagbigay naman ang mensahe si Barzaga sa senador.
2: I wish Senator Cayetano the best and I hope he continues to do good work in the Senate.
0: Inakusahan ng spokesperson ni Senator Loren Legarda ang Office of the Ombudsman ng Lawfare at Political Persecution kaugnay ng preliminary investigation sa senador. Ayon kay Attorney Antonio Gabriela Lavinia, nagsumiti na sina Legarda at Batangas Representative Leandro Leviste ng kanilang counter-affidavit at ginit niyang walang kinalaman ang senador sa solar power businesses ng kanyang anak. Sabi ni Lavinia na walang corporate documents na nagpapakitang stakeholder, officer, beneficiary si Legarda sa solar para sa Bayan Corp o anumang Solar Philippine Company. Noong Hulyo, inihayag ni Ombudsman Boying Rimulya na nasa preliminary investigation si Legarda, Leviste at dating Energy Secretary Alfonso Cusi kaugnay ng umano'y irregularidad sa solar projects ng mga kumpanya ni Leviste. Ang mga nireklamo ay may kaugnayan sa plunder at graft at sa mahigit 10 billion pesos na halaga umano'y hindi na i-deliver na solar power obligations habang nauna nang itinanggi ni Legarda ang mga paratang at kwestiyon ang timing and nature ng investigasyon. Naka-medical leave pa rin si Legarda mula nitong August 3 at hindi na dumadalo sa mga plenary session ng Senado at sa karamihan ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Alamin naman natin ang mga galaw at aksyon ng mga politiko sa inyong lugar sa pagbabalik ng Politico Nightly.

0: Sa ating politiko lokal, malugod na tinanggap ni Mayor Lanny Cayetano ang pagtatatag ng Embassy of Peru sa Taguig City. Kasama ni Cayetano sa pagtanggap kay Ambassador Carmen Del Rocio Azurin Araujo, na unang resident ambassador ng Peru sa Pilipinas sa mahigit 2 dekada. Ayon kay Mayor Lanny, patunay ito na lumalaking papel ng Taguig bilang global city at sentro ng international partnerships at diplomacy. Umaasa si Cayetano na mas mapapalakas pa ang ugnayan ng Peru at Taguig sa pamamagitan ng cultural exchanges, community engagement at collaborative initiatives.
1: Sabi niya, Laguna, road to baha, no more. Yan ang binida ng lokal na pamahalaan ng Binian na pinagsisikapang mapahupa ang mga naipong ubigbaha. Ayon kay Mayor Jel Alonte, operational na rin ang temporary pumping station sa Barangay Malaban para tulungang bumaba ang level tubig dahil sa pag-apaw ng Laguna Lake. Gumamit dito ng mga mega pumps na gawang lokal sa Binian, kapareho ng mga naunang ginamit sa Barangay de la Paz. Inamin din ni Congressman Arman Dimagila na hindi naging madali ang paghahatid ng mga pumps sa Malaban dahil kinakailang itawid ang mga ito sa Laguna Lake gamit ang mga bangka at floating barge. Layo ng hakbang na mapabilis ang pagbaba ng tubig baha at matulungan ang mga residenteng apektado ng pag-apaw ng Laguna Lake.
2: At oras na para sa ating Politiho.
1: Sino itong dating miyembro ng Kamara na iniimbestigahan daw ng Office of the Ombudsman dahil sa umano'y pambubukol sa ayuda? Naku, ayon sa ating Fully Bird, nakasailalim na umano sa preliminary investigation na reklamo laban sa dating mambabatas. Sa reklamo, ang 5,000 piso na dapat matanggap ng bawat benepisyaryo, nakatsusan ni Kong ng 3-5. Kaya't 1-5 lang daw ang nakuha ng mga tumanggap noon. Grabe laki.
0: Mas mabigat pa, pinirmahan umano ng mga benepisyaryo ang acknowledgement receipt na nakatanggap sila ng buong halaga. Dahil dito, kabado raw ang dating Kong at posibleng magpalutang ng fall guy para makaiwas umano sa kaso.
1: Ang clue natin, yung dating mambabatas ay mula sa malayong lalawigan. Ayun, yun na yun.
0: Walang initials?
1: Malayo eh.
0: Malayo din.
1: Hula na.
0: At bago tayo magtapos ngayong linggo, isang pasadang good vibes muna tayo. Pakinggan natin ang mga handog na feel-good stories sa Politico Update ni Carol D.
3: Wala sa agenda. Out
4: of order. Serious topic, pero may halong kulit. Ipinakita ni Iloilo Vice Governor Lee Andebuque na pwedeng pag-usapan ang mental health ng mas relatable at magaan. Sa isang reel, nagpalitan ng katanungan at nakakatawang banat si Vice Gov Lee An at Councilor Nene de la Liana habang tinatalakay ang mental health. Kahit may katatawanan, nananatiling mahalagang mensahe na dapat i-normalize ang pag-uusap tungkol sa mental health at harapin ito ng may pag-iingat at pag-unawa. Kaya naman ha, dog show responsibly. Samantala, working mom life, pero walang skip sa breastfeeding. Ibinahagi ni dating PBA Partylist Representative Attorney Mix Nograles ang isang relatable mom moment habang may shoot talaga naman. Pump muna kahit nasa gitna ng trabaho. Sa kanyang post, ipinakita niya kung paano niya dinadala ang mom duties kahit na saan siya magtungo. Aniya, ganito talaga ang buhay ng isang working mom. Kahit may baby duties, tuloy pa rin ang trabaho. At hindi lang sa City Hall active si Muntinlupa Mayor Rufy Biazon. Of course, game na game din siya sa scuba diving. Ibinahagi ng alkalde ang kanyang outfit of the day para sa isang underwater adventure. na dinisenyo pa raw para sa kanya. Aniya, alam ng kanyang mga loving sponsors na mahilig siya sa scuba diving. Kaya naman, nagpagawa sila ng espesyal na underwater design. At syempre, ibinida pa ni Mayor Rufy na proud Filipino creation ito. At hindi naman nakalusot sa matatabang utak ng netizens ang pag-alis ng magkapatid na Senators Alan at Pia Cayetano sa bansa. Paano ba naman kasi? Sa pagdating ng bagong iPhone Duo, may duo naman daw na umalis. Matatanda ang noong kasagsagan ng gulo sa Senado, pinansagan ng Team Rocket ang magkapatid. At yan ang ating Political Good Vibes, Carol D., Billionaire News Channel.
0: Happy weekend na.
2: Happy weekend na.
0: At nagdana naman ang isang araw. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin gabi-gabi mula Lunes hanggang Biyernes. Mapapanood kami sa Free TV Channel 31, Signal Channel 24, Samsung TV Plus, TCL, Smart TVs, Blast TV at Amation TV. Mapapanood nyo rin kami sa Signal Play, BNC YouTube at Facebook. Ako si Raya Capulo. Tandaan, ako, ikaw, tayo. Politiko.
2: Ako naman si Dexter Ganibe para lagi kayong updated sa mga galaw ng mga politiko sa inyong lugar. Abay, have a good weekend. Magkita-kita po ulit tayo sa Lunes dito lamang sa inyong Politiko Nightly. We're very

0: Yan, grabe, galinda, ganda. Ito naman, Chad. Ano naman ang mga song na nagbago ng buhay mo, di ba?
1: Better Man by Robbie Williams.
0: Oh, alam mo yan, G?

0: di ba? Yun ang gusto ni Chad ngayon, maging better man na siya. Ito naman, what song takes you instantly to that PDA moment?
1: Nung nag-audition kasi ako ng PDA, original sa gadi. Okay. Yung sumugal din ako noon. Kasi usually, pag audition ng singing contest,
0: dapat kailangan kilala.
1: Kilala, alam ng judge, syempre. Tapos yung tamang melipad. Ako hindi. Yung Miss Kita Pag Tuesday agad.
0: Okay.
1: Sugal. Sugal ako lagi.
0: Sugal talaga. Ikaw naman, Chad.
2: Sa akin was Hallelujah by Bamboo.
0: Grabe, no? Grabe rin yung kantang yun. Ito naman, what was the first song that made you think, I want to become a musician? Lalo ka na, RJ, dahil engineering ang iyong passion, tapos biglang, oy, music pala.
1: Opo, magkukwento lang ako ng konti kasi yung sister ko, siya kumbaga parang siya yung very, very supportive sa akin. Hmm. Sa family nga, wala yan eh, hobby lang ang music. Sabi niya, wala akong gitara that time, sabi niya sa akin, kuya, sumali ka dito, meron pang sarado na kasi, Wave 89.1. So yun yung time ng mga Noy Volante, Paolo Santos,
0: yung mga acoustic.
1: Kuya, sumali ka dyan kasi may premium gitara. Uy, sige, para magkaroon akong gitara. Tapos ito yung pinasok ko.

0: boss. Di ba? Tama, galing legend talaga, di ba? Boss of Pure Putang, ha? Dugat. Sponsor ulit.
1: Kasi pure puts all the time.
0: Pure puts all the time.
1: Kung gusto nyo ng hot dog, pure puts all the time. Oh, wala nang ibang hot dog, kundi pure puts all the time.
0: Yan,
1: ano naman?
0: Baka anime. Baka dumami ang ano, ha? Baka puro hotdog na lang yung commercial natin, di ba? Shoutout, maraming salamat po sa San Miguel Corporation for supporting Sessions of Brian Imsuan. Ito naman, what song from another Filipino artist makes you say, ang ganda sana kung ako ang kumanta nito?
2: Ako, I have two songs na sana ako na lang yung nakasulat nito. Number one is Kaleidoscope World, Francis M.
0: Yun, oh.
2: Pangalawa, Magazine ng Eraserheads.
0: Yun. Say naman siya.
3: Mine would be River Maya din siguro. Okay. But 214 and also Umaaraw Umuulan.
0: Ito naman, syempre naman gusto namin sample nyo kami ng PDA theme song.
3: Okay. Oh.
0: Yun naman yung gusto namin ngayon, di ba? So, ito na.
2: Chorus tayo.

0: Maraming maraming salamat po. You got a friend in us. Every Friday night, dito lang kami live sa Billionaire News Channel. And of course, simulcast tayo sa 94.7, Mellow 94.7. Best friend mo, di ba? At syempre, sa ating mga partner stations, di ba? Abante TV, at syempre ngayon, nasa Signal na sila, Channel 31. Maraming maraming salamat po sa linggo-linggong pagtangkilik nyo sa amin. At syempre, lagi namin binibigay sa inyo talagang mga kanta na magpapatibok ng puso nyo, magpapaalala sa mga minahal nyo, at magpapaalala rin sa mga sakit na naramdaman minsan. Pero di naman habang buhay yan. Diba, Jan?
1: Yes.
0: Yes. Wow, English.
1: Of course, because...
0: Diba, siyempre kami dito talaga. Papasalamat tayo sa ating mga kasamahan. Siyempre, ang ating Yam Jam Live. Salamat tayo kay Gigi, kay SP, kay Rap Rap, at siyempre, ang nag-iisa naming... ikaw na mag-introduce dyan!
1: Si Harvey on sax.
0: Yan! Gusto ko yan kasi, kaya ka ikaw pinag-introduce ko yan dahil mahilig ka rin sa Pure Foods.
1: Pure Foods.
0: Yeah.
1: I love you, Pure Foods.
0: Kaya maraming maraming salamat po sa pagtangkilik nyo lagi. Every Friday night, kami naman ang inyong laging kasama. Diba? Kaya, keep watching, keep singing, keep believing. Sabi nga nila sa PDA, diba? Sa Pinoy Dream Academy. Maraming maraming salamat sa lahat. This is another Friday night. Love you, Pilipinas. Love you, Paranaque.

0: ano, gawa naman nila ng capsule. Gawa nila ng ano, kasi hanggang ngayon wala capsule update na Pilipidize ka. Nag-aantay kami sa tawag kita.
1: Ngayon din oras mismo, ang gusto namin, makita namin ang pamilya namin na buhay o patay, basta gusto namin. Ngayong oras na to, kailangan nila matugunan nila ang aming pangangailangan.
2: Yan ang panawagan ng pamilya ng mga biktima ng Ferry Fire sa Palawan. Mahanap ang mga kaanak at mabigyan sila ng kasagutan.
3: Sa politika naman, may bagong tirada si VP Sara laban sa Pangulo. Dapat na raw siyang lumaya sa palasyo

ng barko suspendido na. Martin Romualdez pinalilipat ng Sandigan Bayan sa UP Philippine General Hospital. Medical bulletin ng dating House Speaker, hindi raw basta-basta mailalabas. PBBM pinare-resign ni VP Sara, Interior Secretary John Vicremulia, binakbakan din. NBI nagsampa ng disbarment case laban kay former Congressman Jing Paras dahil sa honey trap scandal. Apat pang abogado pinadi-disbar din. Exclusive! US President Donald Trump plano raw bumisita sa Pilipinas sa Nobyembre. President Trump, no regrets sa gera sa Iran. Isa na namang jumbo oil price hike dahil sa bakbakan, asahan. At mga naglalakihang artista rumampa sa preview ball. Itinanghal na style icon ngayong taon. Sino kaya

0: Iniimbestigahan na rin ng Maritime Industry Authority o Marina ang nangyaring sunog sa isang passenger ferry sa Palawan Miyerkules ng gabi. Sa ngayon, nawawala pa rin ang higit sa 80 sakay ng barko. Narito ang agenda report ni Joan Manalo, live na gulat mula sa Maynila. Ano na ang latest update, Joan?
1: Corina, wala pang naitatalang bagong survivor sa Philippine Coast Guard mula sa pagkakasunog ng barkong MV June Astor sa Coron, Palawan. Pero kani-kanina lang ay kinumpirma na ng PCG na nagdeklara na ng fire out sa barko at around 10:15 a.m. today, kung saan naobserbahan anya ng mga otoridad ang burnt remains mula sa economy accommodation area ng nasunog na barko.
2: Pasado alas 10 ng umaga ngayong araw nang magsagawa ng aerial survey ang Philippine Coast Guard sa karagatan ng Coron, Palawan. Bahagi pa rin ito ng search and rescue operations na PCG matapos masunog ang MV June Astor sa laot. Sa pinakahuling tala ng PCG, 5 pa rin ang kumpirmadong nasawi, 43 ang nailigtas, pang nasa 84 ang nawawala. Ito'y matapos makumpirma ng PCG na hindi pala nakasakay sa barko ang dalawang individual na nakalista sa manifest. Pasado alas 11:30 ng umaga naman na makapasok na sa loob ng barko ang firefighting team ng PCG at kinumpirma nilang ongoing pa ang firefighting operation sa barko dahil may usok pa rin silang nakikita mula rito.
3: Naging maganda po ang kondisyon ng weather sa area, although yung mga nakarang araw, ang naging concern po talaga natin is yung mga panahon na kapag-ulan and then hindi po kagandahan ng panahon. Dahil kahapon, actually, we tried po na i-deploy yung ating helicopter to conduct aerial survey, pero hindi po tayo pinalad. So ngayon po, as it were, naka-deploy po ang ating pong helicopter.
2: Sa ngayon, kasama sa mga tinitingnan ng PCG ay kung may pagkukulang ba sa parte ng kapitan at crew ng MV June Astor. Pero sigurado raw sila na may liability ang mga ito sa nangyaring trahedya.
3: Lahat po ng angulo, lahat po ng mga testimony na nakukuha po natin ay kasama po yan sa investigasyon.
2: Iniimbestigahan na rin ng Maritime Industry Authority o Marina ang insidente. Sinuspindi na nito ang lisensya ng crew ng barko at pinag-aaralan kung isususpindi rin ang iba pang vessels ng fleet na may hawak sa MV June Astor. Nagdagdag naman ang tauhan ng PNP Maritime Group para tumulong sa ongoing search and rescue operations.
1: Corina, patuloy naman daw ang pakikipag-ugnayan ng PCG sa LGU ng Palawan maging sa Emergency Operations Center ng Coron at sa shipping lines na Atienza Inter-Island Ferries patungkol nga dito sa pag-verify ng impormasyon at personal na detalye ng mga sakay ng MV June Astor. Nagpahayag na rin ang shipping line na Atienza Inter-Island Ferries ng kanilang pag-aabot ng tulong sa mga pamilya ng mga biktima. At yan na muna latest mula sa PCG. Balik sa iyo, Corina.
0: Maraming salamat, Joan Manalo, nagulat ng live mula sa Maynila.
4: Nagahanap ng kasagutan ang mga naghihinagpis na pamilya ng mga biktima ng ferry fire sa

0: Palawan. Yan ang agenda report ni Lian Bustillos live mula sa Maynila. Lian.
1: Pinky, matinding galit at paghihinagpis ang nararamdaman ng ilang kaanak na mga sakay ng MV June Aster, ang ferry na nasunog sa karagatan sa Coron, Palawan itong Miyerkules. Hiling nila, tulungan silang makapunta sa Palawan para sila na mismo ang maghanap sa mga nawawalang pasahero. Kagabi pa lang ay napasugod na sa tanggapan ng Atienza Inter-Island Ferries Incorporated ang ilang pamilya ng mga nawawalang pasahero. Pero bigo silang makapasok.
2: Sana gawa naman nila ng capsule. Gawa nila ng ano, kasi hanggang ngayon wala capsule update na binibigay. Nag-aantay kami sa tower. Kita ngayon tagawagan sila, hindi sila sumasagot. Paano po namin malaman kung ano na po ang naging ano nila, ginagawa nila?
1: Ang ilang araw na pangulila, nagbunga ng luha, galit at napakaraming tanong. Ilang araw magmula na mangyari ang insidente, wala pa rin daw natatanggap na impormasyon si Geneva sa kalagayan ng kanilang nawawalang anak na 7 buwang buntis at ang asawa nito. Walang kain, walang tulog, gusto na lamang daw nilang maliwanagan kung buhay ba o patay na ang kanilang mga mahal sa buhay. Bigyan lamang daw sila ng tulong para makapunta sa Palawan at sila na raw mismo ang hahanap ng sagot sa tanong na ito.
3: Ngayon din oras mismo ang gusto namin, makita namin ang pamilya namin na buhay o patay, basta gusto namin. Ngayong oras na to, kailangan nila matugunan nila ang aming pangangailangan.
1: Si Gian naman, kahit papel, walang mapanghawakan.
4: Wala po siya sa manifesto, wala po siya sa listahan ng, hindi po sila nagbibigay na yung pangalan ng mga doon sa lima, wala rin po siya doon sa missing.
1: Sigurado ang pamilya na nakasakay ito sa ferry.
4: At huling chat po namin na dito po, nakasakay na ako sa barko.
5: Sinabi niya talaga.
4: Opo, sinabi niya po talaga.
1: Pinky, narito tayo ngayon sa labas ng Philippine Port Authority sa Maynila kung saan matatagpuan ang tanggapan ng naturang shipping company. Pasado alas 5 ngayong hapon na magsimulan sa mga kaanak na mga nawawalang pasahero matapos magkaroon ng agreement dito sa Natu Shipping Company. Kasi sa kanila ng kumpanya, bawat immediate family member, isang immediate family member ng bawat nawawalang pasahero makatatanggap ang plane sa at pabalik mula Palawan. Sagot din naman ng kumpanya ang lodging habang naroroon sila sa lugar. Pero dito sa labas ng PPA, meron pa rin tayong ilang kaanak. Particularly dalawa. May dalawa pang kaanak na natitira dito sa labas ng PPA at umaasa sila na makatatanggap na ng tawag. Ito kasi yung mga kaanak na hindi parte ng immediate family pero gusto rin na magtungo sa Palawan. Ang naging usapan nila, ang naging compromise ng kumpanya, pwede silang dalihin ng doon sa Palawan pero sa pamamagitan ng barko na ayaw naman nitong mga family members na ito, lalo na at barko rin involved doon sa insidente. Pinky.
0: Maraming salamat, Lian Bustillos, nag-uulat ng live mula sa Maynila.
6: Tinamaan din ng trahedya ang China. 25 ang patay habang 5 ang sugatan matapos masunog ang isang cargo ship na nakadaong sa pantalan ng Tsingtao. Ayon sa state media, kinukumpuni ang barko nang sumiklab ang apoy. Iniimbestigahan na ang insidente, pero tikumpas sa ngayon ang Chinese authorities sa sanhi ng sunog.
7: Isasailalim bukas sa independent medical examination si former House Speaker Martin Romualdez. Bukod kasi sa pagiging unstable, nakararanas na rin daw siya ng matinding stress dahil sa kanyang plunder case. Narito ang agenda report ni John Riz Galata live mula sa Sandigan Bayan. John Riz, ano na ang latest mula riyan?
8: Corina, ipinag-utos na ng Sandigan Bayan 3rd Division ang paglilipat kay dating House Speaker Martin Romualdez sa UP Philippine General Hospital bukas alas 10 ng umaga para sa isang independent medical examination. Inatasan ng korte ang UPPGH na isagawa ang pagsusuri para matukoy kung nangangailangan pa ng confinement ang dating leader ng Kamara. Matapos maisa lang ang 5 doktor ni Romualdez sa pagdinig ng Sandigan Bayan 3rd Division, kaugnay ng kanyang hirit na hospital confinement, iginiit ng mga ito na unstable pa rin ang kalagayan ng dating leader ng Kamara. ayon sa cardiologist ni Romualdez.

0: Sa si Dr. Rodicy, kahapon naitala ang 170 over 110 na blood pressure ng dating leader ng kamara. At kung ibabiyahe man daw ito ay hindi raw dapat lumagpas sa isang oras dahil may 10 hanggang 20% chance na makaranas ng heart attack si Romualdez. At kung siya raw ang tatanungin, 4 to 6 weeks ang kinakailangan bago makalabas ang dating speaker sa Cardinal Santos Medical Center dahil ito rin ang kaparehong timeline kung saan inaasahang makaka-recover si Romualdez sa stress, na isa umano sa mga pangunahing nakaaapekto sa kanyang medical condition. Tinukoy ni Sina ang plunder case na kinahaharap ni Romualdez ang isa sa mga dahilan ng stress nito. Pumalag naman si Associate Justice Ronald Moreno sa nasabing timeline dahil mumurahin na anya sila ng mga tao. Ibinahagi rin ng kanyang cardiologist na nakakapanood pa ng TV at nakagagamit din ng gadget si Romualdez sa loob ng ospital. Sumalang din ang psychiatrist ni Romualdez na si Dr. Lourdes Ignacio at sinabing nakararanas ng depressive order anxiety ang kanyang pasyente. Muli namang humarap si Dr. Kurt Siblayan. Anya, bukod sa hindi pagpapapasok sa kanya sa hospital room, unusual din daw ang agarang paglalabas ng clinical abstract kay Romualdez. Karaniwan daw kasing isinasagawa ito kapag i-discharge na ang pasyente. Pero sa sitwasyon ni Romualdez, 2 oras ng pagkaka-admit nito ay mayroon na itong clinical abstract. Sa pagtatapos ng pagdinig, binasa ni Sandigan Bayan 3rd Division Chairperson Associate Justice Carl Miranda ang order na nag-aatas sa UPPGH na magsagawa ng medical examination nang walang impluwensya ng mga doktor ni Romualdez na may kinalaman sa Cardinal. Pinasusumite ng korte ang resulta ng medical examination sa Linggo, September 13, at pinahaharap sa korte ang mga doktor na sumuri kay Romualdez sa Lunes, September 14. Inatasan din ang ospital na magsumite ng daily medical report. Mananatili sa UPPGH si Romualdez hanggang maglabas ng bagong kautusan ng korte. Nang tanungin naman ang legal counsel ni Romualdez na si Attorney Ade Fajardo sa kung ano sa tingin niya ang magiging reaksyon ng kanyang kliyente sa kautusan,
1: This was a true heartbreak moment, di ba? Even the issuance of the warrant of arrest was a true heartbreak moment. Kahit sino naman siguro, mayaman, mahirap, mataas ang posisyon, no? Simpleng tao, talagang magkakaroon ng ganyang heartbreak.
0: Corina, nangangamba rin daw si Attorney Fajardo, no, para sa kondisyon ni Romualdez, lalo na't inilipat ito sa UPPGH dahil nga doon sa 1-hour window na pwedeng makapag-travel si Romualdez. At ayon sa kanya, mainam din daw na nakaharap sa korte yung mga doktor ni Romualdez dahil naipahayag nito sa pamamagitan ng testimonya yung mga iniindang sakit ni Romualdez, at sa katunayan ay sumailalim pangaraw ito sa operasyon noong Hulyo. Dahil sa inaasahang pagre-report ng UPPGH sa Lunes ng resulta ng medical examination ni Romualdez, iniurong ng Sandigan Bayan yung arraignment at pre-trial ng dating leader ng Kamara sa September 16, Miyerkules. Corina?
2: Maraming salamat, John Riz Galata, nag-uulat ng live mula sa Sandigan Bayan.
3: Wala raw aasahang medical bulletin mula sa Cardinal Santos Medical Center kaugnay sa kalagayan ni former House Speaker Martin Romualdez. Bawal daw itong ilabas kung walang pahintulot ng kanyang pamilya. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirapuentes live mula sa San Juan City. Isaiah, kamusta ang sitwasyon dyan?
4: Bigyan ka sa mga oras ngayon ito, nandito pa rin sa loob ng Cardinal Santos Medical Center ang former House Speaker na si Martin Romualdez. At bukas ngayon, inaasahan na natin siyang ililipat sa University of the Philippines, Philippine General Hospital, para doon nga ay sumailalim sa tinatawag na medical examination at subsequent confinement. Yan ay base na rin, Pinky, sa kautusan ng Sandigan Bayan. Pero dito sa Cardinal Santos, panglimang gabi na ni Representative Romualdez, at hanggang sa ngayon ay wala pa rin silang inilalabas na actual medical bulletin. Maliban na lang sa inilabas na findings noong unang araw nang dinala dito si Romualdez, kung saan sinasabi na may ilang karamdaman ng dating House Speaker kagaya ng heart disease, hypertension, diabetes at neurological condition. Kanina nakausap natin ng isang opisyal ng ospital, paliwanag niya, hindi nila maaaring ilabas ang medical bulletin ng isang pasyente hanggat walang consent mula sa pamilya nito. Kaugnay naman sa utos sa paglilipat kay Romualdez sa UPPGH, wala pa rin na ibinibigay na reaksyon kaugnay dyan ng Cardinal Santos Hospital. Miguel, until this time, nandito pa rin yung mga miyembro ng BJMP na nakabantay para nga sa seguridad o pag nagbabantay kay Romualdez dito sa Cardinal Santos. At kanina, Pinky, pinilit kong makaikot sa ilang bahagi nitong Cardinal Santos Medical Center. No? Kapansin-pansin kasi yung kabawasan ng bilang ng mga otoridad na nagbabantay kumpara noong unang araw na dinala dito si Romualdez, dahil tila mabibilang na lang sa daliri yung mga tauhan ng BJMP na nasa paligid ng Cardinal Santos Medical Center. Pero kanina rin, may nakausap akong opisyal ng Cardinal Santos. Ang sinasabi niya sa atin, Pinggi, doon naman daw sa mismong pintuan ng kwarto ni Romualdez ay may dalawang tauhan mula sa BJMP ang nakabantay. Actually, ang mahigpit na seguridad dito, Pinky, ang pinatutupad ay doon sa mga media na hindi talaga kami pinapayagan na makalapit doon sa mismong main lobby ng ospital. Kaya kahit sinusubukan nating makita kung sino yung mga dumarating na mga kaibigan, kaanak ni Romualdez dito sa Cardinal Santos, until this time, wala pa tayo nakikita sa kanila, Pinky.
3: Yun na nga Isaiah, ang hirap talaga ng inyong posisyon dahil sa inyong location dyan. Mahihirapan talaga kayong makita sino yung pumapasok at lumalabas mula doon sa front entrance. And understandably, kasi yung pamunuan ng ospital ay ayaw din na makagambala yung to bother the patients in the hospital as well. So anyway, tingnan natin kung ano din mangyayari ang update bukas. Maraming salamat sa iyo, Isaiah Mirafuentes, nag-uulat ng live mula sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan. Samantala, hinamon ni Ombudsman Boying Remulla si former House Speaker Martin Romualdez na harapin ng buong tapang ang kanyang 7.4 billion peso plunder case. Ayon kay Remulla, sobrang nalulungkot siya dahil mas pinili ni Romualdez ang kanyang sitwasyon ngayon. Giit ni Remulla, walang special treatment lalo na sa itinuturing na big fish sa flood control scandal.
5: Face the music, face the charges. Like a real man should. Man up to it. Yun lang yung message ko. Man up to it. Have, you should have a lot of pride and dignity in your person. Hindi dapat ganyan yung parang nag-flink.
3: Dismayado rin si Remulla dahil first time nangyari na nahaharap sa matinding kaso ang isang House Speaker. At kung siya ang tatanungin, dapat ibalik ng dating Speaker ang mga umano'y nakulimbat na pondo.
6: Nagpasaklolod na sa NBI ang ilang residente ng Candaba, Pampanga. Gusto nilang ipasilip ang umano'y maanomalyang flood control project sa kanilang bayan. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve.
7: Inilapit na ng mga residente ng Candaba, Pampanga sa National Bureau of Investigation ang umano'y 1.4 billion pesos na halaga ng maanomalyang flood control project sa bayan na pinagsasaluhan lang daw ng dalawang contractors. Ang isa raw sa mga ito ay ang Global Crete Builders Incorporated na pagmamay-ari pa umano mismo ng kanilang alkaldeng si Mayor Rene Maglangke. Sa nakalipas na pananalasa ng pinalakas na habagat, matatanda ang isa ang Pampanga sa mga lubog sa baha. Apektado ang mga palayan, pati na ang hanap buhay ng marami pang residente.
8: Siguro hope ko na on filing of this complaint, the necessary steps will be taken. Maasa kami na sa tulong ng NBI, ito ay aandat at ang mga karampatang kaso ay masasangka.
7: Pinaiimbestigahan din nila sa NBI ang MBB Global Properties Corporation na una nang binunyag ni Senator Panfilo Pinglacson na pagmamay-ari umano ng mga anak ni na Maglangke, dating DPWH Secretary Manuel Bunoan at dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Una na rin iniulat ng Bilyonaryo News Channel ang Court of Appeals freeze order laban sa bank accounts, insurance policy at iba pang assets ni Maglangke at ng kanyang anak na si Macy. Nag-ugat ito sa petisyon ng Anti-Money Laundering Council matapos na ma-flag ang bilyon-bilyong pisong pondo na dumaloy at lumabas umano mula sa kumpanya.
9: Kung hindi natin iituan itong mga katarantaduan na ito, sila ang may pera, sila ang may right, sila ang may kayang bumili ng boto. Kailangan lahat na ito na nagsamantala, makulong, mabulok sa kulungan para magpamarisa.
7: Patuloy na sinisikap ng BNC na makuha ang panig ni Mayor Maglangke, pero wala pa itong tugon sa ngayon. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
2: Pinagbigyan ng Quezon City RTC ang hiling ni VP Sara na ipinagpaliban ang kanyang arraignment sa kasong grave threats. Pero sa pagsulpot ng bise sa korte, ilang banat ang kanyang binitiwan. Ang detalya sa agenda report ni Chet Gatchalian.
10: Maanghang ang masaltang binitawan ni VP Sara laban kay PBBM sa harap ng kanyang mga taga-suporta sa Quezon City Memorial Circle.
11: Hindi ko magawang tumahimik na lamang. Dahil nakikita ko kayong lumalangoy sa baha. Handaan ninyo. Patuloy tayong manawagan ng paglayas ng problema ng ating bayan na ang pangalan ay Bongbong Marcos. Hussein, umalis ka dyan. Sinungaling ka, abusado ka, korap ka.
10: Maaga pa lang, nagtipon-tipon na sa QCRTC grounds sa mga taga-suporta ni VP Sara para sa nakatakdasan na niyang arraignment sa kasong grave threats. Bandang alas 8:30 ng umaga, dumating ang bise kasama kanyang kapatid na si Davao Representative Paulo Duterte. Matapos ng ilang minuto, lumabas si VP Sara at ang kanyang abogado. Ayon kay Attorney Paul Lawrence Lim, pinagbigyan ng hiling nila na iurong ang arraignment. Sa gitna ito na kanilang hamon sa jurisdiction ng korte at ng DOJ na i-prosecute ng bise bilang impeachable official.
12: Iba po kasi yung immunity from suit ng presidente, iba rin yung procedural, limited procedural immunity ng mga impeachable officer. Hindi namin pinag-uusapan yung immunity ng presidente. Ang aming pinag-uusapan dito sa RTC ay ang limited procedural immunity.
10: Ayon sa Quezon City Regional Child Court, sa susunod na buwan na reschedule ang arraignment ni VP Sara. Bago ito magdesisyon, kailangan munang reviewin ng korte ang susumiting komento ng prosecution at ng Department of Justice sa inihaing motion ng kampo ng bise. Bumanat din ang bise sa pag-dismiss ng unang perjury complaint na isinampa niya laban sa umano'y self-confessed bagman niya na si Ramil Madriaga.
13: Kapag nagsisitawa din yung may saka o may saka o may saka o may saka o may saka o may saka o may saka o may saka kidnapper ay okay na. Basta nakakatulong yun sa political harassment ng ayos.
10: Hindi rin nakaligtas sa patutsada ng bise si Interior Secretary John Vic Remulla.
14: Sa yung may iso lang
10: sagot ni Remulla, tutukan na lang ni VP Sara ang kanyang sariling impeachment trial. Sa ngayon, hindi pa raw masagot ng bise kung haharap ba siya sa sarili niyang paglilitis. Wala pa naman daw kasi siyang natatanggap na formal notice para sumalang siya sa witness stand ng Senate impeachment trial. Ang Malacañang naman, wala pang tugon sa mga banat ni VP Sara laban sa Pangulo. Para sa Agenda, Chad Gatchalian, Bilyonary News Channel.
6: Mananatili ba sa 16 ang voting threshold sa impeachment trial ni VP Sara? Yan ang target tuldukan ng mga senator judge sa tulong ng mga dating chief justice. Narito ang agenda report ni Hannity.
7: Sinisiguro ng Senate Impeachment Court na hindi binubuhay ang usapin sa voting threshold para padaliin ang pag-convict kay VP Sara. Yan ay sa gitna ng mga puna na kung bababa ang basihan ng number of votes ng mga senador, dadali ang conviction.
15: Huwag po kayong mawalan ng tiwala na yung ating mga senator judge, parang katulad nyo rin po sila. No? Kung hanggang ngayon po may mga question dyan sa inyo, sa utak ninyo, ganun din po sila. No?
7: May totoong legal question daw na kailangang resolbahin. May isang panig na nagsasabing dapat pagbasihan lang ang konstitusyon. Doon 2/3 o 16 out of 24 senators ang kailangan para sa conviction. Pero ang isa pang argumento, ang pagkonsidera sa kung ang senador ay kayang gumanap at bumoto, lalo na't may mga nakaditine, naka-medical leave at pugante sa ngayon. Una nang nag-rule si Presiding Officer Cheese Escudero na 16 votes ang kailangan para sa conviction. Pero kinwestiyon ito ni Senator Judge Erwin Tulfo, kaya kailangan na itong pagdesisyonan ng impeachment court. Para hindi lang sa politika o sariling interpretasyon ng mga senador nakaasa ang desisyon, kukuha sila ng mga amici curiae o friends of the court. sila ang independent legal experts na hihinga ng payo sa constitutional question. Susulpot sa impeachment court sina retired Chief Justices Artemio Panganiban, Renato Puno, at retired Associate Justice Adolf Ascuna. Legal memorandum naman ang isusumite ni retired Chief Justice Hilario Davida Jr. dahil hindi siya makakadalo physically. Siya ang naging presiding officer sa impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Estrada. Sina Davide at Ascuna naman ay naging miyembro pa ng isang commission na bumuo ng 1987 Constitution.
15: Yung credentials nila at saka yung expertise nila on the matter, pati yung previous na mga experience nila in the framing of the Constitution. So kaya sila yung mga napili at saka yung kanilang known impartiality in their stance.
7: Pagkatapos ng pagsalang sa Amici Curie at oral arguments mula sa defense at prosecution, target pagbutohan ng mga senator judge kung mananatili o babaligtarin ang ruling ni Escudero. Hindi naboboto si Escudero dahil sarili niyang ruling ang ina-appeal. Kapag hindi makakuha ng mayorya ang motion para baligtarin ito, mananatili ang 16 vote requirement. Para sa Agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
2: One step closer na raw ang prosekusyon sa pagbulatlat ng financial records ni VP Sara at Attorney Mance Carpio. Pero tatanggapin kaya ng impeachment court ang mga dokumento bilang ebidensya? Tila wala ng hadlang para gamitin ng prosekusyon ang financial records ng mag-asawang sina VP Sara at Attorney Mance Carpio. Kasunod ito ng pagbasura ng Quezon City Prosecutor's Office sa petisyon ni Carpio laban sa pagpapasabina ng mga dokumento. Pero sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni defense lawyer Attorney Michael Poa na ibang usapin kung admissible ang mga ito sa impeachment trial ng bise.
16: Once kasi matapos na yung prosecution sa presentation nila ng evidence in chief, meaning lahat ng articles sa tapos nila, there will be a formal offer of evidence. At doon, bawat dokumento na i-offer nila, you can state your objections. And then doon pagtatalunan yung admissibility if they will be admitted.
2: Pa pala. Sisimulan ang pagtalakay ng article on alleged unexplained wealth sa Lunes, September 14. Sa September 16 naman, ang pagdinig ng Senate Impeachment Court kasama ang Amici Curie hinggil sa voting threshold. Si Poa mismo may mga gustong itanong sa dating justices.
16: So I'll be intently listening to the discussions. In fact, the defense and the prosecution are also given the opportunity to ask questions through the presiding officer. Kasi pangit naman kung diretso kami magtatanong mga ex-justices to, no?
2: Inamin din ni Poa na hindi pa napipili ng depensa kung sino sa kanila ang magsasagawa ng oral argument sa September 23.
16: What we're doing is, sa amin naman kasi sa team, ang inuuna namin is ano yung arguments, ano yung points of law natin na ilalabas.
2: Samantala, hindi raw na-offend si Poa nang tawagin siyang abogadong walang alam ni prosecution lawyer attorney Benjamin Tolosa. Nangyari ito nang humarap si Poa bilang hostile witness sa paglilitis.
16: I spoke to attorney Tolosa about this also after. Alam ko naman yung point niya doon. Kung meron mang double meaning, galing na sa publiko. But sa kanya kasi, alam ko naman yung point niya doon. It was really lawyer
2: you
16: without personal knowledge.
2: Diba? Muli ring binanggit ni Attorney Michael Poa ang konsepto ng right against self-incrimination. Sa harap ito ng plano ng prosekusyon na tawagin si VP Sara mismo bilang testigo.
17: Exclusive, U.S. President Donald Trump plano raw bumisita sa Pilipinas sa Nobyembre. At halaga ng piso kontra dolyar, sumadsad na naman sa historic low. Susunod yan sa Agenda.

0: The way we move is evolving.
1: Shifted na sa personal mobility.
0: Faster, smarter, and more efficient.
2: That means access and that means inclusion.
0: From the technology we build to the future of mobility.
3: Providing alternate mode of mobility.
0: Some call it change. We call it a shift.
4: I'm Paolo Del Rosario. This is Shift Habits.
5: Traffic check muna tayo ngayong Biyernes sa Marcos Highway, SM Marikina. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa east and westbound lanes. Bad news para sa ating mga motorista at PUV drivers. Namumurong tumaas na naman ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Yan ang agenda report ni Ches Sulit.
6: Isa na namang big-time oil price hike ang nakaamba sa susunod na linggo. Tinatayang tataas ng 4 pesos and 50 centavos hanggang 5 pesos kada litro ang gasolina, habang posibleng tumaas hanggang 2 piso at 50 sentimo kada litro ang diesel. Nakabatay ang estimate sa 4-day trading ng Mean of Flat Singapore o MOPS at foreign exchange rate mula September 7 hanggang 10. Maaari pa itong magbago base sa huling araw ng trading at nakasalalay rin sa final computation ng Energy Department ang adjustments next week. Patuloy na sumisipa ang presyo ng langis sa world market dahil sa lumalalang tensyon sa Middle East at pangamba sa posibleng pagkaantala ng oil supply at shipping. Umakyat ng mahigit 6% ang US West Texas Intermediate crude noong Huwebes at nagsara sa $102.48 kada barrel, ang pinakamataas nito mula Mayo. Lampas naman sa $107 per barrel ang Brent crude. Dahil dito, tinitignan na rin ng pamahalaan ang posibleng pagluwag sa buwis sa ilang produktong petrolyo. Ayon sa Finance Department, hinihintay pa ni DOF Secretary Frederick Go ang certification mula sa Department of Energy na lumampas na sa $80 per barrel ang Dubai crude, ang tinitignang benchmark sa ilalim ng train law. Kapag na-certify ito, sinabi ni Go na handa siyang irekomenda sa Development Budget Coordination Committee ang 100% suspension ng excise tax sa LPG at kerosene at for approval pa rin ito ni PBBM. Pero hindi pa kasama rito ang gasolina at diesel. Para naman sa business sector, tila double whammy ang patuloy na pagtaas ng fuel prices at ang posibleng 60 peso daily minimum wage hike sa Metro Manila. Ayon sa Philippine Chamber of Commerce and Industry, umaasa silang ikonsidera din ng gobyerno ang pansamantalang pagsuspindi ng excise tax sa diesel kung magpapatuloy ang sigalot sa Middle East. Babala rin ni PCCI Vice President for Trade Brian M. Malaking hamon din ang pagsadsad ng halaga ng piso.
7: The fuel to reach 100 seems realistic given the momentum and the trajectory of global prices and then the momentum and trajectory of our exchange rate. Kasi dollar and imported lahat yan. So to breach 100 I think is easy and realistic to expect. But then can we continue to shoulder that? Diba? Can businesses continue to shoulder that?
6: Dagdag ni Ang, kung sabay natataas ang fuel, sahod at iba pang operating costs, posibleng maging mas maingat ang mga negosyo sa pag-expand at pag-hire ng mga tao. Para sa agenda, Ches Sulit, Billionaire News Channel.
5: Imbis na dagdag sahod, binawasan pa. Naipasa na ang panibagong wage order para sa Metro Manila pero mas mababa ito sa inaasahang 85 peso wage hike. Narito ang agenda report ni Micah Razon.
8: Habang naghihirap ang mga minimum wage earner, itong National Wages and Productivity Commission sa ilalim ng Department of Labor and Employment ay magmi-meeting dito sa mamahaling hotel sa Maynila para pag-usapan yung sahod ng mga manggagawa. Ang mas malaking insulto, mga kasama, mga boss, imbitado pa tayo dun sa loob? Yeah! Hindi imbitado!
9: No show si Labor Secretary Francis Tolentino sa umano'y confidential meeting nito sa National Wage and Productivity Commission. Ayon sa imbitadong labor leader na si Carlo Oñate, ang agenda sana sa meeting ay ang pag-aproba sa Wage Order 28.
10: Meron na palang panibagong wage order pero ayaw pa rin ipatupad ng DOLE yung Wage Order 27 na malinaw na epektibo na mula pa July 25.
9: Sa loob ng Wage Order 28, 60 pesos na lang ang itataas na sahod ng mga manggagawa imbis na 85 pesos. Inimbita ni Kamanggagawa Party List, Rep. Ellie San Fernando ang sarili sa pagpupulong.
11: Inimbita namin sarili namin.
12: We have to assert.
11: Tungkol to sa dagdag sahod,
12: uh-huh.
11: So dapat kasama ang mga manggagawa. Uh-huh. Itong meeting na to actually confidential daw in nature. Bakit i-confidential? Take note, ang pag-uusapan dito ay yung dagdag sahod.
9: Nagprotesta rin ang ilang labor group. Imbis na gasolina raw kasi ang mag-rollback, ay sweldo ng mga manggagawa ang bumaba. Kaya naman, pinagbibitiyo nila sa pwesto si Tolentino. Ngayong araw, inanunsyo ni Oñate na naipasa na ang Wage Order 28. Historic rin daw ito dahil first time nangyari ang pagbabawas sa dagdag sahod. Wala pang pahayag sa isyu sa ngayon si Tolentino. Para sa Agenda, Mike Arason, Billionaire News Channel.
13: Sumadsad na naman ang halaga ng piso kontra dolyar. Nagsara ang palitan sa 62.68, mas mababa kumpara sa 62.535 na naitala kahapon. Ayon kay Security Bank Chief Economist Angelo Taninco, ito'y dahil sa mataas na global oil prices na umabot na sa higit $100 per barrel kasunod ng lumalalang tensyon sa gitnang silangan. Factor din daw sa palitan ang global bond at equity sell-off na nagresulta sa capital outflows mula sa local equity at bond markets.

0: arangkada na sa Lunes ang kauna-unahang parliamentary poll sa BARM. Kaya naman, todo kayo ng COMELEC at PNP sa pagtitiyak sa seguridad sa rehiyon. Yan ang agenda report ni Laid Cabagani live mula sa Cotabato City. Laid.
1: Pinky, sa unang pagkakataon ay iboboto ang mga residente ng Bangsamoro Region para sa kanilang parliamentary elections sa Lunes. Halos 2.4 million registered voters ang inaasahang makikilahok sa halalan na itinuturing na major milestone sa Bangsamoro peace process at self-governance ng rehiyon. Puspusan ang paghahanda ng COMELEC at naka-full alert ang seguridad.
2: Isang makasaysayang halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ang pinaghahandaan ng mga otoridad ngayon. Ayon sa COMELEC, halos 2.4 million voters ang rehistrado para sa halalan na gaganapin sa 5,212 clustered precincts sa 1,186 voting centers sa buong BARM. Para naman masiguro ang seguridad, naka-full alert ang Philippine National Police. Aabot sa higit 10,000 PNP personnel ang magbabantay sa BARM, lalo na sa 108 areas of concern na kailangang i-monitor ng mahigpit. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Allen Reyco, magtatagal ang full alert status hanggang September 30. Ayon naman kay COMELEC Chairperson George Garcia, walang dapat ikatakot ang mga botante sa pagtaas ng presensya ng mga kapulisan at militar sa Bangsamoro areas.
3: Deploy ng mga additional forces natin ng AFP-PNP. Sinisigurado naman ng COMELEC kasama na yung security forces natin na hindi naman ito makakaistorbo sa mga kababayan. Baka kasi alam, sabihin nila para namang napakadaming mga mga sundalo na dito at mga police. Wala pong threat. Walang whatsoever. Wala tayong namomonitor. Kung kaya lang, mas maganda rin na naandyan, nakikita nila may mga dagdag, for example, mga tangke. Not because we wanted to militarize the area, but because iba-iba kasi na may mga nakikitang ganyan para pang-deter din yun. O kaya nga, yung mga nagbabalak, halimbawang mag-create ng mga senaryo, hindi na nila pag-iisipan yun. So,
2: kasado na rin ang election machines na gagamitin sa eleksyon. Isa sa ilalim ang mga ito sa final testing at sealing para matiyak na gumagana, tumatanggap ng balota at tama ang election returns. May backup din sakaling magkaroon ng power interruption.
3: Yung purpose bukas ng final testing and sealing, gusto nating malaman yung bang mga baterya fully charged ba yan? Yung bang mga baterya gumagana? Kasi kung hindi, may mga pamalit kasi kami. May mga pang-replace kami. In fact, may mga 300 tayo na mga baterya na available, na dagdag. At the same time, yung mga makina naman, meron tayong 1,228 na pangdagdag din sa bawat munisipyo. Meron tayong tig sa 10 bawat munisipyo, sa bawat syudad naman, tig 20 piraso.
2: Dagdag ni Garcia, kayang gumana ng mga makina ng hanggang 72 hours gamit ang available power contingency, habang nakahanda rin ang generators kabilang ang solar at fuel-powered units. Ano nga ba ang iboboto ng Bangsamoro voters? Sa unang pagkakataon, hindi presidential o local officials ang kanilang pipiliin. Ang itatatag ng halalan ay unang duly elected Bangsamoro Parliament. May 80 seats ang parliament. 40 dito ay para sa regional representatives, 32 para sa district representatives, at 8 sectoral representatives. Sa balot, 8 choices ang gagawin ng bawat botante. Isang regional parliamentary political party, isang district representative, at 6 na sectoral representatives para sa settler communities, women, youth, traditional leaders at ulama o yung mga Muslim preachers. Para sa COMELEC, handa na ang election machinery, security forces at iba pang partners.
3: Ready ang lahat ng partners natin. Ready ang mga international community na andito sila lahat. Napakadami pong observers. At na-brief namin sila noong nakaraang araw lamang. Kulang-kulang 200 lahat siyang mga naandito. So again, ready na po tayo ang ating...
2: Dagdag ni Garcia, huling kailangan na lang ang aktibong pakikilahok ng mga Bangsamoro voters sa September 14 dahil ang halalang ito ang magtatakda sa unang regular na parliament na direktang ihahalal ng mga mamamayan ng Bangsamoro.
1: Pinky, idineklara ng BARM government na regular special non-working holiday ang September 15. Kasunod yan ng first regular parliamentary election sa September 14. Layo nitong bigyan daw ng pagkakataon o panahon ang mga residente na makauwi ng ligtas sa kanilang mga residency pagkatapos bumoto. Sa order, proclamation order ni BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakuha, sakop nito ang mga pribadong kumpanya at mga ahensya at opisina ng BARM government. Pinky?
0: Maraming salamat, Laid Cabagani, nag-uulat ng live mula sa Cotabato City.
4: Nagsampa na ng disbarment case ang NBI laban kay former Congressman Jing Paras at apat na abogado na sangkot umano sa honey trap scandal laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Kabilang sa pinatatanggalan ng lisensya ang mga abogado ng Rondain and Mendiola Law Firm dahil sa umano'y papel nila sa sinasabing character assassination plot laban kay Recto. Tinawag naman ni Paras na fabricated ang kaso at bahagi umano ng harassment ng gobyerno.
5: Naghain na ng counter-affidavit sina Senadora Lauren Legarda at Batangas Congressman Leandro Leviste kaugnay sa umano'y ghost electricity. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, bagamat late na ang sagot sa reklamo, hindi nila ito ibabasura dahil sa technicality. Ikokonsidera pa rin daw ito para matiyak ang due process at maiwasan ang anumang kwestiyon sa investigasyon. Higit isang buwan nang nasa abroad sina Legarda at Leviste at batay daw sa impormasyon ng Ombudsman, nasa France ang mag-ina.
6: Alex Ayala makes her debut sa New York Fashion Week. Nasa front row ang Pinay tennis sensation sa runway show ng Tory Burch. Kahilela lang naman niya sina Vogue Global Editorial Director Anna Wintour, Amanda Seyfried, and Lauren Hill. To recall, pinuri recently ni Wintour ang fashion sense ni Ayala nang umattend ito ng US Open. Bumida na rin sa New York Fashion Week si American designer Tommy Hilfiger. His Spring-Summer 2027 collection features a youthful mix of oversized polo shirts and plaid bucket hats. Parehong rumampa sa show sina Gigi Hadid at Romeo Beckham. Kabilang naman sa front row spectators sina Kate Moss, Camila Cabello, Jisoo, and Karl Anthony Towns.
7: Well, American style is always changing. And there's a base of maybe for us preppy American classics. But we like to evolve everything we're doing on a continual basis. So we've remixed the classics. And we've done it through proportion, through color, through fabric, and through fit.
6: This New York Fashion Week also saw the return of Belgian designer Diane von Furstenberg. For the label's first runway show in nearly a decade, the collection stayed rooted in their signature wrap dress, pairing it with wrap tops, flowing capes, and draped silhouettes. Ito rin ang debut ng bagong artistic director na si Henry Zankov. Kumasa si Japanese racing legend Max Orido sa hamon ni Angie Mead King na magkarera sila sa track. Kasunod yan ng pagbisita ni Orido-san sa bansa at ng track day niya sa Japan. Narito ang agenda report ni mobility correspondent G. Baroga.
8: ぜひ喜んでお願いします。はい、ぜひお誘い待ってます。
9: Tinanggap with full confidence ni Japanese racing legend Max Orido ang hamong head-to-head race battle ni Angie Mead King. June itong taon nang bumisita si Orido-san sa Pilipinas for the first time para sa pagbubukas ng local store niya sa The Auto Complex sa Quezon City. Pinuntahan nito ng motorsports fans para personal siyang makita, kabilang na si Angie. At nang tanungin siya ng BNC Mobility kung ano ang gagawin niya kung magkakaroon ng track day, hindi raw shotgun ride ang gusto niya.
10: I want to race Mr. Orido. Max and his daughter Maya are very car savvy enthusiasts, and you know, bring them out on their track, show them, lend them a car, that would be amazing. That would be an honor.
9: Bago yan, ang track day muna ni Orido San sa Fuji Speedway ang nangyari. Bagamat medyo disappointing daw ang wet track, masaya siya na lahat ay nag-enjoy at walang aksidenteng nangyari.
11: Looking forward na si Orido San sa pagbabalik sa Pinas para makipag-connect sa local car and motorsports community. Pero ang tanong, matutuloy na kaya ang racing face-off nila ni Angie? Para sa Agenda, G. Baroga, Bilyonario News Channel.
12: Marcos Day.

0: facility. Yan ang ipinagmamalaki ng MMDA sa Carmona, Cavite. Sa humigit kumulang 60 ektaryang lupain, isinara ng ligtas ang dating landfill at ginawang park at training grounds. 12 ektarya naman ang inilaan para sa housing project ng Carmona LGU. Dumalo sa inauguration si Executive Secretary Ralph Recto kasama si MMDA Chairman Attorney Don Artes at iba pang opisyal.
1: Napakahalaga nito and we're preparing also for the worst. At mabuti that meron tayong vision na katulad nito. Ang ating Pangulo, ito yung inaasahan at ngayon na-execute naman ang ating MMDA. At yan ang dahilan kung bakit tayo nandito to highlight this, maimbitahan namin kayo para makita sa buong Pilipinas that we have such facilities at the idea is to propagate it, matraining natin as many responders as possible. At katulad ng nabanggit ko kanina, mahalaga na bigyan sila ng pinakamagandang kagamitan.
0: Ayon kay ES Recto, dapat hindi lang gobyerno, kundi pati mamamayan ay handa sa sakuna.
1: Yeah, pinapakita natin ang gobyerno is on top of the situation, naghahanda tayo. At dapat maghanda din yung ating mga kababayan kung kaya't ang MMDA, from time to time, nagkakaroon tayo ng mga drill sa Metro Manila, di ba? Na dapat, lahat tayo dapat maghanda. Mahalaga ipakita ng gobyerno na naghahanda rin ng gobyerno para sa anumang sakuna na maaaring dumating sa atin.
0: Sa napapabalitang pag-retire naman ni MMDA General Manager Nicolas Torre, sinabi ni Attorney Artes na hinihintay pa nila ang desisyon ni Torre. Si Assistant General Manager Val Melgar muna ang nakatalagang OIC.
2: Yes, maglilip siya. Sabi niya, pag-iisipan niya kung mag-retire na siya. So, hintayin namin yung desisyon niya.
0: Sa ngayon, nakatutok ang ahensya sa pagpapatuloy ng mga proyektong nakatuon sa disaster preparedness at kaligtasan ng publiko. Para sa Agenda, Jill Sibandal, Billionaire News Channel.
3: May special participation si Pinay Broadway legend Lea Salonga sa US Open. Siya lang naman ang nag-coin toss bagong isang men's double quarterfinal matchup at the Billie Jean King National Tennis Center. Sa Instagram post, Lea described her experience as a lovely night. This comes just days after she became the first Filipino to receive a coveted star sa Hollywood Walk of Fame. Australia picks a Filipino-Australian produced film as its official entry sa 2027 Oscars. James Robinson's feature debut, First Light, is now Australia's first Filipino language submission sa Academy Awards. The drama tells the story of an elderly nun played by Ruby Ruiz. It also stars Maricel Soriano and Rez Cortez. Sa December 15, ia-announce ang shortlist for the Best International Feature Film category. The awarding ceremony naman will be held on March 14, 2027. Director Lav Diaz adds another feather in his cap. His film, Makikiraan Po, Let Us Through, Dear Ancestors, received the Bryan Award sa Venice Film Festival. Kinikilala ng award ang mga pelikula that highlight and champion human rights and democracy. Tungkol ang Makikiraan Po sa brutality ng Spanish colonization in the Philippines. Diaz also won the festival's Golden Lion back in 2016 for The Woman Who Left.
4: Exclusive, U.S. President Donald Trump plano umanong bumisita sa Pilipinas sa Nobyembre. At gaganap na Angel sa X-Men reboot. Sino kaya? Susunod yan sa Agenda.

0: tayo sa EDSA Mega Mall, bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane.
1: Ipinatawag ni PBBM ang mga opisyal ng DPWH at DOTR para tugunan ang problema ng pagbaha sa NLEX. Dito tinalakay ang immediate at long-term solutions tulad ng dredging, pagpoposte ng flood barriers at iba pang infrastruktura. Matatandaang nitong nakaraang linggo, umabot sa 7 kilometro ang pila ng mga sasakyan sa NLEX dahil hindi ito madaanan sa taas ng tubig dala ng ilang araw ng pagbaha.
2: Tumaas ang kaso ng leptospirosis at iba pang sakit sa Central Luzon dahil sa mga serye ng pag-ulan. Narito ang agenda report ni Pierre Pastor.
3: 365 ang naitalang leptospirosis cases sa Jose B. Linga General Hospital sa San Fernando, Pampanga noong Agosto at pagpasok ng Setyembre. 200% ang itinaas ng kaso kumpara sa kaparehong panahon noong 2025. Ang JBL ay isang DOH Apex Hospital para sa infectious disease management at takbuhan di lang ng mga taga-Pampanga at Bulacan maging taga-Tarlac at Zambales.
4: Nag-i-increase kami ng dedicated bed. Nag-umpisa kami sa 10 hanggang 20. Nung kasagsagan ng ulan at baha, itinaas namin ito to 50. Akala namin okay na doon. Pero yon dahil nga doon sa araw-araw na data na nakukuha namin, ngayon nasa 70 beds yung dedicated natin for leptospirosis.
3: Malaking bahagi ng Pampanga at Bulacan ay nalubog sa baha sa nakalipas na ilang linggo dahil sa walang tigil na pag-ulan. Si Joe Kelvin, 34 years old, mabilis nagkaroon ng mga sintomas ng leptospirosis. Kinahapunan daw matapos lumusong sa baha ay may lagnat na siya at pananakit ng katawan. Gaya ng maraming kaso, pinabayaan lang ni Joe Kelvin dahil akala ay simpleng lagnat lamang. Pero kahapon, sobrang nanakit na raw ang kanyang mga binti at paa.
5: Itong dalawang na to, talagang parang nakatali po siya na ang sakit po sobra.
6: Ito po, namamanhid po ito, ma'am. Umpisa dito. Hanggang dito po.
3: Bukod sa leptospirosis, mataas din ang kaso ng Severe Acute Respiratory Infection o SARI sa JBL. Karamihan ay highly infectious pneumonia. Year-round na rin daw ang COVID cases at nakahalo na lang sa iba pang regular flu cases. Pero mas mababa naman daw ang dengue cases sa Pampanga ngayon. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Bilyonaryo News Channel.
2: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather. BNC Resident Meteorologist Benison S. Tareha. Benison.
7: Weather, nandito pa rin na po sa Sambuang Kasiting ng Mindanao kung saan umabot sa 42 degrees Celsius ang heat index o naramdamang init kaninang tanghali at nagkaroon lamang ng mga ilang-ilang mga thunderstorms. Samantala, dalawang low pressure area na po

0: Magandang gabi, ako si Raya Capulo.
1: At ako naman si Dexter Ganibe. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Nightly.
0: Senator Pia Cayetano nagsalita na. Dahilan ng paglabas ng bansa ay para magtrabaho manilbihan.
1: Dating House Speaker Romualdez, unstable pa rin ang kalagayan. Independent medical examination iniutos ng Sandigan Bayan sa UP-PGH.
0: BNC exclusive video ng unang pagpasok sa nasunog na ferry sa Palawan, abangan.
1: Bansang Peru sumali sa US-led anti-drug coalition.
0: At board member Aaron Villaflor tuloy ang pagdulong sa apektado ng bagyo. Matapos maisalang ang limang doktor ni Romualdez sa pagdinig ng Sandigan Bayan 3rd Division kaugnay ng hirit ng dating speaker na si Martin Romualdez na hospital confinement. Iginiit na mga ito na unstable pa rin ang kalagayan ng dating leader ng Kamara. Ayon sa cardiologist ni Romualdez na si Dr. Roddy C., kahapon na itala ang 170 over 110 na blood pressure ng dating leader ng Kamara. At kung ibabiyahe man ito ay hindi dapat lumagpas sa isang oras dahil may 10 hanggang 20% chance na makaranas ng heart attack si Romualdez. At kung siya ang tatanungin, 4 to 6 weeks ang kinakailangan bago makalabas ang dating speaker sa Cardinal Santos Medical Center dahil ito rin ang kaparehong timeline kung saan inaasahang makaka-recover si Romualdez sa stress na isa umano sa mga pangunahing nakakaapekto sa kanyang medical condition. Tinukoy ni Sina ang plunder case na kinakaharap ni Romualdez ang isa sa mga dahilan ng stress nito. Naglabas naman ng utos ang Sandigan Bayan na nag-aatas sa UP-PGH na magsagawa ng independent medical examination kay Romualdez. Inatasan din ang ospital na magsumite ng daily medical report. Mananatili sa UP-PGH si Romualdez hanggang maglabas ng bagong kautusan ang korte.
2: This was a true heartbreak moment, di ba? Even the issuance of the warrant of arrest was a true heartbreak moment. Kahit sino naman siguro, mayaman, mahirap, mataas ang posisyon, no? Simpleng tao, talagang magkakaroon ng ganyang heartbreak.
1: Panglimang gabi na ngayon sa Cardinal Santos Medical Center ni former House Speaker Martin Romualdez, pero bukas nakatakda na siyang ilipat sa University of the Philippines, Philippine General Hospital para doon sumailalim sa tinatawag na medical examination at subsequent confinement. Ayon na rin yan sa kautusan ng Sandigan Bayan. Wala pa rin nilalabas na actual medical bulletin ang ospital. Maliban na lang sa inilabas na findings noong unang araw na dinala si Romualdez dito kung saan sinabi na may ilang karamdaman ang dating House Speaker kagaya ng heart disease, hypertension, diabetes at neurological condition. Paliwanag naman ng isang opisyal ng ospital, hindi nila maaaring ilabas ang medical bulletin ng isang pasyente hanggat walang consent mula sa pamilya nito. Nasa Cardinal Santos Medical Center pa din ang BGMP personnel na naatasang magbantay kay Romualdez. Kasamang dumating ni VP Sara Duterte ang kanyang kapatid na si Davao City Representative Paulo Duterte para sa kanyang arraignment sa kasong grave threats. Pero naurong ang arraignment nito at na-reschedule sa Oktubre ayon na rin sa kahilingan ng bise. Sa pagharap naman ni Duterte sa kanyang mga taga-suporta, nagbitaw ito ng mabibigat na salita laban sa Pangulo. Ang Politico Update mula kay Ched Cachalia.
3: Sinalubong ng mga supporters si VP Sara nang dumating ito sa Quezon City Hall of Justice bandang alas 8:30 na umaga para sa arraignment hearing sa kasong grave threats na isinampa laban sa kanya. Kasama rin niya ang kanyang kapatid na si Davao Representative Paulo Duterte. Lalong humigpit ang seguridad sa QC Regional Child Court na maski ang iba pang mga individual na may hearing din sa iba pang mga branch ng korte, hindi makapasok. Matapos ang ilang minuto, lumabas si VP Sara at ang kanyang abogado.
4: Pinatuloy, meron kaming final na motion pero out of respect na rin sa korte, no, at sa subjudice rule, hindi ko na lang babanggitin kung anong klaseng motion ito at kung anong nature nito, anong nilalaman nito. Masasabi ko lang ay doon sa motion na yun, hiningi namin na ipagpaliban muna no, yung kanyang arraignment dahil sa ilang mga dahilan. At ito'y pinagbigyan ng korte.
3: Isa sa mga dahilan na binanggit nila sa likod ng pagsusumite ng motion ay ang question ng kapo ni Duterte sa jurisdiction ng QCRTC.
4: Isa sa mga napag-usapan siguro kanina, pwede kong banggitin dahil ito ay nasa statements naman namin kahapon at mga isang araw. Meron kasi kami final na petisyon sa Korte Suprema. Ito yung petition for certiorari and prohibition. At humihingi rin kami kasi ng temporary restraining order or writ of preliminary mandatory injunction para pigilan no, ng Korte Suprema sana itong paglilitis na to dahil na rin sa question ng jurisdiction. No?
3: Sa amended petition ni VP Sara na humihiling sa Supreme Court na maghain ng temporary restraining order at writ of preliminary mandatory injunction para hindi ma-prosecute ng mga respondents na sina QCRTC Branch 98 Presiding Officer Maria Angelica de Ramos, DOJ Secretary Frederick Vida at iba pa ang grief shots case ni VP Sara

0: Binigyang diin ng kampo ng BC ang paliwanag ng SC sa tinatawag na limited procedural immunity na dapat din daw ay mayroon ng VP.
1: Iba po kasi yung immunity from suit ng presidente, iba rin yung procedural, limited procedural immunity ng mga impeachable officer. Hindi namin pinag-uusapan yung immunity ng presidente. Ang aming pinag-uusapan dito sa RTC ay ang limited procedural immunity.
0: Samantala, bumanat naman ng bisis sa pag-dismiss sa perjury complaint na inihain niya laban sa nagpakilala umano niyang bagman na si Ramil Madriaga. Tila nagpapakita raw kasi ito ng pattern ng gobyerno.
2: Kapag nagsisitamaling yung may sakha o kapag nag-dismiss kapag nag-dismiss basta nakakatulog yun sa political harassment ng ISIS.
0: Umalma rin si Duterte sa sinabi ni DLG Secretary John Vic Remulla na tila napaka-high drama raw ng gusto ni VP Sara na umano'y pag-aresto dapat sa kanya.
2: Siya yung may isa ng
0: Matapos noon, lumabas si VP Sara at sinamahan ng mga supporters niya sa harapan ng Quezon City Hall. Doon siya nagpaulan na manghang ng mga salita kay PBBM.
3: Hindi ko magawang tumahimik na lamang. Dahil nakikita ko kayong lumalangoy sa baha. Handaan ninyo. Patuloy tayong manawagan ng paglayas ng problema ng ating bayan na ang pangalan ay Bongbong Marcos. Resign. Umalis ka dyan. Sinungaling ka, abusado ka, korap ka. Ganon talaga pag-adik. Hindi na dumadaan sa realidad ang pag-iisip.
0: Ang Malacanang naman, wala pang pahayag sa mga naging patutsada ni VP Sara. Dagdag ng bise, patuloy raw siyang natatakot para sa kanyang buhay dahil documented umano ang mga threats na natatanggap niya mula pa noon. Para sa Politico Nightly, Chad Gatchaliana, Billionaire News Channel.
4: Nasa 2.393 million voters ang rehistrado para sa halala na gaganapin sa 5,212 clustered precinct sa 1,186 voting centers sa buong BARM. Para naman masiguro ang seguridad, naka-full alert ang Philippine National Police. May politiko update si Lade Gabagani live mula sa Cotabato City. Lade?
5: Raya sa unang pagkakataon, boboto ang mga residente ng Bangsamoro Region para sa kanilang regular parliamentary election sa Lunes. Tinatayang 2.4 million registered voters ang makikilahok sa halalan na itinuturing na milestone sa peace process at self-governance sa rehiyon. Naka-full alert status ang security forces at puspusan naman ang paghahanda ng Commission on Elections para matiyak ang maayos, ligtas at mapayapang halalan.
6: Isang makasaysayang halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ang pinaghahandaan ng mga otoridad ngayon. Ayon sa COMELEC, halos 2.4 million voters ang rehistrado para sa halalan na gaganapin sa 5,212 clustered precincts sa 1,186 voting centers sa buong BARM. Para naman masiguro ang seguridad, naka-full alert ang Philippine National Police. Aabot sa higit 10,000 PNP personnel ang magbabantay sa BARM, lalo na sa 108 areas of concern na kailangang i-monitor ng mahigpit. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Allen Reyco, magtatagal ang full alert status hanggang September 30. Ayon naman kay COMELEC Chairperson George Garcia, walang dapat ikatakot ang mga botante sa pagtaas ng presensya ng mga kapulisan at militar sa Bangsamoro areas.
7: Deploy ng mga additional forces natin ng AFP-PNP. Sinisigurado naman ng COMELEC kasama na yung security forces natin na hindi naman ito makakaistorbo sa mga kababayan. Baka kasi alam, sabihin nila para namang napakadaming mga sundalo na dito at mga police. Wala pong threat. walang whatsoever, wala tayong namomonitor. Kung kaya lang, mas maganda rin na naandyan, nakikita nila may mga dagdag, for example, mga tangke. Not because we wanted to militarize the area, but because iba-iba kasi na may mga nakikitang ganyan para pang-deter din yun. O kaya nga, yung mga nagbabalak, halimbawang mag-create ng mga senaryo, hindi na nila pag-iisipan yun. So,
6: kasado na rin ang election machines na gagamitin sa eleksyon. Isa sa ilalim ang mga ito sa final testing at sealing para matiyak na gumagana, tumatanggap ng balota at tama ang election returns. May backup din sakaling magkaroon ng power interruption.
7: Yung purpose bukas nung final testing and sealing, gusto nating malaman yung bang mga baterya fully charged ba yan? Yung bang mga baterya gumagana? Kasi kung hindi, may mga pamalit kasi kami. May mga pang-replace kami. In fact, may mga 300 tayo na mga baterya na available, na dagdag. At the same time, yung mga makina naman, meron tayong 1,228 na pangdagdag din sa bawat munisipyo. Meron tayong tig sa 10 bawat munisipyo, sa bawat syudad naman, tig 20 piraso.
6: Dagdag ni Garcia, kayang gumana ng mga makina ng hanggang 72 hours gamit ang available power contingency, habang nakahanda rin ang generators kabilang ang solar at fuel-powered units. Ano nga ba ang iboboto ng Bangsamoro voters? Sa unang pagkakataon ni hindi presidential o local officials ang kanilang pipiliin. Ang itatatag ng halalan ay unang duly elected Bangsamoro Parliament. May 80 seats ang parliament. 40 dito ay para sa regional representatives, 32 para sa district representatives, at 8 sectoral representatives. Sa balot, 8 choices ang gagawin ng bawat botante. Isang regional parliamentary political party, isang district representative, at 6 na sectoral representatives para sa settler communities, women, youth, traditional leaders, at ulama o yung mga Muslim preachers. Para sa COMELEC, handa na ang election machinery, security forces, at iba pang partners.
7: Ready ang lahat ng partners natin. Ready ang mga international community. Nandito sila lahat. Napakadami pong observers. At na-brief namin sila noong nakaraang araw lamang. Kulang-kulang 200 lahat siyang mga naandito. So again, ready na po tayo.
6: Dagdag ni Garcia, huling kailangan na lang ang aktibong pakikilahok ng mga Bangsamoro voters sa September 14 dahil ang halalang ito ang magtatakda sa unang regular na parliament na direktang ihahalal ng mga mamamayan ng Bangsamoro.
5: Raya, idiniklara ng kasalukuyang BARM government na regional special non-working holiday ang September 15 matapos ang isang araw na regular parliamentary sa September 14. Layo nitong bigyan ng sapat na panahon ang mga botante na makauwi ng ligtas sa kani-kanilang mga tirahan matapos bumoto sa parliamentary elections. Sa proclamation order na inilabas ni BARM Interim Chief Abdul Rauf Makakuwa, sakop ng order na ito ang pribadong kumpanya at mga opisina at ahensya ng BARM government. Balik sa iyo, Raya.
8: Maraming salamat, Lade Kabagani, at ingat kayo dyan na live nag-uulat mula sa Cotabato City.
9: All systems go na para sa kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Kumuha naman tayo ng iba pang update sa punong abala na si COMELEC Chairman George Erwin Garcia live via Zoom mula sa Cotabato City. Magandang gabi, Chairman. Kumusta po kayo dyan?
7: Magandang gabi, Sir Dexter. Sa mga kababayan natin, magandang gabi po sa inyong lahat.
9: Mm-hmm. Chairman, ano po ang latest update natin sa paghahanda at sa kalagayan ng peace and order para naman dito sa kauna-unahang parliamentary elections?
7: Una po muna, Sir Dexter, kahapon hanggang ngayon maghapon, isinigawa natin yung tinatawag na verification ng lahat ng mga kagamitan na tinanggap ng opisina ng Tresurero, tinanggap din ng opisina ng local COMELEC. Dapat pong maintindihan ng mga kababayan natin, kapag kabalota ang pinag-uusapan, ito po ay pinapadala sa opisina ng Tresurero ng bayan. At kapag ka naman po ibang eleksyon parapernalia tulad ng mga makina, baterya at iba pang kagamitan, ito naman po ay pinapadala sa local COMELEC. Sa dalawang araw, sinigurado na mga gamit ay kompleto, and at the same time, yung mga balota na pinadala sa bawat bayan ay sadyang para sa mga bayan po na yan. Wala po
10: kulang, walang labis. At the same time, inalam din, baka maya-maya may magsasabi, may mag-aakusa, at lalong-lalo yung fake news na kumakalat na may appreciated na raw po na balota. Yung po inasaksiyan lahat na mga watchers, political parties, kandidato sa dalawang araw na yan. Ang peace and order situation, katulad po ng na-report kanina, so far so good, napakatahimik po dito sa buong Bangsamoro. Wala po tayong namomonitor na threat at yung pong normalidad ay ating pong iobserbahan dito po sa buong Bangsamoro government at sa rehiyon.
11: Mm-hmm. Chairman, gaano kahalaga itong mangyayaring Bangsamoro parliamentary election sa Lunes?
10: Maliban sa ito yung kauna-unahan, alam niyo naman po, apat na beses na itong hindi natuloy. At ito po kasi ay parte ng usapang pangkapayapaan, yung buong pangarap ng ating mga kababayang Moro na mapamahalaan nila ang kanilang sarili kahit paano, subalit sila ay parte pa rin ng ating bansa. At the same time, magkaroon ng mas malawak na representasyon ang lahat ng grupo. Kahit nga ikaw ay maaaring traditional leader o kaya naman miyembro ng isang tribo o kaya naman ikaw ay mismong miyembro lamang ng kababaihan o ng kabataan. At the same time, automatically po kasi na may representasyon 40% sa parliament ang ating pong mga kababaihan. Napakalaking hakbang po yan para sa pagpapatupad ng tinatawag na pagkakapantay-pantay. Kaya ganyan po ka-importante. At kung ano yung mangyayari dito sa Bangsamoro, lalo pati kung ito yung magiging matahimik, Sir Dexter, ay ito po yung magbibigay ng pag-asa at the same time ng kaunlaran dito sa Bangsamoro. Dadagsa po ang mga programa at proyekto, hindi lamang mula sa national government, kung hindi mula sa international community.
11: Mm-hmm. Mga ilang buwan na rin po ang nakalipas, Chairman. Maraming lugar yung isinailalim sa mga iba't ibang kategorya dahil nga sa pag-iiral ng seryosong banta bunsod ng history ng election-related violence sa ilang areas sa BARM. Nadagdagan po ba yung mga areas of concern?
10: Sa halip po madagdagan, ito po yung nababawasan. In fact, 20% na nga sa Lanao del Sur, 27 sa buong Bangsamoro. Ibig sabihin yung dati-rating red category areas ay bigla na lamang nagiging green sapagkat nagiging peaceful. Kaya lang naman po sila na-categorize o na-classify na red category sapagkat may mga pangyayari noong mga nakakaraang ilang election pa doon sa mga lugar na yan. Pero recently, wala naman pong ganun pangyayari sa kanila. In fact, hanggang sa araw na ito ay isa lang po ang election-related incident na naitala sa buong Bangsamoro simula pa noong Mayo. At dahil po dyan, ito po yung makasaysayan first na historic na ganyan po katahimik ang buong Bangsamoro. Ganun natitirang araw na lang natin ay dalawa bago sumapit ang araw na eleksyon sa Lunes.
11: Mm-hmm. Chairman, bukod sa pagpapatupad nila ng peace and order sa buong Bangsamoro region, eh, kasama rin sa gagampanan ng ilan natin mga PNP personnel ay maging backup kapag sakaling hindi available ano yung ilang personal na nakatalaga para dun sa pagsasagawa ng yung mga magiging miyembro ng Special Electoral Board. Kumusta po yung kahandaan ng mga ating mga PNP para rito? Kung sakaling mayroong insidente na kailangan yung kanilang tulong.
10: Apo, tama po kayo, Sir Dexter. Kulang-kulang 2,000 po ang hinanda natin na PNP personnel na nanggaling sa iba't ibang rehiyon pero hindi po sa Bangsamoro. Sigurado natin na hindi manggagaling sa Bangsamoro upang hindi naman mabahiran na baka sabihin na sila may pinapanigan. Nanggaling yan sa Region 9, Region 10, 11 at saka po sa 12. At sila naman po ay hindi kaagad maglilingkod bilang miyembro ng Electoral Board o bilang panghalinhin o pamalit sa mga guro. Kung sakasakali lang na may mga guro sa kahit anong parte ng Bangsamoro na hindi makapaglilingkod kung anong pong kadahilanan, meron po tayong panghalinhin ka sa kanila upang magtuloy-tuloy ang pagpapaboto sa bawat 5,212 na presinto sa buong Bangsamoro.
11: Mm-hmm. Since automated election na itong gagawin sa BARM, Chairman, ilang oras kaya aabutin para malaman natin yung kauna-unahang resulta ng halala ng BARM?
10: Sir Dexter, una po muna, ang pagboto dito ay alas 5 ng umaga hanggang alas 7 para po sa mga nakatatanda, may kapansanan at nagdadalang tao. Yan po, tinuloy na natin simula ng 2025 elections, yung tinatawag natin early voting hours. Ang pagboto ay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Asahan ng mga kababayan natin, hindi lamang sa Bangsamoro, kahit sa buong bansa, na pwede nilang makita at malaman kung sino yung mga nananalo mga 8 to 8:30 ng gabi. At hopefully po makapagpuklama tayo ng mga nanalong kandidato hanggang kinabukasan ng madaling araw o kung ang pinakalatest po hanggang tanghali ng 15 na September. So ganyan po kabilis yan sapagkat automated election po tayo at nagagarantya na kapag automated, hindi naman nasasakripisyo ang kredibilidad ng resulta ay nagiging maayos po at hindi nagkakaroon ng mga kaguluhan dahil kaagad pong naipapadala ang mga resulta at hindi na ito manually dinadala pa sa mga mga canvassing area o sa mga bayan ng bawat probinsya.
11: Mm-hmm. Chairman, may gagawin din po bang Operation Quick Count ang COMELEC o yung mga accredited organizations?
10: Opo, ang ating pong PPCRB ay isang

0: araw lamang nag-launch ng tinatawag po nilang Operation Quick Count.
1: Mm-hmm.
0: Sila po ay automatically makakatanggap ng resulta mula sa presinto, kumbaga sa text, parang nakakatanggap sila ng text message
1: mm-hmm.
0: mula sa presinto, at yan po ay sabay-sabay pinapadala sa PPCRB, NAMFREL, Dominant Majority Party sa Bangsamoro, Dominant Minority Party sa Bangsamoro, at yung pong media ay may natatanggap din. Siyempre, yung media pwede rin magkaroon ng kanilang Operation Quick Count sapagkat yung result naman nila ay galing sa presinto. At the same time, yan pong mga NAMFREL, PPCRB ay meron ding hard copies ng mga election returns na kanila pong natatanggap mula sa mga presinto. Pero doon po sa mga walang access, hindi naman sila miyembro ng PPCRB or NAMFREL, pwede niyo pong tingnan yung COMELEC website na andyan po real-time ang makikita nila. At kahit po sa aming pong main office ng COMELEC, kahit po dito sa mismong 6ID ng Philippine Army, ay meron po kaming naandyan na pinapakita namin ang resulta sa bawat presinto habang ito ay ipinapadala. Kung kaya nga lang po, Sir Dexter, mm-hmm. hindi po kami pwedeng magsuma total at mag-ranking ng mga boto ng mga kandidato o sabihin kung sino ang lumalamang. Bawal po yun. Siyempre, ang sa amin po ay official results lamang ang aming nilalabas. Pagamat, ilalabas namin ang resulta bawat presinto.
1: Oo. Pero yung pinaka, ano ba ng PPCRB, yung pinaka base nila dyan din sa Cotabato or dito na sa Maynila?
0: Yan po sa Maynila.
1: Sa Maynila
0: sila
1: na?
0: Opo, may isang may isa po silang gusali diyan sa may bandang area ng Makati
1: mm-hmm.
0: na kung saan diyan sila magkakaroon ng Operation Quick Count. Napakadali po 'yun, ipapadala sa kanila.
1: Mm-hmm.
0: In fact, ang bawat isang makina kung matatapos ang alas 7, sabihin na po natin mag-send siya ng mga bandang alas 8 dahil may mga iba pang gagawin ng mga guru eh. Sa iyan po pagsisenda yan eh wala pa pong ilang minuto at matatransmit ka agad sa kanila, matatransmit sa amin, matatransmit sa PPCRB, sa NAMFREL, at kahit po sa media may sarili pong server ang media na naandyan naman sa may bandang area ng Makati, may pwedeng dukuhan ng results din para maikumpara ang bawat isa kung pare-parehas.
1: Ayun, napakabilis pala. No? Pero ano po ang inyong mga last minute na paalala sa ating mga kababayan na nasa lugar ng BARM, lalo na po yung mga dapat at hindi dapat gawin sa araw mismo ng pagboto? Go ahead, Chairman.
0: Sir, dahil sa nagbagong bigla ang Bangsamoro, ito yung iba na po't hindi, ito yung mga dating nararanasan na pagboto ng mga kababayan natin. Kung dati-dati laging may takot sapagkat nandiyan ang pera, nandiyan ang armas, nandiyan ang pananakot ng iba't ibang mga grupo, politiko o kaya partido. Hindi po yan mangyayari sa kasalukuyan. The COMELEC is in full control. Kung kaya nga lamang po, hinihikayat po natin ang ating mga kababayan. Hindi po sapat na tayo nag-o-observe lamang. Kinakailangan po tayo magpa-participate. Ipakita natin ang buong lakas ng ating pong kinabukasan na inaasa ating mga kamay. Na kinakailangan iisipin natin isang boto, isang Bangsamoro para yan sa sambayan ng Pilipino.
1: Mm-hmm.
0: Kaya matanda o kaya nakatatanda, may kapansanan o kaya naman po nakababata o kaya naman po may pinag-aralan o wala. Dapat po boboto po tayo sa darating na linya.
1: Well said, maraming salamat. As always, very energetic COMELEC Chairman George Sherwin Garcia. Mag-ingat po kayo dyan. Magandang gabi.
0: Magandang gabi. Maraming salamat po.
2: Naghain ang reklamo sa Office of the Ombudsman Mindanao ang United Bangsamoro Justice Party laban sa isang COMELEC official sa Cotabato City. Umano'y hindi nito na ipost sa publiko ang listahan ng mga electoral board members at substitutes para sa 2026 BARM parliamentary elections. Ang detalye sa politiko update ni Ryan Reloban.
3: Nagreklamo ang United Bangsamoro Justice Party sa Office of the Ombudsman Mindanao laban kay Attorney Mamor A. Guyo, election officer ng COMELEC sa Cotabato City. Ito ay dahil umano sa hindi pag-post ng listahan ng mga miyembro at substitute ng electoral boards para sa 2026 BARM parliamentary election. Sa complaint affidavit, inakusahan ng UBJP si Guyo ng malubhang pagpapabaya sa tungkulin, pagtangging kampana ng opisyal na tungkulin at paglabag sa Section 5 ng Republic Act No. 613. Ayon sa partido, malinaw sa COMELEC Resolution No. 11258 na kailangan ma-appoint ang electoral board members hanggang June 29, 2026 at dapat ilabas sa publiko ang kanilang listahan isang araw matapos mabuo ang mga ito. Sinabi ng UBJP na nagtungo ang kanilang mga kinatawan sa COMELEC office at Cotabato City Hall noong June 29 at July 4 pero wala umano silang nakitang nakapost sa listahan dahil dahil dito hiniling ng partido na mapanagot si Guyo ng administratibo kabilang ang dismissal from service kung mapapatunayang nagkasala.

0: gayon din ang kanyang preventive suspension habang dinidinig ang reklamo. Hiningi rin ng UBJP ang agarang paglalabas at pag-post ng listahan upang matiyak ang transparency sa paghahanda para sa 2026 bar parliamentary election. Para sa Politico Nightly, Ryan Relaban, Billionaire News Channel.
1: Eksklusibong napasakamay ng Billionaire News Channel ang video ng unang pagpasok ng mga otoridad sa nasunog na ferry sa Coron, Palawan, kung saan 5 ang nasawi at higit 80 pa ang nawawala. Nasa linya ng telepono si Romy Luzares para sa kanyang Politico update. Romy, anong laman ng video? Romy?
2: Tumambad ang mga sunog na katawan ng mga pasahero ng MV John Aster matapos mapasok na ito ngayong araw. Base pa rin ito sa eksklusibong video na ipinagkatiwala sa Billionaire News Channel. Hindi pa mabilang kung gaano kadami ang mga cadavers na nakita sa anong bahagi pa lang ng barko. Matatandaan na ang hinahanap ay nasa 84 pero sa pinakahuling inilabas ng Coast Guard, 83 na lang ito dahil nga sa may isang crew na hinahanap pa ng Philippine Coast Guard. At ang nasunog naman, o nasa nasunog na pere at 43 naman na ang mga survivors. 5 dito ang unang nakuhang nasawi. At sa pinakahuling inilabas ng Philippine Coast Guard, umabot na sa 30 yung kanilang na-recover ngayon. At plus yung 5 ay nasa 35 na yung casualty. Makikita din sa video ang bahagi ng ferry na nagtala ng matinding pinsala na iniwan ng malaking sunog nitong nakalipas na Miyerkules ng gabi. Nakakapanlumo ang tanawin sa kalagayan ng lugar lalo na ang nagkalat na ilang cadavers. Sa ngayon, nagpapatuloy pang ginagawang pag-recover ng mga otoridad sa mga naging sakay ng ferry. Itong sunog na barko ay tinatayang nakahimpil. May 2.2 kilometers ang layo mula sa baybayin ng northeast ng barangay Marsilya dito sa Coron, Palawan. Napansin na ng BNC ang pagdating na rin ng ilang mga pamilya na nag-aantay ng detalye sa kalagayan ng kanilang mga kaanak na naging sakay ng MV John Aster. Nitong araw, isinagawa ang Interagency Coordinating Meeting ng mga kaukulang ahinsya na ipinatawag ni Coron Mayor Marjo Reyes. Nagtakda rin ang ng mga point person ang lokal na ahensya dito kasama na ang mga medical teams na maring tawagan ang mga kaanak ng mga pasero kung kinakailangan. Napansin din ng BNC ang napakaraming mga kaanak ang desperadong humihingi ng saklolo sa social media account naman ni Mayor Reyes lalo na sa naghahanap ng kanilang nawawalang mga kaanak, kaibigan, maging ng alaga nilang aso.
1: Romy?
2: Yes.
1: Yung mga pamilya na naghihintay dyan ngayon, sino ang sumasagot sa kanilang mga katanungan? May mga otoridad ba dyan?
2: Sa ngayon, ang humaharap sa kanila ay itong DSWD at ilang opisyal ng Barangay Torda na itinalaga at yung LGU na itinalaga ng bayan ng Coron. At kung may mga tanong about doon sa mga claim o anumang mga gustong makuha ng mga pamilya ay itinuturo naman sila doon sa representative naman ng may-ari ng ferry.
1: Mm-hmm. Huling tanong na lang, may initial na resulta na ba ang initial investigation? Paano nasunog itong ferry?
2: Sa ngayon, hindi pa rin inilalabas ng Coast Guard dahil ongoing pa yung pagsisiyasat ng SOCO dito at iba pang nag-iimbestiga doon sa Joint Investigating Team sa barko. Lalo na nga yung iba-ibang kwento na may sumabog o kung anumang biglang nagliyab doon sa lugar kung kahit ganun kalakas yung apoy na lumabas doon sa barko at may mga natrap na mga pasahero.
1: Okay. Maraming salamat, Romy Luzares, nagbabalita.
3: Iniimbestigahan na ng Maritime Ministry Authority o Marina ang pagkakasunog ng barkong MV June Aster sa Coron, Palawan. Sinuspindi na ng Marina ang lisensya ng crew ng barko at pinag-aaralan kung isususpindi rin ang iba pang vessel ng fleet na may hawak sa MV June Aster. Nagdagdag naman ng tauhan ang PNP Maritime Group para tumulong sa ongoing search and rescue operations.

0: Sa ngayon, wala pang naitatalang bagong survivors. Nagpahayag na rin ang shipping company na atyan sa inter-island ferries ng kanilang pagbibigay tulong sa mga pamilya ng biktima.
1: From Bagyo, duty to welcome duty at may libreng check-up pa sa dulo. Busy ang mga politiko star natin kaya silipin ang ganap nila sa politiko showbiz hatid ni Carol D.
2: May action star moves ba si actor at Tarlac 2nd District Board Member Aaron Villaflor? Hindi naman sa movie set kundi sa pag-iikot para sa mga kababayang apektado ng bagyo. Sa kanyang post, ibinahagi ni Aaron ang pagbabalik niya sa 2nd District para muling makipag-ugnayan sa barangay officials. Patuloy pa rin kasi ang pag-ulan. Kaya naman, tuloy rin ang pag-check-in ni Aaron sa sitwasyon mga kababayan. Mula sa pag-iikot, pakikinig hanggang sa pagtugon, hanggat kaya, game si board member. May bagong PNP official namang malugod na tinanggap ng actress at Quezon City 5th District Councilor Aiko Melendez. Sa kanyang post, nagpaabot si Konsi Aiko ng warm welcome at good wishes para

0: post, welcome message na, may fashion statement pa. Samantala, si action star at Senator Lito Lapid, may panukala para sa mga lolo at lola na gustong magpa-check up nang hindi nasasaktan ng bulsa. Isinusulong ni Senator Lapid ang libreng executive check-up para sa may hirap na senior citizens. Sa ilalim ng Senate Bill No. 2433, sakop ang mga Pilipinong 60 years old pataas na ituturing na maralita ng City o Municipal Social Welfare and Development Office. Kasama sa check-up ang doctor's consultation, laboratory tests at iba pang medical examinations. Kaya from action star, ngayon, action lang din sa Senado. Para sa Politico Showbiz, Carol D., Billionaire News Channel.
1: Ridon at Jokno maglalahad ng ebidensya para sa Article 2 o Unexplained Wealth ni VP Sara. At Senador Pia Cayetano, nagparamdam na. Yan at iba pang update sa pagbabalik ng Politico Nightmare.

0: na Dor, dadali ang conviction.
1: Huwag po kayong mawalan ng tiwala na yung ating mga senator judge, parang katulad nyo rin po sila. No? Kung hanggang ngayon po may mga question dyan sa inyo, sa utak ninyo, ganun din po sila. No?
0: May totoong legal question daw na kailangang resolbahin. May isang panig na nagsasabing dapat pagbasihan lang ang konstitusyon. Doon 2/3 o 16 out of 24 senators ang kailangan para sa conviction. Pero ang isa pang argumento, ang pagkonsidera sa kung ang senador ay kayang gumanap at bumoto, lalo na't may mga nakaditine, naka-medical leave at pugante sa ngayon. Una nang nag-rule si Presiding Officer Cheese Escudero na 16 votes ang kailangan para sa conviction. Pero kinwestiyon ito ni Senator Judge Erwin Tulfo, kaya kailangan na itong pagdesisyonan ng impeachment court. Para hindi lang sa politika o sariling interpretasyon ng mga senador nakaasa ang desisyon, kukuha sila ng mga amici curiae o friends of the court. Sila ang independent legal experts na hihinga ng payo sa constitutional question. Susulpot sa impeachment court sina retired Chief Justices Artemio Panganiban, Renato Puno, at retired Associate Justice Adolf Ascuna. Legal memorandum naman ang isusumite ni retired Chief Justice Hilario Davida Jr. dahil hindi siya makakadalo physically. Siya ang naging presiding officer sa impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Estrada. Sina Davida at Ascuna naman ay naging miyembro pa ng isang commission na bumuo ng 1987 Constitution.
1: Yung credentials nila at saka yung known expertise nila on the matter, pati yung previous na mga experience nila in the framing of the Constitution. So kaya sila yung mga napili at saka yung kanilang known impartiality in their stance.
0: Pagkatapos ng pagsalang sa amici curiae at oral arguments mula sa defense at prosecution, target pagbutohan ng mga senator judge kung mananatili o babaligtarin ang ruling ni Escudero. Hindi naboboto si Escudero dahil sarili niyang ruling ang ina-appeal. Kapag hindi makakuha ng mayorya ang motion para baligtarin ito, mananatili ang 16-vote requirement. Para sa Politico Nightly, Hannah T., Bilyonaryo News Channel.
2: Handa na ang House Prosecutors na sina Bicol Saro Representative Terry Ridon at Akbayan Representative Chel Jocno para sa paglalahad ng mga ebidensya sa umano'y unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte. Magsisimula sa September 14 ang presentation of evidence para sa Article 2 ng impeachment case na tumutukoy sa umano'y yaman ni Duterte na hindi umaakma sa kanyang legal na kinikita bilang public official. Kabilang sa mga inaasahang ilalahad ng prosecution, ang salen ni Duterte, company records, tax records at bank records na kaugnay ng Vice Presidente, asawa niyang si Man Scarpio at mga kumpanyang nakaugnay sa mag-asawa. Kabilang din sa mga hiniling na testigo sina retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Cabotaje Tang, Ombudsman Records Official Karen Batu at Securities and Exchange Commission Official Gerardo Del Rosario. Ayon kay Ridon, posible ring ipaharap ng prosekusyon ang mga kinatawan ng Bureau of Internal Revenue, mga bank manager at PNP Firearms Division para tukuyin ang mga kaugnay na dokumento.
3: Hindi ako loyal sa mga Duterte. Yan ang sinabi ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo dahil loyal lamang siya sa konstitusyon at katotohanan. Sa panayam sa At the Forefront ng Bilyonaryo News Channel, sa kabila ng paglilingkod ni Panelo sa Duterte administration, sinabi niya na hindi siya mag-aatubiling pumuna sa mga Duterte kung naniniwala siyang may nagawa silang mali. Anya, pinagtatanggol niya ang mga Duterte dahil sa paniniwala niyang tama ang mga ginagawa ng mga ito. Ayon kay Panelo, handa siyang bumanat sa sino mang Duterte kung may ginawa itong mali dahil ang kanyang paninindigan ay nakabatay sa konstitusyon at katotohanan.
2: Nilinaw ni Senador Pia Cayetano ang mga balitang lumabas siya ng bansa kasama si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Sinabi ng senador na nasa APPT Grand Slam Singapore siya kasama ang Padel National Team. Hirit pa ni Cayetano, tila maraming naghahanap at nakakamiss sa kanya. Pero ayon sa kanya, wala siyang balak magtago dahil walang dahilan para siya ay magtago. Siya raw ay nagtatrabaho lamang.
3: PNC Exclusive. Damataan.

0: ng Billionaire News Channel sa Maya Terminal 1 ang pagdating mula Singapore ni ex-Cavite Congressman Kiko Barzaga. Sabi ni ng dating kongresista, hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na makita si Senator Alan Peter Cayetano sa Singapore kung saan siya nanggaling. Nagbigay naman ang mensahe si Barzaga sa senador.
1: I wish Senator Cayetano the best and I hope he continues to be good with us.
0: Inakusahan ng spokesperson ni Senator Loren Legarda ang Office of the Ombudsman ng Lawfare at Political Persecution kaugnay ng preliminary investigation sa senador. Ayon kay Attorney Antonio Gabriela Lavinia, nagsumiti na sina Legarda at Batangas Representative Leandro Leviste ng kanilang counter affidavit at ginit niyang walang kinalaman ang senador sa solar power businesses ng kanyang anak. Sabi ni Lavinia na walang corporate documents na nagpapakitang stakeholder, officer, beneficiary si Legarda sa solar para sa Bayan Corp o anumang Solar Philippine Company. Noong Hulyo, inihayag ni Ombudsman Boying Rimulya na nasa preliminary investigation si Legarda, Leviste at dating Energy Secretary Alfonso Cusi kaugnay ng umano'y irregularidad sa solar projects ng mga kumpanya ni Leviste. Ang mga nireklamo ay may kaugnayan sa plunder at graft at sa mahigit 10 billion pesos na halaga umano'y hindi na i-deliver na solar power obligations habang nauna nang itinanggi ni Legarda ang mga paratang at kwestiyon ang timing and nature ng investigasyon. Naka-medical leave pa rin si Legarda mula nitong August 3 at hindi na dumadalo sa mga plenary session ng Senado at sa karamihan ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Alamin naman natin ang mga galaw at aksyon ng mga politiko sa inyong lugar sa pagbabalik ng Politico Night.

0: Sa ating politiko lokal, malugod na tinanggap ni Mayor Lanny Cayetano ang pagtatatag ng Embassy of Peru sa Taguig City. Kasama ni Cayetano sa pagtanggap kay Ambassador Carmen Del Rocio Azurin Araujo, na unang resident ambassador ng Peru sa Pilipinas sa mahigit 2 dekada. Ayon kay Mayor Lanny, patunay ito na lumalaking papel ng Taguig bilang global city at sentro ng international partnerships at diplomacy. Umaasa si Cayetano na mas mapapalakas pa ang ugnayan ng Peru at Taguig sa pamamagitan ng cultural exchanges, community engagement at collaborative initiatives.
1: Sabi niya, Laguna, road to baha, no more. Yan ang binida ng lokal na pamahalaan ng Binian na pinagsisikapang mapahupa ang mga naipong tubig-baha. Ayon kay Mayor Jel Alonte, operational na rin ang temporary pumping station sa Barangay Malaban para tulungang bumaba ang level tubig dahil sa pag-apaw ng Laguna Lake. Gumamit dito ng mga mega pumps na gawang lokal sa Binian, kapareho ng mga naunang ginamit sa Barangay de la Paz.

0: inamin din ni Congressman Arman Dimagila na hindi naging madali ang paghahatid ng mga PAMs sa Malaban dahil kinakailangang itawid ang mga ito sa Laguna Lake gamit ang mga bangka at floating barge. Layo ng hakbang na mapabilis ang pagbaba ng tubig baha at matulungan ang mga residenteng apektado ng pag-apaw ng Laguna Lake. At oras na para sa ating Politiho. Sino itong dating miyembro ng Kamara na iniimbestigahan daw ng Office of the Ombudsman dahil sa umano'y pambubukol sa ayuda? Naku! Ayon sa ating Polybird, nakasailalim na umano sa preliminary investigation na reklamo laban sa dating mambabatas. Sa reklamo, ang 5,000 piso na dapat matanggap ng bawat benepisyaryo, nakatsusan ni Kong ng 3-5. Kaya't 1-5 lang daw ang nakuha ng mga tumanggap noon. Grabe laki.
1: Mas mabigat pa, pinirmahan umano ng mga benepisyaryo ang acknowledgement receipt na nakatanggap sila ng buong halaga. Dahil dito, kabado raw ang dating Kong at posibleng magpalutang ng fall guy para makaiwas umano sa kaso.
0: Ang clue natin, yung dating mambabatas ay mula sa malayong lalawigan. Ayun, yun na yun.
1: Walang initials?
0: Malayo eh.
1: Malayo din.
0: Wala na.
1: At bago tayo magtapos ngayong linggo, isang pasadang good vibes muna tayo. Pakinggan natin ang mga handog na feel good stories sa Politico Update ni Carol D.
2: Wala sa agenda.
3: Out of order.
4: Serious topic, pero may halong kulit. Ipinakita ni Iloilo Vice Governor Lian Debuque na pwedeng pag-usapan ang mental health ng mas relatable at magaan. Sa isang reel, nagpalitan ng katanungan at nakakatawang banat si Vice Gov Lian at Councilor Nene de la Liana habang tinatalakay ang mental health. Kahit may katatawanan, nananatiling mahalagang mensahe na dapat i-normalize ang pag-uusap tungkol sa mental health at harapin ito ng may pag-iingat at pag-unawa. Kaya naman ha, dog show responsibly. Samantala, working mom life, pero walang skip sa breastfeeding. Ibinahagi ni dating PBA Partylist Representative Attorney Mix Nograles ang isang relatable mom moment habang may shoot talaga naman. Pump muna kahit nasa gitna ng trabaho. Sa kanyang post, ipinakita niya kung paano niya dinadala ang mom duties kahit na saan siya magtungo. Aniya, ganito talaga ang buhay ng isang working mom. Kahit may baby duties, tuloy pa rin ang trabaho. At hindi lang sa City Hall active si Muntinlupa Mayor Rufy Biazon. Of course, game na game din siya sa scuba diving. Ibinahagi ng alkalde ang kanyang outfit of the day para sa isang underwater adventure na dinisenyo pa raw para sa kanya. Aniya, alam ng kanyang mga loving sponsors na mahilig siya sa scuba diving. Kaya naman, nagpagawa sila ng espesyal na underwater design. At syempre, ibinida pa ni Mayor Rufy na proud Filipino creation ito. At hindi naman nakalusot sa matatabang utak ng netizens ang pag-alis ng magkapatid na Senators Alan at Pia Cayetano sa bansa. Paano ba naman kasi? Sa pagdating ng bagong iPhone Duo, may duo naman daw na umalis. Matatanda ang noong kasagsagan ng gulo sa Senado, pinansagan ng Team Rocket ang magkapatid. At yan ang ating Politico Good Vibes, Carol D., Billionaire News Channel.
1: Happy weekend na.
0: Happy weekend na.
1: At nagdana naman ang isang araw. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin gabi-gabi mula Lunes hanggang Biyernes. Mapapanood kami sa Free TV Channel 31, Signal Channel 24, Samsung TV Plus, TCL, Smart TVs, Blast TV at Amation TV. Mapapanood nyo rin kami sa Signal Play, BNC YouTube at Facebook. Ako si Raya Capulo. Tandaan, ako, ikaw, tayo. Politiko.
0: Ako naman si Dexter Ganibe para lagi kayong updated sa mga galaw ng mga politiko sa inyong lugar. Abay, have a good weekend. Magkita-kita po ulit tayo sa Lunes dito lamang sa inyong Politico Nightly.
5: At isaya sitong mga nakaraang linggo, tagtuyot naman ang problema.

sa ilang bahagi ng Mindanao kagaya ng Caraga Region. Sa mga larawang ito ng content creator na si Robert Solis, makikita yung mga natuyong lugar o ilog sa Surigao del Sur na itala rin ng Weather Bureau Pag-asa ang pinakamainit na temperatura sa bansa ngayong buwan sa Hinatuan, Surigao del Sur, 37.5 degrees Celsius noong August 18. Kung may El Nino, bakit naman extremes ang nararanasan sa magkakaibang bahagi ng bansa ngayong August? Ang El Nino kasi ay hindi nangangahulugan na wala ng ulan sa buong bansa. Bagamat pinapataas ng El Nino yung tsansa ng below normal rainfall ayon sa Pag-asa, maaari pa rin makaranas ng above normal na pag-ulan sa ilang bahagi ng Western Luzon dahil sa epekto ng habagat. Sa katunayan, ngayong August, sabay na nakakaapekto sa bansang iba't ibang weather systems, kabilang na yung habagat, low pressure areas, tropical cyclones o bagyo at localized thunderstorms. Kaya posibleng sabay nating maranasan ang matinding pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon at ang matinding init at pagkatuyo sa ilang bahagi ng Mindanao. Sa climate outlook na inilabas ng Pag-asa, makikita natin kung paano maaaring magbago yung rainfall pattern sa bansa sa mga susunod na buwan dahil sa El Nino. Ngayong August, mas mataas ang tsansa ng above normal rainfall sa ilang bahagi ng Western Luzon. Samantala, may mga lugar sa Visayas at Mindanao na may mas mataas na tsansa ng below normal rainfall. Pagdating ng September, baligtad naman yung mangyayari. Mababang rainfall naman ang inaasahan sa Kalakhang Luzon, habang posibleng above normal ang rainfall sa Eastern Visayas at Mindanao. Sa October, below normal rainfall ang inaasahan sa Luzon. Pagdating naman ng November, halos buong bansa ang posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Sa December, may inaasang above normal rainfall sa Kalakhang Luzon pero below normal naman sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. At sa January 2027 ito, halos buong bansa ay posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Ibig sabihin, hindi talaga pare-parehas ang epekto ng El Nino sa iba't ibang bahagi ng bansa. At maaaring magbago yung rainfall pattern depende sa lugar at panahon. Kaya hindi lang tagtuyot ang dapat nating paghandaan. Kailangan din nating paghandaan yung mga bigla at matinding pag-ulan at pagbaha. Kasama rin sa epekto ng El Nino kasi yung pagkakaroon ng mas malalakas na bagyo. Mahalaga ang ganitong forecast ng Pag-asa dahil nabibigyan ito ng pagkakataon ng pamahalaan at ang agricultural sector para magplano at maghanda. Pero ang tanong, gaano kahanda at anong klaseng paghahanda ang ginagawa? Dahil sa huli, hindi man natin mapigilan ang pagdating at paglala ng El Nino. Kaya nating paghandaan o mabawasan ang masamang epekto nito sa bansa at sa mga Pilipino.

0: ako si Raya Capullo.
1: Ako naman si Dexter Canino. Basura na naman. Hindi pa rin titigil ang MNDA sa paglilinis ng garbage truck redemptorist channel sa Paranaque City.
0: Sinusulong ang 20% discount sa internet load para sa mga estudyanteng sumasailalim sa online learning.
1: Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino.
2: Politico Nightly.

0: mahilig kami, like pinag-uusapan namin palagi yan eh. Oh, bro, ilan horsepower ng kotse mo? Ilan yung dinagdag mo? Ilan yung ano, ganyan. Ano ginastos mo? Ano yung inano mo? Ganun ang usapan sa mga car guys eh. So parang at the, parang pa, on the side, parang natututunan mo lahat kung ano yung mga dapat mong malaman sa mga kotse. So parang nare-record na rin sa utak namin. As a car guy, siguro parang sa inyo din, di ba? Pag sa newscasting, yung parang sa amin naman dito sa kotse. So, nare-record ba? Yeah. Kumbaga, paghilig mo talaga, yun eh.
1: Yeah.
2: You build your own cars, Raymond. So, sa lahat ng build na nagawa mo, ano yung pinaka-memorable at bakit iyon?
0: Sa tingin ko, memorable sa akin for now is yung mga ano, yung mga drip cars, yung mga pangkarera, ganyan. Nakakatuwa kasing gawin dahil siyempre, mag-ano ka, bubuin mo siya. Pag nabuo mo, parang nakakatuwa, gagamitin mo. Tapos, yan, ikot-ikot mo na. Mag-enjoy ka sa pag-ganan. Yeah.
1: Performance versus yung appearance or yung papogi. Kasi minsan, may ibang build na talagang ang pogi, pero pagdating sa performance, wala talaga.
0: Totoo yan.
1: Paano mo binabalansa yun?
0: Siguro, depende yan. Kung magbibuild ka kasi ng kotse, siguro dapat alamin mo muna kung saan mo gagamitin at ano ang paggagamitan mo, kung saan mo siya dadalin. So, syempre, parang kuwari, kung sa racetrack mo dadalin, dapat maayos talaga yung pagkakasetup mo sa suspensions and sa ano. So, kung bundok mo naman dadalin, dapat syempre iba rin ang setup niyan. So, depende sa ano mo. Depende sa paggagamitan.
1: What are the biggest mistakes of yung mga first-time builders? Yung, I can only assume that may trial and error din yan eh.
0: Correct. Yung siguro biggest mistake minsan is yung nagtitipid ka. In a sense na magtitipid ka, parang, hindi, okay na to, ganito, ganyan. Tapos later on, marirealize mo sa sarili mo, dapat pala binili natin yung tama na, yung mahal na. Di baling yung maganda yung quality, di baling mas mataas yung presyo, at least hindi ka na umulit. Kasi pagka nagbuo ka ng kotse, tapos inuulit-ulit mo, mas tumitriple yung gastos mo. So parang nonsense din na magbubuo ka ng hindi tama. So dapat siguro pagka ganyan, planning, unang-una, importante yan. Tapos mag-research ka muna, tingin-tingin ka muna, kausapin mo si ChatGPT.
1: Or ikaw na lang,
2: ano
1: diba?
2: Ano ba? Oo nga, ikaw na lang.
0: Diba? So magtatanong-tanong ka sa mga may experience. Like, okay. Kasi katulad nito, sa mga Porsche, sa mga Ferrari, may mga ano naman yan eh, may mga usapin yan sa internet, makikita mo yun. Ano ba tawag dun sa mga usapin dyan?
1: Yung mga Reddit, yung mga...
0: Mga ganyan. So babasahin mo lang para at least kahit papano nagkakaroon ka ng knowledge na kung ano yung problema ng kotse, kung ano yung mga dapat na ilagay. Ganun yan.
1: Uso ba yung mga forum? Parang hindi na.
0: Yes, mga, may mga forums pa rin.
2: I mean, sa mga events, sa mga rides na ginagawa, meron yung small communities lang.
1: Yeah.
2: Parang breakfast rides and all. Kasi you do that also with
0: ginagawa namin yan, yung breakfast run. Mag-host kami ng mga breakfast, iimbitay namin yung may mga sports cars, yung may mga ano. Yan, tas doon kami, magtitipon-tipon kami doon. Pagtipon-tipon namin, yan, nabubuo na yung ano doon, yung community. Like, magkakaroon ka siyempre ng mga additional na kaibigan, magkakaroon kayo ng mga usapin. So, pag nabuyo yung isa, bibili to, bibili yan, gaganon. Ganon nangyayari sa amin. Sa ano.
1: How would you describe yung car culture natin dito sa Pilipinas?
0: Yung car culture dito sa Pinas, I think, ano eh, more on na... Paano ko ba sasabihin? Medyo showbiz.
1: Okay. Bakit?
0: Hindi, kasi para sa akin, like, kuwari, nasa Amerika tayo, no? Mag-drive ka doon ng, kuwari, mag-drive ka ng hypercar. Pag nasa Amerika, sabihin sa'yo, what do you do for living? You're my idol, you're my ano, ganyan. Pag dito sa Pilipinas kasi, medyo iba eh.
1: Okay.
0: Ano lang, honestly speaking lang. Pag nakita ka kuwari na naka-Ferrari, naka-ano, sabihin, ay, magnanakaw yan. Ay, ano yan, kontraktor yan.
2: Sabihin ng maleta.
0: Gagano'n yun eh, di ba? Parang ano, iba yung, para sa akin, showbiz. Hindi nila masyadong, ina-appreciate nila in a sense, pero parang ang pangit ng tanggap minsan ng mga ibang netizens. Parang, syempre siguro, di ba?
1: Yeah.
2: Pero I think
1: bakit kaya ganun?
0: Tingin ko sa way of thinking ng tao na lang eh. Di ba? Sa Amerika, bakit ganun tayo? Di ba? Parang ang galing eh. What do you do for a living? Wow, awesome, cool. Di ba? Ganun sila sa States eh. Pero dito, nakakaw yan. Tatay niyan, mayaman. Kaya ganun.
2: Pero diba? Madami tayong recent sightings ng mga hypercar eh. So, merong Regera. Merong yung Daytona right now nasa Ferrari showroom. So, what do you think does that say about the car culture that we have? Kasi, when you're in the community kasi, very accepted siya, pero outside of it, yun nga yung mga sinasabi na parang nakaw yan, or tatay niyan ganito, or
0: smuggler
2: ganyan.
0: Smuggler yan.
1: Oo.

0: Well, medyo katulad nga nito, like itong mga nakikita natin, mga magagandang kotse, I'm sure alam naman ng mga car enthusiast guys ko sino yan, di ba? Like yung mga talagang mga big boss yan dito sa atin. So, legal naman yan. Like yung SP3, yung mga 918 Spider, meron yan sila, PGA. So, okay siya. Like, ano naman, marami nag-e-enjoy. Like yung mga bata, marami nag-a-idolize sa amin, marami nag-ano. So nakakatuwa in a sense na may mga ibang bagay lang talaga na nega pero may mga positive din naman.
1: So anong meron sa garage mo?
0: Sa ngayon ano ko eh yung mga inipon ko yung mga ano na lang yung mga normal aspirated kasi yan yung mga nag-i-increase ng value later on like kuwari mawala ka na sa mundo yung anak mo makikinabang yung presyo nagiging triple nagiging mataas. Pero sa totoo lang guys ang presyo ng supercar dito sa Pilipinas mura pa.
2: Really?
0: I think it's because of the situation nitong sa politics natin and the flood controls. Pero kung titingin ka sa ibang bansa, sobrang mahal na. Mm-hmm. Like yung mga Ferrari na lang ng mga espesyale sa ibang bansa na mga nasa $1.5 million na yan. Mm-hmm. Pero dito binibenta magkano lang kasi siguro dahil yung mga pera hindi ano,
2: yeah.
0: Diba?
2: Yeah, I understand. So, a lot to unpack there. But for the meantime, we're going to take a short break. So, huwag ka muna umalis, please.
0: Yes, sir.
2: When you return, we'll get deeper into the world of performance cars, unique builds, and motorsports. Stay with us. We'll be right back. You're still tuned in to BNC, the Millionaire News Channel, and Mellow 947 BFM. First, a word from our sponsor.
3: Pero Tito Ramit, may tanong lang ako.
4: No matter how much we try to save electricity, why does the power bill just keep going up?
5: Ay, yun ang reklamo. Oh.
4: Join NEA Administrator Antonio Almeida and ERC Chairman Attorney Francis Juan. What's the point of power in the Philippines? With Ronnie Puno.
6: Usapan natin lahat yan.
4: And Alex Caleja.
7: Ano ba talaga?
4: What's the point?

0: Matinding pagbaha ang idinulot ng halos walang tigil na pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang ng Metro Manila nitong mga nakaraang linggo. Bukod sa mga nasirang infrastruktura at kagamitan, umabot sa 29 ang naitalang namatay. At nasaksihan din natin yung libo-libo nating mga kababayan na nagtitiis sa epekto ng baha sa araw-araw nilang pamumuhay. Kung sobrang pag-ulan at pagbaha ang problema sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas itong mga nakaraang linggo, tagtuyot naman ang problema sa ilang bahagi ng Mindanao kagaya ng Caraga Region. Sa mga larawang ito ng content creator na si Robert Solis, makikita yung mga natuyong lugar o ilog sa Surigao del Sur. Naitala rin ng Weather Bureau Pag-asa ang pinakamainit na temperatura sa bansa ngayong buwan sa Hinatuan, Surigao del Sur, 37.5 degrees Celsius noong August 18. Kung may El Nino, bakit naman extremes ang nararanasan sa magkakaibang bahagi ng bansa ngayong August? Ang El Nino kasi ay hindi nangangahulugan na wala ng ulan sa buong bansa. Bagamat pinapataas ng El Nino yung tsansa ng below normal rainfall ayon sa Pag-asa, maaari pa rin makaranas ng above normal na pag-ulan sa ilang bahagi ng Western Luzon dahil sa epekto ng habagat. Sa katunayan, ngayong August, sabay na nakakaapekto sa bansang iba't ibang weather systems, kabilang na yung habagat, low pressure areas, tropical cyclones o bagyo at localized thunderstorms. Kaya posibleng sabay nating maranasan ang matinding pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon at ang matinding init at pagkatuyo sa ilang bahagi ng Mindanao. Sa climate outlook na inilabas ng Pag-asa, makikita natin kung paano maaaring magbago yung rainfall pattern sa bansa sa mga susunod na buwan dahil sa El Nino. Ngayong August, mas mataas ang tsansa ng above normal rainfall sa ilang bahagi ng Western Luzon. Samantala, may mga lugar sa Visayas at Mindanao na may mas mataas na tsansa ng below normal rainfall. Pagdating ng September, baligtad naman yung mangyayari. Mababang rainfall naman ang inaasahan sa Kalakhang Luzon, habang posibleng above normal ang rainfall sa Eastern Visayas at Mindanao. Sa October, below normal rainfall ang inaasahan sa Luzon. Pagdating naman ng November, halos buong bansa ang posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Sa December, may inaasang above normal rainfall sa Kalakhang Luzon pero below normal naman sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. At sa January 2027 ito, halos buong bansa ay posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Ibig sabihin, hindi talaga pare-parehas ang epekto ng El Nino sa iba't ibang bahagi ng bansa. At maaaring magbago yung rainfall pattern depende sa lugar at panahon. Kaya hindi lang tagtuyot ang dapat nating paghandaan. Kailangan din nating paghandaan yung mga bigla at matinding pag-ulan at pagbaha. Kasama rin sa epekto ng El Nino kasi yung pagkakaroon ng mas malalakas na bagyo. Mahalaga ang ganitong forecast ng Pag-asa dahil nabibigyan ito ng pagkakataon ng pamahalaan at ang agricultural sector para magplano at maghanda. Pero ang tanong, gaano kahanda at anong klaseng paghahanda ang ginagawa? Dahil sa huli, hindi man natin mapigilan ang pagdating at paglala ng El Nino. Kaya nating paghandaan o mabawasan ang masamang epekto nito sa bansa at sa mga Pilipino.
1: Wherever Filipinos are, home is never far. Modern Bayanihan lives on through the stories we share, the culture we carry, and the voices that connect us. Now, the Bilyonario News Channel brings the Philippines closer to Filipinos worldwide through the Global Filipino Network. One digital home, one Filipino voice for every kapitbahay beyond borders.
2: Good evening, I'm Pinky Webb.
3: Asking the right questions.
2: What can you share us about the conversation?
4: We ended into that possibility. Sige, pag-aralan natin.
2: Pwede din hong ganon, easy and or uncomfortable.
3: And getting the most honest answers.
5: What? Now we have to tackle it now.
6: We know. We anticipated.
7: Okay, kung buwang loob mo, ha?
8: Hindi ko natin masisisi ang Pangulo kung ito'y pinirma, ha?
3: Pinky Webb.
2: Can you kindly explain to us?
3: On Point, Mondays to Fridays on BNC, the Bilyonario News Channel.

0: Nanganak na mga tanong ang ilang mga nabanggit ng Pangulo sa kanyang SONA. Una na rito ay kung handa ba ang Pangulo na i-certify as urgent ang mga hiniling na batas mula sa Kongreso. Pinalakpakan na husto ang panukala niyang ipatanggal ang system loss at value-added tax na sinisingil sa mga consumer ng kuryente. Ito ang binabayaran ng consumer para sa kuryenteng nawawala mula sa kuryenteng binili ng distribution utility sa mga power generator o supplier. Nawawala dahil maaaring may leak o nananakaw na kuryente. Pero hindi patiyak kung gaano kabilis sa aksyonan ng Kongreso ang pag-amyenda sa EPIRA Law o Electric Power Industry Reform Act na batayan para magtakda ang Energy Regulatory Commission ng CAP o pwedeng singiling system loss ng power distributor. Sa ngayon naglalaro sa pagitan ng 5.5 hanggang 6.5% ng kabuuang billing ng mga pribadong power distributor ang system loss charge at 8.25 hanggang 12.25% o higit pa para sa electric cooperatives. Sa memo ng Billionaire News Channel, sinabi ni former Bayan Muna Congressman Teddy Casino na may ibang mas mahalagang bagay pa sa EPIRA ang dapat baguhin.
1: The more basic problem, yung overpricing, yung abuse ng mga monopolies o oligopolies in the power sector, yung conflict of interest na ikaw na distributor, ikaw pa nagpapatakbo ng generator, yun ang mas malalalim na usapin dyan. Na hindi yun ang tinignan. The fact that we privatized the transmission corporation despite yun na yung pumikita at yun yung pinaka-crucial, hawak ng privado, hawak ng China.
0: Ganito rin ang tanong sa hiling ng Pangulo na batas na magpapalawak sa exemption sa income tax sa mga kumikita ng 350,000 pesos and below kada taon mula sa kasalukuyang 250,000 at exemption sa minimum corporate income tax para sa mga maliliit na negosyo. Kapag na-certify as urgent ang isang panukalang batas, pinapayagan ang Kongreso na ipasa sa second and third reading sa parehong araw mula sa required na tatlo. Halimbawa, March 12 nitong taon, sinertify as urgent ng Malacanang ang panukalang magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na bawasan o suspindihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo dahil sa krisis sa langis. At naipasa ito sa loob lang ng 5 araw sa Senado, March 17, at sumunod na araw, March 18 naman sa Kamara, bago naging ganap na batas sa loob lang ng 2 linggo noong March 25. Ipinatupad ito ng Pangulo sa LPG at kerosene.
2: Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene.
0: Pero walang banggit kung bakit hindi ginamit ang kapangyarihan sa gasolina at diesel. Bagay na ayon sa ekonomistang si Emmanuel Leco ay dapat nang gawin ng Pangulo.
3: Sabi naman ng ating mga finance manager, paano yan? Pagka tinanggal ang excise tax, mawawala ng pondo ang gobyerno na ibibigay naman doon sa mga ginagamit nilang pang-ayuda. Pero akong tingin ko doon, kumita na ang gobyerno doon sa matataas na presyo. Yung excise tax at saka yung value-added tax, kumita na ang

0: ang pamahalaan. Kasi ano ito eh,
1: yeah.
0: Add-on, right. Based on the value. So, malaki na. So, pwede na rin tanggalin. And then, pagka napigil natin yung presyo ng petrolyo, maaari din tayong makapagpigil ng presyo ng mga iba pang produkto.
2: Sa planong industrial hub naman sa New Clark City sa Tarlac, sa ilalim ng PAC-Silica Initiative ng Amerika, kailangang matiyak ng pamahalaan kung may sapat na kuryente ba at tubig para punan ang kakailanganing supply para sa gamit at pagpapalamig ng AI chips at data center sa isang bansang nakakaranas pa rin ng power interruption at kapulangan ng tubig lalo kapag tag-init. Nauna nang sinabi ng BCDA na hindi aasa sa community water supply at groundwater ang hub at sa halip ay sa ibang paraan gaya ng rainwater harvesting, storage, treatment at recycling. Ibang usapan pa ang posibleng epekto nito sa kapaligiran, ang pagsang-ayon ng mga residente at indigenous peoples sa proyekto. Sa lahat ng ito, the devil is in the details, ika nga, pati na rin kung paano maaabot ang mga pinangako at kung tunay na makikinabang ang publiko. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain.

Magandang umaga mga kababayan. Live tayo ngayon sa Mellow 947 BFM at naka-simulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Good morning! Ako po si Corina Sanchez Rojas. Dito na tayo sa Usapang Totoo, may konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo.

0: Nako! Alam mo ba, Willard? Ang kasabihan na pag malapit ka daw sa kusina...
1: Mataba.
0: Ha?
1: Malaki ang tiyan.
0: Parati kang busog.

0: parang wala itong pagkakaiba sa pagtalakay sa ating national budget.
1: Oo.
0: O hindi ba? Pagka masyado kang malapit sa pera, ayun, busog ka rin.
1: Busog sa pork.
0: Oo. Eh, paano naman kung malayo ka sa kusina?
1: Nako, baka manlilimos ka pa, no?
0: Kaya na. Kung malayo ka sa kusina, paano na ang ating word of the day sa ating memo speak? Allocation fund.
1: Okay, define.
0: Oo, mababa.
1: Ang ibig sabihin nito ay pondo na masyado raw mababa para sa pangangailangan ng isang ahensya.
0: Oh, ayun. Allocation fund.
1: Okay, yung pala yun.
0: Oh, maraming mga, meron ding mga sila yung tinatamaan ng ganyan. Kasi malayo nga
1: sa kusina.
0: Oh,
1: parang office of the vice president.
0: Ayun.
1: Malayo sa kusina ang VP.
0: Talaga malayo sa kusina. Yeah. Dati malapit.
1: Oh.
0: Eh, pero ngayon, nasa napunta nga yung lahat ng pagkain yun.
1: Kaya binabawasan na ng budget allocation.
0: Kaya nga. Oh. Binawasan bang OVP or zero?
1: Binawasan.
0: Ah, binawasan. Hindi naman zero.
1: Binawasan.
0: Oo. Oh, oh. 358.8 billion pesos ang hinihingi naman na budget ng Department of Health para sa susunod na taon. Ito po ay mas mababa kumpara sa pondo ng ahensya na 448.125 billion pesos noong nakaraang 2026. So, sa palagay po ba ninyo, sapat na ito? At saan dapat ilaan ng DOH ang malaking bahagi ng kanilang pondo sa susunod na taon?
1: Binawasan pa pala ang pondo ng health, ano?
0: Kaya nga.
1: Pero yan talaga dinadaing ng mga Pilipino. Naku, magpunta lang tayo sa anumang public hospitals. Makikita mo yung overcrowding, di ba, Corina? Yung perennial problems, kulang sa staff.
0: Correct.
1: Mga public hospitals at nagsisiksikan ng mga pasyente.
0: Naku, nag-public hospital minsan yung ano ko, yung pamangkin ko. Alam mo ba na dun siya natulog sa kakahintay ng kanyang turn?
1: Oo.
0: Waiting for her turn, she had to sleep in the hospital in that chair.
1: Oh.
0: Oo, kasi meron kaming referral para may diskwento ng konti. Kapag ganun pala, paghihintayin ka ng napakahabang panahon. Nakakaawa ang mga tao. Ngayon, aside from the fact na marami pong mga lugar na wala man lang klinika. Wala man lang klinika at walang mga gamot ang barangay. At ang mga gamot na nag-e-expire.
1: Oo.
0: Napakalaking halaga po. Hindi ko maintindihan yon. Hindi ko maintindihan kung bakit pinapabulok natin ang pagkain o pinapa-expire natin ang mga gamot. Ang dami pong nangangailangan. Yun ang
1: tanong.
0: Kaya
1: may problema, di ba? Sa allocation, prioritization, di ba? Sa plano.
0: Hindi natin nakikita eh. Hindi rin natin tinatanong. So ngayon, dahil sa nangyaring flood control scandal, eto po, binubusisi na natin bago nila ipasa yung national budget na yan. Dapat may opinion mula sa lahat ng watchdog.
1: Dahil budget at natin yan.
0: Dahil pera po namin yan. Oo, at ayaw na namin magdusa habang nagpapakasarap yung iba dyan. Okay, at ayon sa National Capital Region Police Office, nakapagtala ng 111 suicide cases sa Metro Manila mula Enero hanggang Marso 2026. Halos triple po yan kumpara sa 38 kasong naitala noong 2025. Bakit nga ba dumadami ang kaso ng suicide? Yan ba'y worldwide? O sa Pilipinas? Palagay ko worldwide ito eh.
1: Oo.
0: Ang feeling ko kasi dito, social media ito. Kung bakit ganon.
1: Yung impluensya no, ng social media, tapos pinaparamdam pa sa isang tao yung siguro yung kanyang anxiety, mas umiigting kapag tumitingin siya at nakukumpara niya yung sarili sa sitwasyon ng iba.
0: Correct.
1: Oo.
0: At nakikita rin nila doon yung iba pang mga suicide victims. So, tsaka mga bata kasi. Hindi ba? Marami sa mga nagsusuicide po na ito, mga bata. Alamin po natin ano ang sanhin yan. Paano natin makokonek ang ating mga sarili sa ating mga anak para hindi mauwi sa ganyan. Lahat bubusisiin, lahat aalamin, lahat babalansihin dito sa Memo.

0: Behind the success is a talented group who made it possible. Someone who thought deeper, moved faster, worked smarter. We believe great organizations are built by great people. If you're ready to make your mark, your seat is waiting. BNC, the Billionario News Channel.
1: The Philippines is moving fast, and so are we. Billionario News Channel is now live on GSAT Channel 40, reaching a broader audience across Visayas and Mindanao. With brave stories and bold insights that shape business, economy, and the country. From Metro Manila and beyond, Billionario News Channel.
2: Ilang oras na lang bago ang pagpapatuloy ng pagdinig ng kamera sa 2027 budget ng Department of Health naman, na mas mababa ng 21% kumpara sa 2026 allocation.
3: May mga mababatas na nagbabala na maapektuhan ang operasyon ng mga pampublikong ospital at ang pagkuha ng mga health workers kung hindi maibabalik ang ilang binawas sa panukalang pondo ng ahensya.
2: Nang tanungin namin ang taong bayan, sapat na ba ang pondo sa tingin ninyo ng DOH para sa 2027 para magkaroon naman ng pagbabago? At saan dapat ilaan ang pondo na ito? Ang sabi nila,
4: wala pa rin sapat na pondo ang kalusugan sa ating bansa. Dito rin papasok na kung saan maraming naapektuhang hospital, public hospital na walang sapat na budget at mga senior citizen na wala rin sapat na pambili. Ngunit ang gobyerno ay tila hindi nila nabibigyan ng sapat na attention yung mga ganitong klaseng bagay.
5: And nagiging matagal na rin pong issue talaga sa para sa amin po, which is yung magulang ko po and mostly mga lola ko po is naka-maintenance pa po sila. So para sa akin po talaga yung PhilHealth.
6: Dapat ilaan din po ang pondo para sa dagdag pasahod sa nakabubuhay na halaga sa mga manggagawang pangkalusugan. At maglaan din po ng budget po para dito sa hinihingi po natin na hindi naman po ito siguro kalabisan na 50,000 po para sa mga nurses at iba pa pong allied healthcare professionals. 36,000 naman po upon entry para sa mga salary grade 1 na mga empleyado po across the board.
2: Para talakayin ang isyong ito, o at least itong kalihim na ito ng departamento, nagpa-interview sa atin. Oh. Ang hirap kasing makahagilap ngayon ng department head. Makakasama po natin ngayon DOH Secretary Edwin Mercado. Magandang araw po, Sec. Edwin.
7: Magandang umaga, Corina at Willard. Magandang umaga sa ating mga taga-pakinig.
8: Good morning.
2: Opo, opo. Okay, yung mga nasa headline po muna, sir, bakit po nagkakaroon ng ganun karaming expired na gamot na ngayon po na natatambad po sa publiko, ano? What is the cause of that?
7: So ito nga po yung aking pinag-aaralan. Ang nakita ko po, yung ating

0: supply chain o yung ating tinatawag na inventory management system ay mukhang hindi siya maximized or hindi talaga effective. So yun yung isa kong tinututukan. Ito kasi ay donated nung datihan ng isang grant at nung nakaraang mga ilang taon ay hindi na memente na. So ako ngayon ay nababahala kung bakit hindi man lang pumasok ng isang maintenance agreement para tuloy-tuloy na i-improve. Kasi itong mga IT programs, hindi naman yan static eh. Nagkakaroon yan ng mga improvement at saka mga enhancement na dapat naman ay kino-cover natin. So yun po yung una natin gagawin at titingnan. Pangalawa po nga ay yung ating internal mga warehousing at saka yung ating logistics. Na ang sabi ko nga, ang mga bagong pamamaraan ngayon, ina-outsource na fully yun eh. At yung mismong outsource service ay siyang meron sa terms of reference na mga dapat na service level agreement maintenance at saka mga dapat na di-deliver. Like sila po dapat ang nag-inventaryo ng kung ano po yung mga near expiring para agaran po nating mabigyang halaga kung saan po dapat ibigay. So yun po yung ating pong pinag-aaralan ngayon po.
1: Ano po yung mga uri ng gamot na nag-expire?
0: Yung datihan po, marami po yung na-expire noong 2022 ng mga vaccines. Yun naman po ay naipaliwanag na datihan na sa isang crisis situation, mas mabuti na meron tayong stockpile at buffer para makatiyak dahil mahirap nga pong makahagilap nito mga vaccines noong panahon na yun at may lead time ho yan kung sakasakali. So hindi ho ura-urada makakabili tayo. So nag-stockpile po at in a way, medyo sumobra po dahil yung mga private sector, mga companies na malalaki, ay nag-order po rin ng kanilang mga vaccines na doon po sa ating projection ay dapat pong naibigay galing po dito sa na-purchase ng DOH.
1: Wala naman po kayong hinala, Sec, na talagang sinobrahan ng sobra-sobra para may kumita sa loob ng DOH?
0: Ayun po, ay nagkaroon na po ng investigasyon at wala naman pong nakitang parang over production for the purpose of DOH, over procurement for the purpose of that yung nasabi niyo po. Ito naman po ay talagang meron din po mga lintuntunin ng ating World Health Organization na mga buffer stock rules po at yun naman po yung na-comply natin.
1: Pero on the Willard, just one last follow through. Hindi naman ako makapaniwala, sir, ganun karaming gamot, not just the vaccines, no? I guess marami pa rin pong ibang klase like maintenance, etc. Nakulang na kulang po sa barangay level. Ang ibig niyo pong sabihin, parang hindi lang po malinaw ang sistema at nakalimutan ito pong mga inventaryong ito?
0: So yung nga po yung aking tinitingnan, kaya po natin pinalalakas yung PhilHealth gamot kung saan po yung mga essential medicines. Ay meron na pong tayong parang e-wallet na 20,000 per Filipino na pwede pong kunin doon sa ating pong mga accredited na pharmacies. Sa ibang bansa ho, di ba, pag kayo ho ay nagpapabakuna, kalimitan, like sa Amerika, pupunta lang kayo doon sa mga pharmacies, CVS, mga Walgreens, at doon po kayo binabakunahan. Ganun din po yung tinitingnan nating paraan para hindi na po tayo nag-iinventaryo, nagkakaroon pa ng problema ng ating logistics. At yung mismo pong mga providers ay siya na po nating babayaran. Yun pong ating strategiya dyan ay inegotiate po yung presyo. At dahil naman po volume yung ating dinadala, ay mas nag-a-agree naman po yung ating mga pharmacies, kaya po dito sa ating PhilHealth gamot, na ibaba po ang presyo nila. Kaya yung pong ating magagastos ay kung tutuusin, mas makakatipid po tayo dahil nga po mas mababawasan itong ating overstock at saka yung ating expiration.
2: Sec Edwin, pagdating naman po sa budget request ng ahensya, ang original request po ng DOH at mga attached agencies nito para sa 2027 ay nasa higit 800 billion pero 353 billion na lang ang nasa NEP o National Expenditure Program. So ano ho yung mga pinakamalaking pangailangan ng ahensya na posibleng hindi masagot ng pondong inilaan sa ngayon?
0: So, nais ko lang pong linawin yung ating pong binigay. Yan po ay, kumbaga, wish list base nga po dun sa maaaring maximum, kumbaga, na hingi natin. base po dun sa ating mga nakitang karanasan noong nakaraan at saka yung mga pinaplano nating ipatupad ngayong taong ito. Naintindihan namin ang trabahong dinadaanan po ng ating Department of Budget and Management kung paano po i-allocate yung medyo tight na fiscal space natin. So ang naibigay po sa amin, ayon nga po dun sa NEP na banggit nyo, ay hindi ho yung kabuuan nung aming unang hiningi. Hindi naman po nangangahulugan yon na tayo po ay agara maapektuhan. Kasi nga po, ang ating ginagawa po ay number one, efficiencies. Kaya nga po nagtayo ako ng isang hospital operations cluster para matingnan po ano po yung mga kung medyo may gaps na pwede pa nating i-plug para nga po itong ating budget na naibigay ay mapagkasya. Pangalawa po dyan ay yung paraan po ng ating pag-negotiate ng mga rates sa ating mga providers. Ito man po ay hospital o doktor. Kasi hindi rin naman po effective na basta nagtaas po tayo ng coverage kagaya po ng PhilHealth ay nakakaginhawa at nagre-redound to lower out-of-pocket payment ng ating mga pasyente. Kasi may tinatawag pong hospital or medical inflation na kapag po binabayaran natin, syempre ho, part ng ating mga yung ating tawag namin rent-seeking behavior ng ating mga provider ay tumataas din po yung kanilang rates. So isa pong effective na way na gawin po yan ay yung pong contracting o yung negotiating. Kaya nga po ang aking direction na binigay kay Dr. Bevo, yung ating PCEO ng PhilHealth, ay mag-shift na from fee-for-service o binabayaran natin kahit ano po yung i-charge ng pasyent ng hospital to a negotiated bundle payment o yung tinatawag pong prospective payment system. Kung saan po parang tinidetermina namin base po dun sa kanilang historical claims at saka yung kanila pong case mix at kakayahan ng isang hospital kung magkano po yung halimbawa 10% o 15% ng kanilang beds ay babayaran na natin in advance. At para nga po, pre-negotiated yung ating rates. At mabawasan po yung ating inflation.
1: Okay. Pagdating naman po sa mga infrastruktura na nadidiskubre po na abandonado o kaya po hindi tinuloy, I'm sure nabalitaan din po ninyo ito. Ano? Ito po ba sa bagong budget ay magkakaroon ng sapat na pondo para paandarin at ituloy ang para mapakinabangan po ng tao?
0: So maaaring tinutukoy mo, Corina, ay yung HFEP, yung Health Facility Enhancement Program. Mm-hmm. So ang ginawa ko muna ay tinignan ko yung guidelines at mas papaigtingin pa dahil hindi naman pwedeng basta lumapit ay mabibigyan natin ng pondo. Meron dapat alignment yan dun sa tinatawag na Local Health Investment Plan ng isang probinsya dahil doon nakatuon talaga yung pangangailangan at na ano ba yung tinatawag namin allocative efficient. Mahirap kasi halimbawa magkadikit na bayan, meron kang parehong cath lab for example. Ay mahirap naman po 'yon. Kaya po ang minumungkahi na ay magkaroon po ng spokes and hub arrangement kung saan po ang mga health provider network ay nag-uusap para alamin po ano po ang pangangailangan para holistically ma-cover po yung health needs ng isang probinsya. So yun po yung tinitingnan natin una at ang pangalawa po ay yung pong mga pa-prioritize natin ay yung pong mga ongoing na kailangan na lang tapusin at yung pong medyo alam namin na hindi na po matatapos within 2 years ay medyo po nilagay po muna natin sa back burner. Hindi po muna natin yan pina-prioritize at ang uunahin nga po natin ay yung mapatakbo po ito pong mga nakabinbin na mga facilities within the next 12 to 24 months, so within the administration of the current president. Yan po ang ating binigay na mandato po ng ating presidente.
1: So, go ahead, sir.
0: So, dapat po strategic yung pagpipili kung ano po yung pangangailangan ng isang health provider network para wala pong dublihan ng mga facilities. Pangalawa po, tapusin po yung naumpisahan na. Yun po yung priority natin.
1: Ayun, kasi from 29 billion pesos sa inyong request, 14 billion pesos lang po ang nasa NEP. Ano po? Pwede pa po bang magbago ito sa palagay ninyo?
0: So, yes, Corina, tinireview ulit namin yung naibigay na mga request ng iba't ibang mga local government unit. At ayon nga doon sa aming algorithm o yung decision map kung ano yung mauuna, merong malamang na hihingin tayo na tier 2 na karagdagan. So yun po yung ating binabalangkas at fina-finalize. At nag-agree naman po ang pamunuan ng ating appropriations committee na ikukonsidera po nila ito pong aming apila.
2: Oh. Sek, ano ho ang status ng effort ng ahensya na dagdagan ang mga bilang ng hospital bed sa mga pampublikong ospital? Totoo ba na magkakaroon ng delay pagsapit ng 2028?
0: So ang amin pong projection nga eh halos doblehin yung ating number of hospital beds na available sa ating mga DOH hospitals. Doon sa aking tracking ay maaring we will fall short of that target. Although may mga ongoing na mga expansion na yun nga ang mga near finishing or yung mga near completion ng uunahin natin para makahabol tayo. Pero ang ating ginagawa din ay efficiencies, gaya ng nasabi ko. Napakasimple. Kung ang isang pasyente tumatagal ng 7-10 araw sa ospital, at yun naman ay pwedeng ma-discharge na within 3 to 5 days, halos in effect, magdodoble yung ating dami ng available na hospital bed. So efficiency lang yon. Maari kasi minsan yung nagkitatagal lang yung paghintay ng mga coverage ng kanilang bayarin. So kung pwede nating gawa ng paraan na mas mapabilis yung MAIFIP, for example, maiiksian natin yung hospital stay ng mga pasyente. Pangalawa dyan, yung quality of care ng mga hospital. Dapat mabawasan yung readmission rate. So ating titingnan din yan. Kasi yung readmission rate, nakakadagdag yan doon sa pagdami ng pasyente. Pangatlo, yung ating pivot nga at focus doon sa primary care. Kaya pinalalakas natin yung yakap. Kasi 33% ng mga cases admitted to hospitals should have been treated at the primary care level. Kung yun po ay nagamot na maaga, nabigyan po ng sapat na maintenance medicine, hindi na po aabot na maho-hospital yung ating pasyente. So yun po yung mga paraan, hindi lang po yung physical infrastructure, kundi po efficiency and the way we change the health-seeking behavior of our patients na dapat po preemptive, promotive, at doon pa lang po sa primary care. Naagapan na natin.
1: Clarification lang po, dahil sa marami kami nakakausap nga po ng mga tao na hindi po nila nakukuha yung benepisyo, yung benepisyong pangkalusugan, mga gamot na subsidiya dapat ng gobyerno sa barangay level. Mula po ba sa DOH ito pong allocation sa bawat barangay ng mga gamot para sa senior citizens, etc.?
0: Opo, may mga commodities na kung tawagin namin at karamihan na po niyan yung bakuna at saka yung essential medicines, yung mga maintenance medicines. Kaya nga po ang ating pivot ay palawakin po itong yung gamot program po ng PhilHealth at doon na po natin pa-avail para po mas marami yung touch points. Sa kasalukuyan po may mga 3,000 na tayong pharmacies na accredited. At ang habol po natin before end of year ay madagdagan pa. Halos umabot po ng 4,000.
1: Pero maybe so, even 5,000. So pagka sinabi po ng isang mamamayan na mahirap lamang, bakit nakakakuha po ba kayo ng maintenance ninyo sa barangay? Eh wala po daw po eh. So yun po, is that even possible? Or should that not even happen na keso nauubusan ng gamot sa barangay health center?
0: Yun nga po yung ating nakita, yung pong forecasting, kung ano nga po yung pangangailangan down to the last mile. Kaya yun nga po yung ating gagawin, i-enhance natin yung ating inventory management system, pa-upgrade po natin ulit. Pero halo po, bukod po dun sa nanggagaling mismo sa DOH, kung palakasin nga po natin itong gamot program ng PhilHealth, another venue po na makaka-avail din yung ating kababayan ng another touch point doon po mismo sa pharmacies na mas marami naman di hamak po kaysa doon sa ating pong rural health unit kung sakali pong makapag-accredit tayo ng mas marami pang pharmacies.
1: Okay. Marami pa po sana kaming tatanungin. Sayang, ano, sir? Sana hindi kayo mahirap, ano, hagilapin kasi yung ibang mga kalihim hindi po nagpapa-interview. So, uulitin po natin ito. Maraming salamat po para sa ngayon sa inyong oras, DOH Secretary Edwin Mercado.
2: Thank you, sir.
0: Maraming salamat, Corina at Willard. Maraming salamat din po sa pagkakataong ipaliwanag yung mga programa ng DOH.
1: Salamat po. At ngayon nalinawan po tayo sa issue. Alamin natin ang komento ng ating mga manonood online. Sapat na ba ang pondo sa tingin ninyo ng DOH para sa 2027? At saan dapat ilaan ang pondo na ito? Ang sabi nila, Marvin de la Cruz, hindi sapat, kailangan pa ng pondo para sa mga public hospital, lalo na sa mga probinsya. Ang daming pasyente pero kulang sa gamit at minsan pati gamot ay wala.
2: Sabi ni Jessamy R., hindi. Kulang ang pondo para sa health workers, kailangan dagdagan ng sahod at benepisyo. Para sa mga nurses, lalo na yung mga naka-assign sa malalayong lugar.
1: Rodel Santos, sana maglaan pa ng pondo para sa gamot at medical assistance. Hindi lahat ng tao may pambayad pag nagkasakit. Minsan, isang hospitalization lang, ubos na ang ipon ng buong buhay ng pamilya.
2: Sabi ni Aileen P. Navarro, we need more funds for health centers, vaccination at regular checkups sa mga barangay.
1: June Arvin, kahit dagdagan ng pondo, kung hindi naman ramdam ng mga pasyente, wala din. At kahit maraming pondo, kung kinukulimbat din, wala rin makukuha mula sa mga barangay.
2: Oo,
1: ang dami kong ganong kaso, yung hindi natatanggap mula sa barangay.
2: Oo, mga subsidiya man o gamot. Ano?
1: Oo, talagang nakakaawa.
2: Maraming salamat sa comments, manatiling nakatutok po. Magbabalik ang memo.

0: Ngayong Setyembre, ginugunita ang National Suicide Prevention Month para itulak ang mas malawak na access sa mental health support at serbisyo at mapababa ang mga numero ng suicide cases.
1: Ayon sa mga eksperto, nananatiling public health concern ang suicide, lalo na sa mga lungsod at sa mga kabataan.
0: Nang tanungin namin ang taong bayan, bakit nananatiling laganap ang suicide sa Pilipinas? Actually, sabi ng panauhin natin, tumataas pa. Ang sabi nila?
2: Dulot po na ang kahirapan and yung ekonomiya na meron po yung bansa natin. Like po sa paghahanap po ng trabaho, ang taas.